0: Ito ang
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: So,
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa'yo?
10: Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST rin.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Kazonyan!
2: Halina't ating pakinggan.
1: Tuloy po kayo.
2: Tuloy po kayo.
1: Mga balita at napapanahong impormasyon.
2: Nang pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
1: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at nang pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
1: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
1: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
2: edukasyon,
1: agrikultura,
2: pangkabuhayan,
1: infrastruktura,
2: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
1: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.

0: Mga kalalawigan, naroon po tayong makakasama ngayong araw at talagang hinintay niya na makapagpakilala muna tayo. No? So ayan mga kalalawigan, ipapakilala po niya ang sarili niya sa atin. Sino ang makakasama natin ngayong araw?
1: Hello mga kalalawigan! Good morning, good morning, good morning!
0: Good morning!
1: Yes, hello po. First of all, ako po si Charista Yamora from Quezon Provincial Information Office. So ako po ang makasama nyo ngayong araw para maghatid ng isang linggong balita mula sa Kapitolyo.
0: Yan! Yes. Mga kalalawigan, may bagong mukha tayong kasama.
1: Yes, hello po. Good morning mga kalalawigan.
0: Yes, napaka-social lang name ng Charish.
1: Yes!
0: Pero madalas po tawag lang namin sa kanya, Cha.
1: Yes, you can call me Cha, mga kalalawigan.
0: Yes, ayan po, ano po. So, napakatagal po naming nawala nito mga nakaraang linggo. Napaka-busy natin, di ba?
1: Puro yes.
0: Suspension. Ganon din po, maraming nawala nung dahil nga po masama ang panahon. Ang daming class suspension, work suspension, nag-half day. Tapos, napaka-busy po at hindi lang yon long
1: Noong
0: weekend. Diba? So, sana all dun sa mga nakapag-long weekend.
1: Sana all.
0: Yan, mga kalalawigan. So, bago nga po tayo mag-start ng ating balitaan, kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Yan po, no? So, mga kalalawigan, tayo po ay dadako sa una nating balita ngayong araw. Dito po, sa ating pagpapatuloy, naninindigan tayo. Ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ay patuloy na magiging sandigan ng pag-asa, haligi ng malasakit at ilaw ng kinabukasan. Hindi tayo hihinto at hindi tayo matitinag sapagkat ang ating laban ay laban ng bawat Quezonian at ang ating tagumpay ay tagumpay ng buong lalawigan. Ito nga po ang sinabi ni Governor Dr. Helen Tan sa kanyang naging ulat sa lalawigan para po sa kanyang una na ulat para sa ikalawang termino niya dito sa atin. Ginawa nga po ito noong August 17 sa Quezon Convention Center. Dito nga po, talagang binigyan ni Governor Dr. Helen Tan ng highlight yung lahat ng mga programa natin sa healing agenda gaya po ng health, education, agriculture, livelihood, infrastructure, nature and environment and tourism at good governance. Dito po inilahad po niya na ang mga naisakatuparang proyekto, mga ipinagpapatuloy ng mga programa at pinaiigting ng mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan para po sa bawat mamamayan. Dito nga po, pinagtibay po ni Governor Dr. Helen Tan ng pangako ng pamahalaan ng Quezon na patuloy na maglilingkod para sa kapakanan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng mas matibay na mga programa, mas maayos sa serbisyo at mas inklusibong mga hakbang tungo sa mas maunlad na lalawigan. Alam mo, nakakatuwa nung tayo'y nandun. Kami po kasi sa mga nag-facilitate din noon. Mga bida-bida kami nung araw na yon. Talaga pong busy. At dami pong nangyari. Last week din po, in-open din natin yung ating likhang nyug-nyugan, di ba?
1: Oo, magkasabay noon.
0: Magkasabay.
1: After ulat ni Gov.
0: Yes.
1: After noon.
0: Yun naman.
1: Yun naman, kaya talagang
0: napaka-busy.
1: Diba?
0: Yes, sana all. Napaka-ano, nag-enjoy po sana kayo. Bagaman maulan talaga nung mga araw yun na yun. Ganun niya din po, anong... yung likhang nyug-nyuga natin, madaming sabi nila, sayang 3 days lang.
1: Oo,
0: pero yun naman po, buti meron pa rin po tayong At kahit nga po 3 days lang, yung talagang full pack yung schedule.
1: Yes,
0: napaka,
1: sunod-sunod ang mga
0: walang
1: activities,
0: pahinga.
1: Diba?
0: Yes, at mapapakinggan po natin yan mamaya yung ating mga activities sa isinagawa nitong likhang nyug-nyugan. Kaya naman po, no, dadako po tayo sa usaping pangkalusugan. Alam naman po natin na masama yung panahon nito nakaraan linggo, pero sa kabila nga po nun, personal na nagtungo po si Governor Dr. Helen Tan sa Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center nito pong August 18 upang inspeksyonin naman po at tingnan ang lugar na pagtatayuan po ng ating linear accelerator na donasyon naman po ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa lalawigan ng Quezon. Ito pong linear accelerator or LINAC ay isang makabagong kagamitang medikal na gagamitin po sa radiation therapy na mahalagang bahagi po ng paggamot para sa ilang uri ng cancer. Sa pagkakaroon po nito sa lalawigan, inaasahang mas mapapalawak po ang access ng mga Quezonia na sa kanilang kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Kaya nakakatuwa po at ayan, ini-inspection na ni Gabuy kasi 'di ba mataas ang causes ng cancer death. dito sa Philippines.
1: Tapos talaga may pagkakataon talaga nagkukulang tayo sa mga ano, diba?
0: At saka hindi pa tayo ganun ka-advanced para sa cancer treatment. So maganda na meron tayo nito. Maraming salamat po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Yes, thank you po. At magkakaroon tayo ng chance na magkaroon itong magagamit natin sa radiation therapy. Ganun naman po, patuloy na inilalapit din ng pamahalaang panlalawigan ang mga serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan, kung kaya't isinagawa po ang Kalinga sa Mamamayan libreng gamutan sa mga bayan po ng Dolores at Sarayaya. O busy na naman,
1: diba?
0: Actually, di na po kami
1: nga,
0: na
1: diba, long weekend.
0: Hindi po talaga namamahinga ang ating gobernadora.
1: Yes, yes.
0: At hindi siya basta ano, ang dami po nating serbisyong pinupuntahan.
1: Yes.
0: At dito nga po basta na meron po tayong mga urinalysis. Meron po tayo ng mga laboratory.
1: Oh, kompleto yan.
0: Yes, may pa-family planning. Naku, napakadami po nating, may dental x-ray.
1: Diba?
0: Ang dami pong services na inihahatid sa Kalinga sa Mamamayan libreng gamutan. At yun nga po, ginanap po siya nitong Sabado at Linggo. At napakarami pong residente ang nakinabang dito. Umabot nga po sa 2,708 na mamamayan sa Dolores, at 3,283 naman po sa Sarayaya ang nakinabang sa nasabing programa. Napakadami po. At dito nga po, napakarami. At ganun nga po, dahil marami yung mga services, paminsan, kinukulang. Kaya po, kasama rin po natin yung Provincial Social Welfare and Development Office na nagbigay po ng tulong pinansyal sa mga pasyente na may mashigit pang kailangan. Gayun din po, kasama din po natin yung Provincial Veterinarian Office kasi hindi lang naman tao
1: around,
0: kailangan.
1: No? Yes,
0: yes.
1: Ang ating ding mga kahayupan.
0: Yes.
1: Kailangan din ng pag-aalaga at pag-aaruga. Yan,
0: tama.
1: Diba?
0: Ganun din po, kasama din po natin si Vice Governor Third Alcala at ang ilang miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan. Weekend. At ayan nga po, dadako na tayo sa Usaping Sports.
1: Yes, sa ating Usaping Sports naman, game on for 1st and 2nd District. Official na pong sinimulan nitong August 22 at 23 sa Quezon Convention Center, Lucena City at Batis Aramin Resort, Lucban, Quezon, ang Quezon Invitational Pickleball Tournament 2026.
0: Yan.
1: Na inisyatiba ng Quezon Provincial Sports Office na pinamumunuan po ni Coach Aris Mersene at nilahukan naman ng mga manlalaro mula sa iba't ibang registered clubs sa una at ikalawang distrito ng lalawigan ng Quezon. Diba? Para ang dami din ito, diba? Parang inabot ng...
0: Napakagabi, mga 11 p.m.
1: Yes, pag-good morning na. Kasi talaga ang dami, diba?
0: Yes. At saka hindi naman siya yung per club eh. Pabainsan per tie-up lang siya kung sino yung meron kasi silang parang nilunch na system na yun yung bahalang mag-match kung sino yung maglalaban-laban. So talagang nakakatuwa nga kasi excited excited sila. Pero dahil nga limited yung time, tas ganun karami yung mga kalahok, di ba? Kaya kung napansin niyo po, yung live namin, napakahama.
1: So, tsaka syempre hindi rin nagpahuli ang action sa unang arangkada pa lamang ng competition. Sa elimination rounds, agad na nagtagisan ng husay, bilis, discard at determination ang bawat kalahok. Ramdam na ramdam din po ang init ng laro sa bawat serve at rally habang bawat koponan ay nagsusumikap na makausad sa susunod na round at mapalapit sa semifinals at final round.
0: Yeah.
1: Kaya nga, 'di ba, umabot ng nung oras. Talagang hype na hype ang mga Quezonians sa pickleball, no?
0: Kaya nga nakakatuwa. Actually, pati may mga bata. Nakakatuwa silang panoodin. Iniisip mo talagang, parang gusto ko ding itry yun. Napaganon ako. Kasi para silang badminton at table tennis na may lawn tennis. Sabi ko, ang dami.
1: Talagang physical activity siya.
0: Para siya pinagsama nung lahat ng mga racket. Nakakatuwa siya.
1: Yan nga din po. At dahil po yan sa inisyatiba ng Quezon Provincial Sports Office, katuwang ang National Chess Federation of the Philippines or NCFP Regional, opisyal din pong binuksan ngayong araw.
0: Yes. Nito pong August 22.
1: Oo, August 22 ang Quezon Invitational Chess Tournament sa Lalawigan. So nagtipon-tipon po sa paligsahan ang mahigit 180 players,
0: yes,
1: kasama ang mga coaches, organizers at officials mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad ng Lalawigan ng Quezon upang makilahok sa isang kompetisyong hindi lamang sumusukat sa talas ng isip,
0: yes,
1: kundi nagpapakita rin ng determinasyon, tiyaga at focus ng bawat
0: maglalaro.
1: Diba? Hindi lang basta physical activity, meron ding mind games.
0: Alam mo, tuntua ako.
1: Pickleball na lang ako, yeah.
0: Actually, noon nandun ako. Sabi ko, ano kaya yung ginagawa? Kasi nagpipicture lang ako, pero di ko maintindihan yung mga moves nila.
1: Okay.
0: Na-amaze na lang ako kasi may mga bata. May senior na kasama. Meron din po tayong mga kasali dito na PWD. Kasi ano naman siya, open tournament. Open talaga siya sa lahat. Tapos, tuntua ako kasi yung mga bata, natatalo nila yung mga matatanda.
1: Diba? Iba na kasi yung isip ng kabataan.
0: Oo, hindi ko masabing,
1: diba?
0: Wow. Gusto ko
1: sana
0: sabi,
1: all.
0: Kaso bawal eh, kasi tahimik yung laro eh. Pero ako yung natatense kahit di ko alam kung panalo ba siya o hindi.
1: Kahit anong edad, sa bawat laban, kapansin-pansin talaga yung matinding konsentrasyon at maingat na pagpaplano ng mga manlalaro. Bawat galaw ng pawn, knight, bishop, rook, queen, at king. At pinag-isipan ng mabuti. Sapagkat bawat desisyon ay maaaring maging susi sa pagkapanalo o pagkatalo. Higit pa sa kompetisyon, naging pagkakataon din ito upang maipamalas ng mga kalahok ang respeto sa kalaban. Siyempre, disiplina,
0: yes,
1: din sa laro at tunay na diwa ng
0: sportsmanship.
1: Diba?
0: Yes. Natutuwa ako kasi kahit mga bata, alam nila na kapag nanalo sila or matalo, magsha-shake hands. Kasi parang bata pa lang, alam na nila ang ganda, ang galing.
1: Yung respetuhan.
0: Dahil
1: ang ano nga, ang Quezon Invitational Chess Tournament 2026 ay patuloy po na suporta sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pagpapaunlad ng sports sa Lalawigan.
0: Mm-hmm.
1: At hindi pa sa, higit pa sa pagkilala,
0: yes,
1: sa mga nanalo, layunin din ito na magbigay ng pagkakataon ang,
0: yes,
1: mga kabataan at chess enthusiast na malinang ang kanilang talento,
0: yan,
1: at maging bahagi ng chess community sa Quezon.
0: Mm-mm. Alam ko parang after nitong chess community, kasi balak talaga nilang mag-build ng isang community na nandun yung sa mga chess player. Para kunwari, oy, sino yung rank 1 nyo dito sa Quezon? Kailangan man lalaban. May parang balak nilang...
1: Parang diba regional?
0: Parang balak nilang gawin yun sa next year. Nag-o-open sila. Tapos yung mga sumali dito, madedetermine na yung rank nila kung saan sila.
1: Talagang palaban ang mga Quezonian pagdating sa lahat ng bagay. Ano?
0: Yes. Pero inyo na yan, di na ako makikiagaw sa inyo sa chess.
1: Pickleball na lang ako.
0: Doon na lang kami sa mga nagagamit ng katawan. Basong ba, samahan niyo ako. Sama po kayo.
1: Sama din ako.
0: Yan po, sa kasalukuyan po, marami pong hamon ang kinakaharap po ng mga magsasaka. Kaya mahalaga po ang pagkakaroon ng pamahalaang maaasahan at masasandalan. Kaya naman po sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan, katuwang po ang Office of the Provincial Agriculturist na mahagi po ang pamahalaang panlalawigan ng agricultural inputs sa bayan ng Dolores at Sariaya nitong August 22 at 23. So nakakatuwa, ito po'y kasabay din ng ating medical mission. Ganon din po, kada kasi nag-uuli si Gov, namimigay din siya ng mga libreng gamot na nagkakahalaga, kung di ako nagkakamali, ng almost humigit kumulang 50,000. Opo, dito nga po yung pinamahagi po natin yung Kalinga sa Mamamayan, libreng gamot at nutrisyon para sa barangay na lubos na nangangailangan para mapakinabangan po ng mga mamamayan sa bayan naman po ito ng Dolores. Napakadami talaga na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi iniiwan po ni Governor Dr. Helen Tan yung ilang sektor kasi kada napunta tayo, lagi natin bit-bit yung sa agri, sa probet, sa medical. Tapos meron din tayo mga kasamang mga nasa treasurer's office, PSWD.
1: Sa ating legal,
0: yes,
1: office.
0: Yeah, yan, paminsan din sumasama din
1: lahat
0: po sila. Yes, napakadaming caravan. Napakadaming caravan po. So, hindi kayo, hindi nyo masasabing naiwan kami, hindi kami napahalagahan. Pinipilit po natin na lagi na mapabilang ang lahat, walang po tayong maiiwan. Yan, inclusive tayo. Ganon din po, no, ibinida po ang pagkakaisa, kaalaman at mga oportunidad para po sa ating mga coconut farmers na isinagawa pong 2026 Quezon Coconut Farmers Summit nito nga pong August 18 sa Quezon Convention Center. Ang programa po ay isang mahalagang pagtitipon na naglalaimbigyang pansin ang kalagayan, pangangailangan at mga oportunidad po para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Quezon. Dito nga po tampok ang kompetisyon ng coconut product display, coconut model farm, vlog on coconut farming system, agritourism at agritourism farm promotion na ikinatuwa po ng mga bumisita sa programa. Napakadami din pong tinalakay dito para kasing may mini seminar din dito. Oo, at inhatid dyan ang iba't ibang mga professional dun sa larangan. At ganun din po, dinaluhan din po ito ni Governor Dr. Helen Tan at mga miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan. Dito nga po, pinakita nila yung kanilang suporta na mapalawak po ang ugnayan at pagtutulungan ng mga coconut farmers, mga katuwang na ahensya at iba pang stakeholders tungo sa mas produktibo at mas matatag na sektor ng niyog. Kaya po, itong mga gantong klaseng oportunidad ay nagbubukas para sa ating mga magsasaka, lalo tigit ang mga magniniyog, kung saan sama-sama nating isinusulong ang isang mas masigla, matatag at maunlad na industriya ng niyog sa Quezon. Yes, kasabay din po ito ng ating likhang niyog-niyogan.
1: Di ba ang gaganda nung, di ba manan sila nung dolls?
0: Oo, diba? Napakadami.
1: Talagang nyo, grabe kung, din ang pagkamalikhain yes. ng mga Quezonian.
0: Kung nauli nyo po yun, kung nauli nyo makikita nyo. Actually, pwede nyo pa rin naman po silang makita. Naka-display siya dun sa tourism office natin. Pwede po kayong dumaan dun sa, may showcase naman dun. Pwede po hanggang gamit. Exhibit pa rin naman po. Mm-hmm. So, go lang kayo ay pumunta po dun. Bisitahin nyo. Tingnan nyo yung mga creations po mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Para ma-amaze kayo. Kasi parang yun din yung, supposedly, parang ganun ata yung gagawin nila for this year, di ba? Mm-hmm. So, dahil hindi nga mangyayari, miniature na lang. Yan.
1: Diba? Yan. So, doon din napakita yung creativity ng lalo ng yes. mga Quezonian. Ano?
0: Oo. Napakagaling.
1: Mula ano yun?
0: Mula sa niyog.
1: Oo.
0: Mula sa niyog. Meron tayong iba't ibang na-create. Mm-hmm. Kaya nga sabi nila, ang napakadami talaga magagawa ng niyog. Mm-hmm. Niyog, coconut is life. Yes, napakadami. Pwede mo lagay sa buhok. Tama nga ba, niyog nga ba yung inilal yung oil? Coconut oil, di ba? Pwede yun sa buhok. Tapos pwede din siyang panluto. Napakadami. Mm-hmm. Tapos may gata. Tapos yung puno pa niya, pwede din. Ano ba yung ginagawang parang bubong ng ano? Sa niyog din ba yun?
1: Oo, yung ano yung dahon ng ano.
0: Oo, sa niyog din ba yun?
1: Yung pangalan.
0: Parang gan sa kanila sa niyog din siya nagagaling ano.
1: Yung parang
0: braid. Oo. Napakadami di ba po? Dami. Talaga walang sayang.
1: Yes, walang sayang.
0: Yes, puro bitaw.
1: Madaming bitaw ang ating niyog.
0: Yes. Ang niyog bao. Yan po ano. Pero bago po tayo dumako sa ating usapin na sa pangkabuhay, nakakaroon po muna tayo ng maikling mga patalastas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa Bagong Tunog ng Serbisyo Publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May eGov ka na ba? Download na!
8: Download na eGov PH Super App.
9: Maging fuel efficient, panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ayan po mga kalalawigan, muli po kami nagbabalik. Good morning, good morning,
1: yeah,
0: good morning.
1: Good morning.
0: Yan po, ano, balak po na babatiin po muna natin yung nanonood po sa ating live ngayon. Good morning po Ma'am Josephine, Ma'am Josie, and Sir Eliazar. Yan,
1: hello,
0: good morning po.
1: Good morning po mga kalalawigan.
0: Yan, at magpapatuloy na po tayo sa ating balitaan.
1: Yes. Sa patuloy po ng ating pagbabalita, sa pagdating naman sa usaping pangkabuhayan.
0: Yes.
1: So kasabay po ang paghahatid ng serbisyong medical at pang-agrikultura. Personal din pong binisita ni Governor Dr. Helen Tan ang Encarnacion Farm. Ngayong noong araw nung August 22
0: yes.
1: sa bayan po ng Dolores. Ang Encarnacion Farm po ay isa sa naging benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigan sa Step Up Entrepreneurship Development Program. At kilala rin po ito sa paggawa ng mga lokal na produkto mula
0: yes.
1: sa kanilang taniman na tunay at may pagmamalaki ng buong lalawigan.
0: Yan, nakakatuwa.
1: Sa pagbisita po, formal rin pong binuksan ang bagong tindahan ng farm na magsisilbing dagdag na oportunidad para sa mga lokal na produkto ng kabuhayan.
0: Yes.
1: Walang humpay ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga magsasaka at negosyanteng Quezonian tungo sa mas masigla at maunlad na kabuhayan ng lalawigan.
0: Yan, nakakatuwa. Alam niyo po mga kalalawigan, itong Encarnacion Farm, actually daming farm na nakasali dun sa Step Up natin before. So talaga nakikinabang sila, tinutulungan po talaga nina Gov at saka po ni
1: Sir Lawrence.
0: Yes.
1: Morning po, Sir Lawrence.
0: Yeah, morning, sir. Doon po sa ating mga beneficiary talaga, hindi sila naiiwan. Kuwari, tapos na yung step up. Marami pa rin pong program na pwede silang sumali para mas makinabang yung ano nila. Kaya, ayun, tinama, nabibisita din siya.
1: Kaya nga. Tsaka nakakatuwa, no, talagang tinutulong nila ang ating mga munting negosyante, di ba, na mag-level up, mag-upgrade.
0: Oo, tama. Napakadami po talaga natin pinoprovide at doon nakikilala, kumari pa minsan titingnan, ay, step up to. Madami itong mga ano, natutunan, marami na itong ano, okay product nito, graduate to ng step up. Kasi alam mo, tanda ko nung nagpunta ako sa step up, sabi ni Sir Lawrence, ano daw, kapag hindi ka naka-attend, kung hari hindi mo na kompleto yung session, hindi ka graduate.
1: Oo.
0: Dapat estudyante naman, lang. Diba?
1: Hindi ka graduate. Talaga siya.
0: Oo, yes. Okay. Kasi talagang gusto lang nung ipakita na dapat seryosohin.
1: Oo.
0: Hindi pwede yung a-attend ka lang, tas ayaw ko.
1: Huwag niyong sayangin mga kalalawigan kasi yan ay napakagandang ano,
0: opportunity
1: yes. para sa mga businesses nyo. Kaya pag nagkaroon kayo ng slot or nabigyan kayo ng pagkakataon na lumahok o dun sa step up, at talagang
0: take the chance.
1: Yes. Kumbaga yun yung ano yun, yun tawag doon.
0: Stepping stone.
1: Yan! Stepping stone.
0: Kaya kailangan nyo po talaga na i-ano to, pagbutihin. Gaya po nito, ayan. Dahil alam po ni Gov na isa sa mga beneficiaryo itong Encarnacion Farm, napuntahan din siya, di ba? Nakakatuwa yung ganun.
1: Diba? Ganun the future.
0: Niya. Oo, talaga. Eh, alam nyo na, gagawin nyo, abangan nyo na lang yung mga announcement. Abang po kayo na announcement, sali po kayo para hindi po kayo mapag-iwanan. Kaya naman po, ano, pinarangalan naman po ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENREMB, ang Provincial Government of Quezon at ang 14 na bayan sa lalawigan para po sa kanilang aktibong pakikipagtulungan sa pangangalaga po ng kalikasan. Tinanggap nga po ng mga opisyal ang naturang rekognisyon sa ginanap po na Regional Environmental Summit 2026 nito pong August 20 na naglayong pong bigyang diin ang sama-samang pagkilos laban sa epekto ng climate change.
1: Mm-hmm.
0: Alam natin, talagang palakas ang bagyo, ang El Nino, ang La Niña.
1: Pa lang yan, ha? Diba?
0: Diba baha na agad? So na, parang ano din yun, sa isang banda, ang ganda na umuulan dahil yung mga farmers natin, di ba, natuyot yung kanilang dahil napaka-init nung nakaraan. Kaso sa isang banda rin, binabaha naman tayo.
1: Hindi tayo pare-parehas.
0: Ganon din po, ano, ginanap yung pagtitipon sa ilalim ng temang Climate Action Fostering Community Spirit, Caring for the Environment, kung saan pinagbuklod po ang mga pambansang ahensya, lokal na pamahalaan, pribadong sektor, academy, at mga civil society organizations sa buong Calabarzon. Binigyan din po sa aktibidad ang kahalagahan ng ugnayan ng bawat sektor upang mapalakas ang mga programa sa waste management, climate resilience, at sustainable development. Ayon nga po kay DENREMB Calabarzon Regional Director Robert Angelo Metin, malaki ang papel ng Regional Ecology Center sa pagpapatibay po ng kolaborasyon at pagbabahagi ng mga makabagong hakbang sa circular economy sa pamamagitan po ng mas matatag na partnership at pakikilahok ng komunidad, layon po ng ahensya na matiyak ang mas malinis, luntian, at sustainable na rehiyon para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. And congratulations po sa ating ENRO, sa provincial government.
1: Yes, congrats po.
0: Alam po namin kung gaano kayo kastrikto.
1: Oo nga eh. Danas ko yan.
0: Alam po namin. Kaya deserve natin tong panalo na to. Itong award na to, deserve na deserve. Oo. Gawa ng, hindi naman biro talaga, di ba? Na yung mag-manage ka ng waste segregation. Kasi napakadami pong tao na kahit meron ng mga ano, walang disiplina.
1: Oo nga eh.
0: Walang disiplina, kaya napaka... laking bagay na nito, lalo na sa atin. At dun din po sa 14 na bayan sa lalawigan. So, congratulations po dahil nagagawa nyo ng ayos yung waste segregation. Oy, may nanonood sa ating si Gandara.
1: Hi, Jeline! Good morning, Jeline!
0: Good morning!
1: And good morning ka ba ngayon?
0: Good morning po, Sir Cudi. Good morning
1: good
0: po.
1: Good morning po.
0: Ganon din po, nakakatuwa talaga. No? At ito nga po, pag-uusapan natin yung naging celebration natin sa Likhang Nyugnyugan. Ano? Sa kabila po ng payak na celebration ng Likhang Nyugnyugan 2026, kabilang po sa mga programa ang business-to-business session na sinundan po ng familiarization tour kasama po ang mga tour operators at travel agencies ng Region 4A Calabarzon mula po nitong August 19 hanggang 20. So, 2 days siya.
1: Two days
0: silang nag-uli. Sana all. Bahagi po ito ng strategic initiatives ng Quezon Provincial Tourism Office na naglalayong buksan po ang mas maraming oportunidad para sa direktang business collaboration ng ating mga lokal na tourism stakeholders sa Quezon. Sa pag-iikot po sa lalawigan, binisita po nila ang iba't ibang agritourism destinations. Sa unang araw po ay pinuntahan ang Girasoles Farm, kung saan ito po ay nakalagay sa nakadestino sa Candelaria. Naranasan po nila ang mamitas ng sariwang gulay.
1: Oh, fresh.
0: Yes, para talagang farm to table.
1: Oo.
0: Pero alam ko ang Girasoles kasi famous sila sa mga flowers.
1: Okay.
0: Specifically sa sunflower farm. At na-try ko na doon yung salad nila, meron talagang flower, pwedeng kainin.
1: Mga edible yes. Flowers.
0: So, nakakatawa po
1: i-try
0: talaga.
1: Din.
0: Punta tayo.
1: Let's go.
0: Punta po tayo.
1: Tara po.
0: Ganun din po, no? Sinundan po ito ng Bukid Amara sa Lukban na nagbigay naman po ng bagong kaalaman tungkol po sa mga pananim, kabilang po mga edible flowers. So, ayan, meron din sila.
1: Ang galing naman, parang bago to, ano?
0: Oo,
1: parang mean, may mga flowers mga kasi ano, na talagang edible or talagang nakakain.
0: Pero hindi kasi pero sila naaano sa market, yung hindi mo mabibili ng basta-basta. Kailangan
1: balang
0: talaga nandun ka sa lugar para fresh.
1: Oo.
0: Para, ang pangit naman kung yung kakainin mong bulaklak ay, ano na, lantana. Parang ayaw ko. Ganon din po, no? Sa pagpapatuloy po ng kanilang paglalakbay, sa ikalawang araw naman po pinuntahan din yung 4K Cacao Farm sa Gumaca.
1: Mm-hmm.
0: At namangha naman po sila sa lawak ng taniman ng kakao at nasubukan din nila ang paggawa ng chocolate. Sana all talaga.
1: Ganon din movie po.

0: Prism Network. Nagpapatibay po ang supply ng chains at nabubuksan po ang posibilidad para sa mga creative at competitive na tour packages sa ating lalawigan. Kaya sa huli po ang Likhang Nyugnyugan 2026 ay mula sa pagkilala sa ganda ng Quezon tungo sa paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Quezonian. Gusto ko parang... Teka lang, tayo lang travel agency.
1: Ang dami nang tourist ano dito, attraction. Mas dumadami pa pala, yes, diba? Ang daming nadi-discover
0: at
1: sa lalawigan ng Quezon. At pinopromote
0: talaga natin nasa vision nga na to be the agritourism destination. Gusto po talaga natin na i-promote yung mga agri-farm. Yung pwede mong bisitahin, hindi yung... Kasi nasa isip ng tao ay farm. Magpuputik lang tayo dyan. Pero napakadami po. Actually, ilan lang to. Pero napakadami po talagang farm sa Quezon na pwedeng bisitahin, na mag-o-offer
1: sobrang dami
0: iba't ibang activities. Kaya, tara na sa Quezon.
1: Quezon, nature is life.
0: Yan. Doon po tayo.
1: Diba?
0: No? Doon po tayo.
1: Mga relaxation places. Yes, dito lang po yung matatagpuan sa Quezon.
0: Punta na kayo. Sayang naman eh. Para na... Tourism talaga tayo siya. Ganon din po, no? Iba't ibang lokal na pagkain naman po sa lalawigan ng Quezon. Ang bida sa Punsyunan 2026. Ayun, Punsyunan, parang bago lang pakinggan, ano? Pero ito po ay patungkol sa pagkain na higit pa sa simpleng pangangailangan ng katawan. Sa bawat putahe, sangkap, paraan ng pagluluto at tradisyon, nakaugnay po rito ay nakapaloob ang kwento ng isang kasaysayan, yaman ng likas at sipag ng mga taong nasa likod nito. Kaya napakasaya po at matagumpay po natin 'to isinagawa nitong August 19, yung last day po na ating likhang nyugnyugan. Kasi po ang Punsyunan 2026 ay isa pong pagtitipon na naglalayong bigyan pansin, kilalanin, pangalagaan at higit pang maitaguyod ang natatanging gastronomy ng lalawigan ng Quezon. 'Di ba pinapaliwanag nila doon yung mga
1: ako dito pagkain, eh. 'Di
0: ba? Meron akong nakita doon na parang
1: kakaibang food, ano?
0: Kung ano yung magiging lasa na, yun yung tinawag nilang pinagsarapan.
1: Oo,
0: pinagsarapan. Yung mga leftover food daw, tapos lulutuin mo. Parang,
1: ulit. Parang kumbagay, level up ng pangat, nung tawagin.
0: Inisip ko talaga, ano kayong magiging lasa nun? Tapos kinikwento ko kay mama, sabi niya, paano kung magkakaiba yun ng flavor? Eh, kasi ang pinagsarapan, pagsasamahin mo yung mga leftover. Kaya siya pinagsarapan. Kumbaga, masarap na.
1: Mas pinasarap pa,
0: pinagsarapan.
1: Nasubaybayan ko to hanggang huli. Kasi bukod nga sa duty ako nito, since mahilig nga akong magluto, sabi, okay, naging interesting sa akin yung topic. Na, ang dami pa palang mga pagkain na nadidiscover mula pa nung unang panahon.
0: Na hindi natin alam, ano?
1: Hindi ko talaga, yung mga topics, hindi ko alam eh. Sabi kay okay. Yun pa, ganun yung luto, pero iba ang tawag. Diba? Yung mga
0: kasi
1: ganun.
0: Parang pinapakita nila yung mga origin
1: kusa ng galing, yes,
0: sino nagpasimula.
1: At, saang lugar.
0: Ang dami pong tinuro
1: sa dami. At dito po yun sa Quezon lang, ha? Ang dami. Diba?
0: Kaya, kada punta kayo sa bayan, mag-try kayo ng mga local food. Kung hindi lang kayo sure kung mapagsasakitan kayo ng chan, di uminom na po muna kayo pati una. Prevention muna, tapos saka kayo kumain
1: Kung sensitive yung diba?
0: Kung sensitive kayo.
1: Explore.
0: Pero ang sayang mag-explore foods po ng pagkain. Ganon din po, no, dito sa ating Punsyunan, tinampok din po nila yung ating diwa ng slow food movement. Ito po yung nagsusulong ng pagkain na good, clean and fair, pagkain masarap at de kalidad, na ginawa po sa paraang may malasakit sa kalikasan at nagbibigay po ng patas na pagkilala sa kabuhayan sa mga taong bumubuo po ng ating food system. Kaya nakakatuwa. Slow food po tayo, ha? Hindi fast food. Slow food movement.
1: Yes.
0: Yun yung hindi tayo, ang balita ko pag slow food ka, yung mga farmers, parang pwede mo atang sila magbibigay ng presyo. Yung mga farmers ang bibigay ng presyo. Hindi mo sila pwedeng, mahal, tawaran ko na.
1: Huwag naman ganun.
0: Kailangan mong bilhin siya as is. Ganun siya.
1: Ganun lang slow food.
0: Para patas dun sa mga farmers. Parang ganun yung pagkakaintindi ko nung nakaraan sa paliwanag ng slow food.
1: Huwag nang tawaran.
0: Yes, nakakatuwa.
1: Parang help na din natin sa ating mga farmers, yes, di ba? Syempre, effort, dugot pawis nilang
0: diba?
1: Ginagawa, tinatanim yung...
0: Diba? Tama ka. Yan, let's support. Naman tayo support sa ating local mga anunsyo. Yes!
1: Yeah, let's go!
0: Palalawigan, bukas

0: Na pong muli ang dambana ni Manuel Quezon sa Perez Park Block 4. Tayo nga po simula po 5 a.m. hanggang 10 p.m. para po sa mga gustong mag-jogging, mag-walking o simpleng mag-meditate at magpahinga ng isip. Ready to run na ako. Gusto ko na ulit. Actually, yun talaga yung ano hinihintay ko para tumakbo na ulit ako.
1: Ano, tara?
0: Ano, tara?
1: Oo, ang ganda kasi mag, yes. Ano din eh, mag-walking-walking game.
0: Kaya po, punta na kayo. Oo. Pero bago yan, para po mapanatili po ang kalinisan, kaayusan at safety ng ating pasilidad, narito po ang mga dapat at hindi dapat gawin. Doon po muna tayo sa mga dapat gawin. Ano po? Tumakbo o maglakad lamang sa itinalagang pathway. Gamitin ang maayos sa mga pasilidad, panatilihin ang katahimikan ng paligid, itapon ang basura sa tamang lalagyan, or better yet, huwag na kayo magdala doon sa loob.
1: Para wala water na lang.
0: Water na lang. Pero wag na po yung single-use plastic, gaya nung magdala po kay mga tumbler.
1: Yes.
0: Yan, at hayaan lamang po ang anumang hayop o ibon na makikita sa parke. Baka mahulihin nyo pa. Maging magalang sa kapwa-bisita. Yan. Ayan po yung mga dapat nating gawin.
1: Ano yung syempre, dapat kung may dapat gawin, meron din pong mga hindi dapat gawin. Yes. So, una na po dito, ang magdala ng anumang uri ng pagkain. Diba? Jogging ka tapos kakain ka, bawal po. Water na lang po muna tayo.
0: Yan, tama.
1: Bawal din po ang mag-iwan o magkalat ng basura, paninigarilyo o vaping, pag-inom ng alak at illegal na gamot. So, paglalaro din po, bawal. Pagsigaw at pag-iingay. Bawal din po ang pagdadala ng mga mapapanganib na bagay. Yung mga matutulis, di ba, matatalas. Yes. Bawal po yan. Jogging na lang tayo. Walking-walking na lang. Then, bawal din po ang magpasok ng mga alagang hayop.
0: Yan. Meron naman tayong pet corner.
1: Meron tayo doon. So, bawal talaga eh, no? Or bawal din po ang pamimitas o sirain ang mga puno o halaman. At
0: may kinala akong gano'n natakbo, inaano yung mga...
1: Huwag ganon!
0: Yung mga dahon-dahon na dala-dala na ginagano'n. Ay, nako.
1: At saka syempre, bawal na bawal din po ang magbandalismo sa ating dambana. Ano po, mag-ano na lang tayo, walking.
0: Yes. Gawin natin yung mga activity na para lang talaga doon. Gusto mo mag-meditate, go. Gusto mo mag-jogging, go. Walking, go. Tumakbo ka, go.
1: Go.
0: Napakadami. So, pwede ka mag-exercise din kasi napakalawak ng place. Nangangalat kahit saan-saan ka pumesto doon, pwedeng-pwede. Pero syempre nga, yun nga po, isang ayon po natin siya doon sa mga bilin natin. Ano? Kasi tanda ako nung talagang may nag-iiwan ng mga basura.
1: Kaya nga eh.
0: Dapat din na napapapasok. Ano, sayang kasi. Hindi tayo disiplinado.
1: Oo, yun lang. Tulungan po natin ang ating kalikasan.
0: Oo, yes. At ang ating kapaligiran. Tayo din naman yung
1: para tumagal.
0: Yes. Actually, yung anong tawag dito, pagtatakbo po tayo, marami kasi nababano dun sa takbuhan. Kasi para siya malambot, diba?
1: Rubber,
0: Parang rubber. Oo. So, pag natakbo sila, parang iniaano nila yung mga paa nila, yung parang
1: ini-spike.
0: Kaso hindi nga po yung mag-spike. Maaano nyo lang, ma-agitate nyo na, masisira. At tinan nyo, mamaya hindi nyo na magagalit.
1: Oy, wag.
0: Kaya hindi nyo naman yung maaano at nasira. So, ingat din po tayo. Wag po natin masyadong idiin yung ating mga paa dun sa ano. Kung, kasi alam kong, yung mga ganyan, pang-specialized talaga siya na ano, parang iniayon talaga siya dun sa... yung ating pantakbuhan talaga siya.
1: Hindi siya lubak or
0: para lang, soft lang. Ang purpose niya talaga nila. Para dun sa running. Pero wag po tayong wag natin talagang iganon yun.
1: Let's help. Let's help our environment. At syempre, diba?
0: Para naman po yan sa atin. At hindi lang po yan, mga kalalawigan, na ating anunsyo. Meron pa tayo.
1: Yes! Girl, ishoot mo na ang ball! Calling po. Calling all Quezon woman ballers. Isa ka bang babaeng mahilig, marunong, at handang lumaban sa basketball? This is your time to shine. So, join us and be part of the Quezon Invitational Women's Basketball happening this September 9, 2026 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Ano po? Ano nga bang mga requirements yeah, of sino ba?
0: Nandito diba? Po yung ating requirements. Mm-hmm. Kailangan po tayo ay bona fide resident ng Quezon Province. So, hindi pwedeng taga sa ang ano ka bayan or lalawigan. Bawal. Dapat dito ka lang sa Quezon. Siyempre, para fair tayo. Ano? Requirements po, kailangan meron po tayong valid ID, PSA, birth certificate, any proof of residency. Mm-hmm. And this game is open to all ages yan. So, pwedeng matanda. Bata, kung anumang edad, basta pwede. Whether you're a seasoned baller or someone who simply loves the game, this is your chance to step onto the court, showcase your skills, and represent your hometown with pride. So what are you waiting for, girl?
1: Lace up and show up!
0: Yeah. So ano yes. po? Punta lang po kayo sa aming Facebook page, mag-ano po kayo, mag-scroll down po kayo.
1: For registration link, yeah, doon po makikita
0: natin sa page namin. So bakrid muna.
1: Sa Provincial Government yes. of Quezon.
0: Yan, pwede nyo po. Din pong kontakin si Coach Aris Mercenes sa numero po niya na 0915-164-6532. Yan, so tandaan nyo po mga kalalawigan, sa September 9 na po ito sa Quezon Convention
1: Center. Ilang weeks na lang.
0: Center. Yeah, diba? Lapit na.
1: Maano lang, visit nyo lang yung Facebook link, registration link dun sa Facebook page po namin. At mag-register na kayo dun kasi alam ko, ang dami na di ba?
0: Tsaka libre.
1: Oo, libre.
0: Diba? Na, kaya ka? Alam mo, ganun kadami yung mga nagaan. Kasi libre.
1: Oo.
0: Tapos meron ka pang price.
1: Oo. Diba? Oo. Tsaka dagdag kaalaman din, diba?
0: Kaya i-ano nyo na po, para naman kayo din naman po yung makikinabang. Kasi ang magtuturo naman yung mga seasoned coaches, marunong sa basketball.
1: Mga professional talaga.
0: Hindi po kayo papabayaan ng mga yun. So, sumali na po kayo, mag-register, at huwag nang palampasin pa ang opportunity na ito.
1: Sa ano yan, ha? Quezon yan. September 9, 2026. September 9. Ayan po, ay gaganapin sa Quezon Convention Center, Lucena City. So, tara. See you on the court, Quezon Ballers.
0: Yan. At yan nga po, ano mga kalalawigan, nais po natin batiin ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayon sa radyo at sa FB Live. Mm-hmm. Maraming salamat po. Good morning po, Ma'am Carmi. Good morning po.
1: Hello po, good morning.
0: Yan po, maraming salamat po sa panonood. Mm-hmm. At ganun din po, babatiin po natin ating mga kasamahan sa tanggapan po ng PIO, lalo na pong ating hepe.
1: Yes, hello Sir po. June. Good morning, Sir June.
0: Morning po. Ganun din po si Ma'am Ashie.
1: Yes.
0: Si Jeline, si Fern, si Choi, si Kuya Rupert, si Kuya DP, Kuya Gio, Kuya Gary, Kuya Jopet, Kuya Dondon, si Kuya RC, si Tin, si Isay, si Ate Maymay, si Van, si RK at Jam.
1: Yes,
0: at kay Aleya.
1: Hello.
0: Pagaling kami.
1: Get well soon as possible.
0: Yes, pagaling ka. At ayan nga po mga kalalawigan, dito na po nagtatapos ang aming balitaan sa buong linggo.
1: Patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow sa aming Facebook page, ang Provincial Government of Quezon, at syempre ang Doktora Helen Tan FB page po.
0: Yan po, mula po sa Quezon Provincial Information Office, ako po si Ayan Aravar.
1: At ako naman po si Charista Yamora, na magsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo.

0: Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine National Police pinaigting ang kahandaan kaugnay ng papalapit na bagyong may international name na Saudel. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Inalerto na ng Philippine National Police sa mga tanggapan at yunin ito sa buong bansa habang nagbabanta ang bagyong Saudel. At iba pang sama ng panahon na magdudulot ng mas malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa mga susunod na araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tartates Jr., kanya nang inatasan ang mga unit at mga lokal na unit ng pulisya na mahigpit na subaybayan ang galaw ng bagyong Saudel. At inutos din niya ang pagkikipagnayan sa mga lokal na pamahalaan, hindi na posibleng pagpapatupad ang preventive evacuation na maaga pagdilikas sa mga lugar ng mataas ang panganib. Batay sa pagtaya ng pag-asa na inaasahan papasok ang bagyong Saudel sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng lumakas pa hanggang maging isang super typhoon. Nabatid, sinabi ni Nartates na hindi lamang sa emergency deployment magtutuon ang pagtugon ng pulisya kapag dumala ang kondisyon ng panahon. Dahil inaasahan din makikipag-ugnayan ang mga unit ng pulisya sa mga lokal na otoridad upang makatulong na protektahan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain at iba pa mga lugar na mapanganib o may mga panganib na hasa dulot ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalaw sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga. Situation briefing, pangungunahan ng punong ehekutibo. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Lalawigan ng Pampanga ang destinasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay upang kamustahin ang mga kababayan nating naapekto ng epekto ng Southwest Monsoon nitong nakalipas na mga araw at para pangunahan ang situation briefing. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School sa Kabambangan, Pampanga kung saan ay naroroon ang mga naapekto ng matinding pagbaha sa lalawigan. Bukod sa personal na makamusta, ay inaasahan na ding isa sa bayan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong para sa mga kababayan natin pansamantalang nanunuluyan sa dalawang nabanggit na lugar. Pagkatapos ito ay pangunahan naman ng Pangulo ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa bayan ng San Fernando kung saan ay inaasahang bibigyan ang presidente ng huling update tungkol sa sitwasyon ng mga kababayan nating apektado pa rin ng mga pagbaha. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Walk-in admission sa emergency room ng National Kidney and Transplant Institute. Pansamantalang limitado. Mula sa Quezon City, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nag-abiso ngayon ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI na pansamantalang lilimitahan muna ang walk-in admission sa emergency room nito. Ito'y dahil sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente sa ngayon. Ayon sa NKTI, nasa full bed capacity ang ospital, kaya bibigyan prioridad muna ang mga opisyal na nangangailangan ng agaran at critical na medical intervention. Pinapayuhan naman ang mga nangangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan muna sa kanilang attending physician at isaalang-alang ang iba pang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghintay. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang panukalang batas para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard hiniling na aksyonan ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Umapila si House Deputy Majority Leader at Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte sa 20th Congress na bigyang prioridad sa second regular session ang dalawang magkatuwang na panukalang batas na naglalayong patatagin ang nakakayahang pangdepensa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ulong ang mga panukalang ito sa gitna ng tumitinding banta sa pambansang seguridad kabilang ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Villafuerte, mahalagang suportahan ng Kongreso ang commitment ng Pangulo sa pangkalahatang modernisasyon ng militar. Naglaan ang dalawang panukalang batas ng kabuuang 15 billion pesos na pondo para sa rehabilitation ng mga lumang eroplano at helicopter pati na rin ang pagbili at lokal na paggawa ng mga unmanned aerial system o UAS o drones. Ang mga pangunahing panukal ng batas ay ang House Bill number 1362 o ang National Defense Drone Act at House Bill number 1363 o Military Air Asset Rehabilitation and Modernization Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Best friend!
10: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
9: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
10: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
9: Talaga ba?
10: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
9: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
10: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
9: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
10: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
9: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
10: Walang anuman, best friend.
11: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Nabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
20: Sa dumulog nila. Kasi maniling
16: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
19: Sino nagturo
14: sa'yo? Nag-training po kami sa DOSD.
19: Sa DOSD rin.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambemalolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Oras po natin sa buong kapuluan, 9 minutes after 9 o'clock.
0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
2: Sulong Southern Tagalog. Southern Tagalog. Sulong Southern Tagalog.
1: Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Hindi po yun, okay? Sulong Southern Tagalog po tayo ngayon. Ako po si Tom Alvarez hanggang alas 10 ng umaga. And you are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kasama po natin sa bagay teknikal, Otoy Ibanginista sa ating master control. Kasama rin po natin sa ating transmitter site, si Kuya Ronald Drowy. And of course, with Ate Josie Gonzalez sa ating pong master control. Well, today is the 24th of August, 2026. Well, maganda pong ating tatalahayin ngayong umaga ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Ito po hinggil sa mga programa po ng Philippine Coconut Authority Calabarzon. Kasama po natin sa ating programa, walang iba kundi ang Philippine Information Agency Calabarzon Information Officer 3, Ma'am Cecil Cambe Maloles. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil.
3: Yes, isang magandang araw muli ng Monday sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning sa lahat na mahan sa Sulong Southern Tagalog at sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa ngayong umaga mula dito sa Regional Office, ang PIA Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Maloles, at samahan niyo po kami muli sa isang oras ng makabuluhang talakayan dito sa Sulong Southern Tagalog.
1: Ayan, magandang umaga sa iyo muli, Ma'am Cecil. And of course, mula po sa PAA Mimaropa, ang gwapong-gwapong si Sir Dennis Nebrejo.
4: Good morning, Sir Tom. Good morning, Ma'am Cecil. At sa lahat pa rin po ng mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog, welcome back. Panibagong lunes na naman na makakasama niyo po muli kami para sa panibagong edisyon ng ating Sulong Southern Tagalog. Ang inyong pong lingkod ay nasa Marinduque, PIA Marinduque, at sa ngalan pa rin po ng aming PIA na Mimaropa team, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa inyo lahat. Sir Tom?
1: Okay, nandiyan na ba ang ating guest, Ate Josie? Okay, kindly introduce our guest, Ma'am Cecil, ngayong umaga ito sa ating pong programa.
3: Yes, at gaya po ng nabanggit ni Sir Tom kanina, maganda po ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa mga serbisyo, programa ng Philippine Coconut Authority. Kaya naman, i-welcome po natin sa ating programa ang Regional Manager 3 ng PCA 4A. Atin pong i-welcome Mr. Viviano C. Concebido Jr. Okay. At umaga po, sir.
1: Wala ho pala sila, Ma'am Cecil and Sir Dennis, okay? Pero, ayun, wala pa sa ating Zoom meeting. Oo, wala pa sa ating Zoom meeting si Sir Viviano. Paki-message nga po, Ma'am Cecil. Anyway, yes, sabi nga ni Ma'am Cecil kanina, maganda po ang pag-usapan ngayon natin kasi alam niyo naman na marami pong programa at serbisyo na inihahatid ang Philippine Coconut Authority sa ating pong magsasaka ng niyog. At ang ating pong lugar dito po sa Lawigan po ng Quezon, Yan po yung isa sa mga pinagkukunan ng kabuhayan po ng ating mga magsasaka. Sir Dennis, dyan pa sa inyong lugar sa Marinduque. Kumusta po ba dyan ang programa po at servisyo na inihatid po ng PCA? Sir Dennis, naikinig niyo po ba ako?
4: Sorry sir. No? Okay sir, at marami tayo ngayong ito nga yung sa Philippine Coconut Authority, eh medyo ano tayo Sir Tom, no? Medyo pasensya na at may kumausap kasi sa atin dito.
1: Oh,
4: so sorry, no?
1: Busy ka.
4: Okay. Oo nga, medyo may ano lang po tayo. Pasensya na po. Okay. So ngayon ay siguro Sir Tom, ready na ba yung ating guest para sa ating ano?
1: Wala pa eh, hindi pa nakaka-join sa atin eh. Anyway, kumusta naman ang ano niyo, ang habagat na naranasan diyan sa lugar ninyo, Sir Dennis, this past few days?
4: So far, dito naman sa lugar namin sa Marinduque, ay medyo may pabukso-bukso lang ulan, pero hindi naman ganun dati. Saturday and Sunday, kahapon ay medyo mainit ang panahon until today, no? Ay talaga napakainit ang panahon at medyo... Yung sa dagat naman ay katamtaman lamang ang alon at saka no need to worry dahil ang ating mga barko ay malalaki at tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang paglalayag. Dito naman na Sir Tom, Ma'am Cecil, ang mga barko dito sa biyaheng Lucena, Marinduque ay usually hindi sila ganun na naapektuhan ganun ng mga habagat, no? Pero although hanggat walang typhoon signal na tinataas ang pag-asa ay tuloy-tuloy ang biyahe dito sa Marinduque, Balanacan Port, ang Marinduque, Balanacan, Lucena Port, ang biyahe natin, Sir Tom.
1: Well, that's good to hear, Sir Dennis. Alam ko dyan sa lugar ninyo, Ma'am Cecil, ano, marami mga bayan dyan ang binaha because of what we have experienced this past few days. Kumusta naman dyan sa lugar ninyo, Ma'am Cecil? Umalis na si Ma'am Cecil. Anyway, balik yan naman yan. Kasi kinokontakt na niya si, ano, si Sir Bibiano, ano, Consibido ang ating special guest ngayong umagang ito sa ating programa. O Sir Dennis, nako, what a week to start our program, ano? Anyway, ayan, Ma'am Cecil, ayan, kukumustahin ko Ma'am Cecil kung ano po yung naging epekto po ng habagat this past few days dyan po sa inyong lugar sa lalawigan po ng Laguna.
3: Dito sa amin, particular, oh wait lang, natawag yung taga-PCA, wait lang.
1: Ah, okay, sige. Baka hindi makapasok eh, no? Anyway, mahalaga po kasi itong pag-uusapan natin ngayon. Marami po mga kambayan natin, mga magsaka ng nyog, ang naghihintay rin po sa mga gusto nilang malaman hinggil po sa mga programa at serbisyo na ino-offer po ng Philippine Coconut Authority para po sa kanila. And this is really very vital dahil... ang source of income po talaga nila itong pagsaka po ng nyog. So, maganda po na maging guest po natin ngayon ang mga taga-PCA para po mas maipaliwanag ng maayos ano, sa ating mga kababayang magsaka ng nyog itong mga programa at serbisyong ito na kanilang inihatid para sa kanila. Kasi napakadami nito, Sir Dennis. May mga scholarship pa, marami pa mga pangkabuhayan na ino-offer sila funded by the PCA. Okay? So, yan. Ma'am Cecil, okay na po ba?
3: Apo, na trying to ano na daw po enter to, po sa ating Zoom.
1: Trying to join
3: po.
1: Us. So.
3: Yeah. Yes po. Ayan, tama ang sinabi ni Sir Tom, no? Isang magandang example, Sir Tom, yung mga ginagawa po natin dyan sa katatapos na Yugyugan Festival. Ano po, ang gaganda. Napaka-creative nung ating mga naging... programa ng mga naging aktibidad, no, Sir Tom, lalo na yung mga miniature, yung mga display na nandiyan sa provincial capital grounds. Yun, nakakahanga yung...
1: Naging special guest ka rito eh. Naging special guest ka ni Governor eh. Kumusta naman yung pag-guest mo dito? Pag-bisita mo dito, Cecil, sa aming lugar sa Yugyugan Festival. May nabili ka ba?
3: Ano pala siya? Sir Tom, after nung State of the Province address ni Gov, yun na pala yung ano, yung start din ng nung pag-open nung ano. Oo, pero hindi naman ako nakatagay diyan sa Tagayan kaya umuwi pa rin ako ng ano.
1: Pulas.
3: Umuwi ako. Yes, oo. Pero nakakamangha talaga yung ano, creativity, yung ingenuity ng mga tao pagdating sa mga parts ng ating parts ng niyog ng ating ano coconut. Kumbaga, endless yung ano mga possibilities. Correct. Na kanilang nagagawa.
1: Although nagbawas ng ano ng funding when it comes to this kind of project, dahil alam niyo naman lahat naman ng agencies, government, pamahalaang lugar and municipalities ay nagtitipid ngayon because of what we are experiencing right now as a whole, as a nation. Tuloy-tuloy pa rin yung mga activities na katulad dito, Ma'am Cecil, sa ating pong iba't ibang lugar dito sa Calabar Zone at sa Mimaropa Region. Katulad nga nitong Nyugnyugan Festival dito po sa Lalawigan ng Quezon. So, the show must go on. Ika nga, sabi nga ng ilan.
3: Oo. But that's to the effect nung sunod-sunod na pag-ulan. Oh, sa aming lugar sa Victoria, dahil sa marami doon ang palayan, yun, maraming nalubog na palayan.
1: Oh, yung binyan ba, di ba binabaha dyan sa lugar nyo? Yung binyan, nakikita ko sa ano, sa social media, yung binyan eh, no?
3: Kalimitan yun.
1: Kalimitan, ano?
3: Area ng binyan. Tsaka yung mga malalapit sa Lawa.
1: Sa Lawa,
3: sa Laguna Lake. Yun.
1: Ibig sabihin, Ma'am Cecil, kapag medyo malakas na yung ulan, may possibility na yung lawa natin diyan sa malapit sa inyong lugar sa Lalawigan ng Laguna ay umaapaw, ano? Nanududulot pang magbaha.
3: Kaya nakikigay lagi din ng update ng water level si ano si LLDA.
1: Oo.
3: Para maging aware yung mga tao kung kailangan na ba nilang dumikas or dahil sa pagtaas ng water level.
1: Ayan, nandiyan na po ang ating guest, Ma'am Cecil. Ano? Paki-introduce po muli ang ating guest po sa ngayong umaging ito mula po sa PCA sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Sige po, Ma'am Cecil.
3: Sige po. Ating pong i-welcome sa ating programa ang Regional Manager 3 ng PCA 4A. Wala pong iba kundi si Mr. Bibiano C. Concebido Jr. Magandang umaga po, sir.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga taga-pakinig ng inyong programa.
1: Ayan, si Sir Bibiano, lagi natin na-interview yan ng Cecil and Sir Dennis eh. Kapag may mga event dito sa Lalawigan ng Quezon, yan ang lagi kong hinahanap, Sir Bibiano, para sa mga programs and services po na PCA na inihahatid po sa ating mga magsasaka ng nyog dito po sa ating Lalawigan. Well, para po sa ating mga taga-pakinig, Sir Bibiano, ano po, naunang beses marinig ang PCA, ano po yung pangunahing mandato at mga serbisyong hatid ng Philippine Coconut Authority sa ating mga coconut farmer?
5: So, very quickly, ang Philippine Coconut Authority ay isang actually government-owned and controlled corporation na pinamumunuan po kami ng aming CEO and administrator, Dr. Dexter R. Budet. So, ang aming pangunahing mandato ay, of course, itaguyod ang pag-unlad ng industriya ng nyog in all its aspect sa lahat ng everything and anything about coconut at siguruhin na yung pagpapaunlad nito, yung mga programa, yung mga proyekto ay nakatuon sa kapakanan ng magsasaka ng niyog at other palm oil industry. So, yun ang dadagdag natin, hindi lang po industriya ng niyog, kami rin po ang nakatutok sa industriya ng palm oil sa ilang bahagi po ng Mindanao at dito po sa Palawan. Meron din po di ang industriya ng palm oil.
1: Okay. Ma'am Cecil, sige po, baka po may mga pinungpatay kay Sir Bibiano.
3: Okay. Yes po. Sir, given yung inyong pong mga nabanggit na kumbaga ay nasasakop po ng PCA, ano po, gaano po ba kahalaga sa para sa ating mga kababayan ang industriya ng niyog sa ekonomiya, kabuhayan po, hindi lang po ng ating rehiyon, nabanggit nyo rin po, maging sa ibang rehiyon na mayroon po mga tanim o industriya ng pagniniyog?
5: So, sa pangkahalatan, napakahalaga. Yun na nga, hindi lamang sa rehiyon ng Calabar Zone, kundi sa buong bansa. Ang industriya po ng niyog, ay meron po tayo sa 69 out of 82 provinces na meron ng Pilipinas ay 69 po dito. So, ang ibig lang sabihin ay talaga palang ang pangunahing pang-agrikulturang industriya ay ang dito po sa industriya ng niyog. So, ganun po ito kahalaga. So, meron po tayong kulang-kulang na mahigit 3 milyong direktang nakikinabang dito ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. At yung indirect ay hindi ho natin masyadong ma-estimate sapagkat dahil nga po doon sa iba't ibang produkto na ginagawa mula sa coconut ay marami pa rin indirectly na nabibigyan ng hanap buhay. So for context, dito na lang po muna tayo sa kalabarasyon. Narito po ang pinakamaraming, ang tawag nga po dito eh, desiccated coconut capital of the Philippines and might be of the world. Kasi narito po yung mga pinakamalalaking desiccating plant. Ito po yung kagaya po ng Peter Paul, Primex, Superstar, Franklin Baker na nasa Laguna naman, at Pacific Royal. So, bakit po napakahalaga? Ito pong mga planta na ito ay nag-iimpleyo ng hindi bababa sa 1,000 manggagawa.
1: Wow!
5: So, doon pa lamang sa desiccated plant ay hindi bababa ng 5,000 manggagawa ang nabibigyan ng hanap buhay. Bukod pa po dito, narito po rin ang pinakamaraming oil mill dito po sa ating lalawigan ng Quezon. At syempre, yan ay nag-i-employ rin po ng mga manggagawa. Kaya yun po, napakalaking role o papel ang ginagampanan sa ating kabuhayan, sa ekonomiya ng bansa. At dito lamang nakaraang linggo, yung pong aming Deputy Administrator for Operation, si Deputy Administrator Ruel Gonzales, ay pinagmamalaki po na nitong nakaraang taon tayo po ay umaabot na ang export revenue mula sa mga produktong niyog, umabot na po ng 4 na bilyong dolyar ang naipapasok po sa ekonomiya ng ating bansa. So pagdating po sa kahalagahan ay palagay pagdating sa agricultural commodity ay nasa number one place on top of ang ating pong coconut industry and yung kanya pong mga sub-industry na nakaangkla dito po sa napakahalagang agricultural crop na ito.
1: Okay. Sir Dennis?
4: Okay, sir. Dami nyo palang mga mga pumasok na mga empleyado. So, sir, sa mga pangunahing programa po ng PCA Region 4A, no, na direkta nakakatulong sa ating mga coconut farmers, no? So, ano po ba yung mga pangunahing mga programa po ninyo para sa ating mga cocoa farmers dyan, sir?
5: Ang regular po namin mga programa, yung pong pang-productivity, taon-taon yan ay aming sinasagawa, yung pong pamamahagi ng libreng mga pananim, yung punla, na libre po natin ito pinamimigay at sinisikap natin na ang ating mga pinamimigay ay ito na po yung tinatawag nating improved varieties. Yung mga piling lahi ng niyog. At ang ganun din po ang pamamahagi natin ng mga libreng fertilizer. So yan, mga direkta po yan. Pero ngayon po ay may tinatawag kaming center peace program. National din po ito, yung Coconut Farmers and Industry Development Plan. So ito po isang komprehensibong programa kung saan hindi lamang po ang tinutukan ay yung ating pong sakahan o ating mga nyugan, kundi mismo pong mga magsasaka ng nyug ang ating tinutukan. Ano pong ibig sabihin? Pati po yung mga social protection, pati po yung pagpapalakas ng kanilang hanay bilang mga organisasyon ay pinagtuunan din po ng pansin. Ano po yung isa na atin pong amin nga rin pong ipinangangampanya, kaya po kami natutuwa at naimbitahan po kami rito, yung pong hospitalization program.
1: Wow.
5: Libre rin po ito. Dito po sa Calabarzon, meron na po tayong 24 na ospital na pwedeng puntahan ng ating mga magsasaka na nyo at ng kanilang mga dependents. Hindi lang po yung magsasaka na nyo. At dito, bagamat hindi natin gugustuhin magkasakit tayo, pero napakahalaga po nito na may matatakbuhan po tayo kung sakasakali nga po na nakaramdaman ang ating mga mali sa buhay o tayo mismo ang mga magsasaka. So meron po itong coverage na 40,000 per quarter. So kung medyo apat na beses kang nagkasakit, meron kang coverage na 160,000. At meron din po itong tinatawag na outpatient services. So ito pong ating mga magsasaka at kanila pong mga mahal sa buhay, huwag nang intayin na magkasakit pa. Meron pong libreng konsultasyon, lahat ng test na nakakahalaga po ng 5,000 kada quarter. Kaya ngayon po, hinihikayat po natin na ito pong mga magsasaka ninyo na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System ay agad pong i-avail ito at malaking tulong po ito. Hindi po natin gugusto na magkasakit pa tayo, bagamat meron nga nakahanda na coverage, pero mas maganda na rin na tayo ay laging magpakonsulta sa doktor dahil ito po ay walang babayaran. Nagkakalaga pa rin po ng 5,000 every quarter. Pwede po silang magpa-check up, laboratorio, at yung pong mga ganung mga servisyong medikal. At ang susunod po na talaga namang marami na rin po tayong nabiyayaan, yung pong Coconut Scholarship Program. Para naman po sa mga anak, apo, pamangkin, kasi po ito hanggang 10 degree of affinity and consanguinity, ay pwede po makinabang dito. At maganda rin po ito dahil ito pong scholarship na ito ay nagkakalaga, yung total value is 140,000 per year. So nakapalopal rin po dito ang ating mga, dahil ngayon po necessity na yung laptop, may binibigay din pong laptop sa mga magiging scholar dito, COCO scholarship na amin pong pinatutupad. Kasangga po namin dito, kasama po natin dito ang Commission on Higher Education dito sa Region 4A. So, yun po ang ilan sa ngayon. Talagang yung feedback po ng ating mga coconut farmers ay natutuwa talaga sila, kasi yun po yung sasabihin nga natin direktang direkta na pakikinabangan agad nila. Alam naman po natin ngayon pagkukudin pa yung pagpapagamot, pagkukudin pa yung pagpapacheck up, baka wala nang matira sa kita nila sa nyugan. So, napakalaking tulong nito dahil, natanggal yung kanilang alalahanin sa pagpapaaral ng anak at para sa kanilang kalusugan.
1: Sir Ribiano, ito po mga binanggit ninyo, mga benepisyong ito, ay bahagi po ba ito ng Coconut Farmers and Industry Development Plan para po sa ating mga benepisyaryo o kwalipakadong coconut farmer, sir?
5: Yes po, ito po ay ilan sa component program na nakapaloob nga po dito sa CFIDP. So, bukod pa rito, yung mga pagsasanay, yung pagbubuo ng kooperatiba, pagpapautang na napakababang mabanggit ko na rin po ito, marami na rin po nag-a-avail. Yung pong pautang sa Land Bank of the Philippines, ito po ay may 2% per annum kada taon, hindi ko kada buwan. So kung nanaisin pa nilang pumasok sa ilang mga pangkabuhayang gawain at nangangailangan ng puhunan na hindi naman masyadong makakabigat, pwedeng-pwede po silang lumapit sa Land Bank of the Philippines kung saan nga may pautang sa ating mga magsasaka na nagsisimula sa 50,000 hanggang 3 milyon ay pwede po mangutang ang ating mga coconut farmers.
1: Namsesil?
5: Individual.
3: Opo. Sir Viviano, tanong ko lang po, nabanggit nyo kanina yung Coconut Farmers Registry System. Kung may datos po kayo, mga ilan na po ba dito sa atin rehiyon ang nakarehistro po dito sa inyong registry system?
5: Sa ngayon po, ayos sa aming datos, ang registered po dito sa ating rehiyon ay umaabot na sa 248,000 registered ko. Pero akin pong aaminin ay marami pa rin talaga ang medyo hindi pa naabot ng impormasyon. Kaya nga po, yun, kagaya po ninyo, ay sana po matulungan din kami doon sa aming kampanya na magpalista na hanggang sa yung mga nasa kasulok-sulukan ay alam naman namin naabot ng inyong malawak na programa ay malaking tulong po para maipabot na ang pinakaunang hakbang talaga dapat ay ma-restro para yung lahat ng benepisyo, lahat ng serbisyo ay maipahatid dito po sa ating mga magsasakang ng yog. At uli, isa kong paglilinaw, baka yung iba ayaw magparehistro kasi wala naman po ako nyugan eh. Ako po ay maglulukad lamang. Ako po ay upahan na magtawag dito, mag-iipon, magtatapas, manunungkit. Sila po ay pwedeng-pwede. Yung mga manggagawa sa ilalim ng nyugan ay pwede pong marehistro dito at pwede makinabang. In fact, pagdating po ng mga social protection like yung scholarship, may extra point po doon sa ating mga manggagawa sa ilalim ng nyugan na mga walang sariling lupa. So, binibigyan natin po sila ng prioridad.
3: Mm-hmm. Sir, okay. Itong binanggit nyo po na bilang, ito ay spread out na sa buong ano po, rehiyon, ano po, na iba't ibang probinsya.
5: Opo, pero a majority po nito, mahigit 50% o maabot hanggang 60% pataas ay dito po sa lalawigan ng Quezon ang gagaling. Naturally po kasi narito rin po ang pinakamalawak na sakahan ng nyog sa buong Calabrazon at sa buong Pilipinas. Pinakamalawak po ang lalawigan ng Quezon pagdating po sa sakahan ng pagninyog.
4: Sir, yung pong kanina nabanggit nyo yung mga programa, sir, lalo na yung mga scholarship at kung ano pa, ito po ba ay buong Pilipinas po itong mga benepisyo para sa ating mga coco farmers, sir?
5: Opo, ang implementasyon po nito ay pang buong bansa. At yun nga po, ang maganda rin, ito hong hospitalization, dagdag hong impormasyon, ay nakakatuwa po kasi ito, hindi po naman may iwasan pag nisan tayo ay naglalakbay sa ibang bayan. Kahit pa po kayo ay taga rito sa Calabarzon at inaabot po kayo ng pagkakasakit, karamdaman, halimbawa po sa parteng Bicol, ay pwede pa po rin gamitin ito do sa mga ospital na accredited ng PCI, ng PCA sa iba't ibang rehiyon. Kung napagawi kayo ng Mindanao, so alamin lamang alin doon ang accredited ng hospital kung sakasakali. At ito pa, kasama po dito ang panganganak. Covered din po ang panganganak. Kaya ang aking sabi, pwede pa uling humayo at magparami ang ating mga magsasaka ng nyo. Dahil yung covered po ang

0: pong tinatanggap, atin pong kinikilala, na yan ay mga hamon din sa amin, sa Philippine Coconut Authority, na tuloy ang matugunan. Ito po ay yung ating pong presyo. Lagi po naman talaga ang hinaing ng ating mga bagamat nitong mga nakarang taon ay kumpara do sa mga nakalipas na 10-15 taon ay napakalaki na ng inangat ng presyo ng kopra. Bagamat na doon pa rin na nagkakaroon ng pabago-bago sapagkat nga po ang presyo po ng kopra ay apektado ng mga pangyayari sa global market. Itong muli ay ng gera sa gitnang silangan. At ito pong hamon nito ay atin pong tinutugunan kasi may mga local pa rin issue diyan. Kagaya po nung napakaraming salin o layers nitong ating supply chain. Ano pong ibig sabihin? Sa mga nayon pa lang, may mga ahente na. Tapos ibibigay sa sub-trader, sa sub-trader, ilalagay sa buying station. And then si buying station, syempre, ay kuha pa rin ng kita. At bago niya dalhin ito sa mga planta. So ano pong ating ginagawa tungkol sa ano yan? Bagamat ang ating pong mga trader, kasi kaibigan po natin, kasi sila nagpo-provide ng logistics para makarating mula sa sakahan papunta sa gate ng planta, o tatawag natin yung mill gate. Ngunit, unti-unti, gradually, what we are doing right now is atin pong pinapalakas ang hanay ng magsasaka, binubuo po natin sila bilang kooperatiba at unti-unti, ginagawa po natin, sila na mismo ang magiging trader. Yung ani ng ating mga miyembro nila, sila na rin ang bibili at sila na rin ang magdadala dito sa mga planta na amin naman po kinakausap, na bigyan ng kumbaga ano, express lane, bigyan ng prioridad. At under CFIDP ay may mga tulong pa rin po kami. In fact, kung sila po organized, may maganda na silang business plan, ito po in form of grant, pwede po silang mag-request ng bodega, ng truck, at yung pagdating naman sa kapital, ay di, pwede silang lumapit din sa land bank. So, may tatlong kooperatiba na po tayo na napasimula na itong ganito sistema kung saan sila na mismo ang trader. At saka yung nga, tabi po sa mga existing trader. Eh, pag minsan naman medyo napaglalaroan din ang presyo. Pag sinabi mo ba ang yung na nakatin sa balita, eh kahit naman ibababa lang dapat ng piso o 2 piso, eh ibababa naman agad nila ng 10 piso o sa iba pa ay 15 pesos. So pagdating po kung ito po yung magagawa natin, mapapalawak, kaya hindi naman po para nila pagsamantalan ang kanilang miyembro kung sila kooperatiba na sila mamimili at nagsusulit ng yung sa ating mga planta. May ilan na po kami mga kausap na planta at sila man ay very supportive po dito sa ating ginagawa dito sa Calabarzon kung saan gagawin po natin talagang dominate na ng mga magsasaka ng nyog, kooperatiba ng magsasaka ng nyog, ang tiyatawag nating supply chain. Kasi ito po ay napakatakal ng problema. Baka ang ilan sa atin na hindi pa pinapanganak, ay problema na po ito yung ilan, sapin-sapin na salin ng trader. Kung kaya ang natitira sa nakita sa magsasakang nyo, okay, barya-barya na lamang po.
1: Sir Bibiano, marami pa kaming tanong ni Ma'am Cecil, Sir Dennis sa inyo. Balik po tayo after a few minutes lang po at magbe-break po muna tayo dito po sa ating programang Surong Southern Tagalog with the Regional Manager 3 of PCEA Quezon, Bibiano C. Concebido Jr. in just a while.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalanin naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
2: May eGov ka na ba? Download na!
3: Download na eGov PH Super App.
4: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 46 minutes after 9 o'clock. At sagpatuloy po natin programa ng Sulong Southern Tagalog. I was caught flat-footed by that. Anyway, mamaya po makakapiling po muli natin si Sir Dennis Nebrejo and of course si Ma'am Cecil Campbell Malola sa ating programa. And of course with our guest, Sir Bibiano, just a few minutes from now. In the meantime, painggan po muna natin itong mga bagbalita mula po sa labas ng impilan, mula po sa PIA Mimaropa. Malapit nang makumpleto ng pamalanunsod ng Kalapan ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa bawat kabahayan sa ilalim ng programang Bawat Bahay Mabibigyan. Ang ulat na ito ay alin sa atin ni Jobert Mendoza.
9: Pinalawak ng pamahalaan ng lungsod ng Kalapan ang Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maraming pamilya sa lungsod ang makinabang sa 10 kilo ng bigas. Sa ilalim ng programa, 6,155 na pamilya sa Kalapan ang orihinal na target na makatanggap ng 10 kilong bigas. Binigyang diin ni Governor Romualdito Bonsalor na ang naturang ayuda ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaang pangbansa na maihatid ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Ngunit upang mas mapalawak pa ang benepisyong natatanggap ng Kalapeño, naglaan ng 1.5 milyon na pondo ang pamahalaang lungsod ng Kalapan sa pamamagitan ni Mayor Paulino Salvador Doy C. Liachon para lahat ng kabahayan ay magbibigyan din ng 10 kilong bigas kung saan tinawag ang inisyatibang itong Bawat Bahay Mabibigyan. Sa pinakahuling tala, 52 barangay na ang nabigyan o humigit kumulang 84% ng barangay sa lungsod, habang 10 barangay na lamang ang natitirang hindi nabibigyan. Kabilang sa pinakahuling batch ang Lumang Bayan, Lalud, Balite, Tawiran, Masipit, Santa Isabel, Ginubatan, Sapul, Bayanan 2, Bayan 1 na umabot sa mahigit 8,970 kabahayan ang napagkalooban ng tig-10 kilong bigas. Ayon sa pamahalang lungsod, magpapatuloy ang pamamahagi tuwing weekend ng Agosto hanggang makumpleto ang natitirang mga barangay. Sa pamamagitan nito, pinagtutulungan ng pamahalaang pambansa at lokal na pamahalaan na mapalawak ang abot ng food assistance at mas maraming pamilyang Kalapeño ang makikinabang.
10: Para sa Sulong Southern Tagalog, Robert Mendoza mula sa PAA ni Maropa.
11: Sulong Southern Tagalog.
8: Maraming salamat, Jobert Mendoza of PIA Mimaropa sa ulat na yan. Samantala, tampok sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Romblon ang mga makabagong teknolohiya ng DOST Mimaropa na nakatuon sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga island community sa rehiyon. Ang ulat na ito ay alin sa atin ni Paul Jason Foss.
12: Tampok ng Department of Science and Technology o DOST Mimaropa ang iba't ibang Science, Technology and Innovation Initiatives sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na ginanap sa Romblon mula August 17 hanggang 19. Sa unang pagkakataon, sabay-sabay na isinagawa ang regional celebration sa limang lalawigan ng Mimaropa kung saan nagsilbing host at central hub ang lalawigan ng Romblon. Personal na dumalo sa celebration sina DOST Secretary Renato Solidium Jr., DOST Undersecretary for Regional Operation Engineer Sancho A. Maborang, DOST Assistant Secretary for Countryside Development Engineer Maria Teresa Bien de Guzman, at gayon din si Governor Trina Formalo-Fabic. Layunin ng multi-island approach na ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan, akadim, MSMEs, researchers, mga estudyante, innovators, industry partners at ang komunidad na makilahok sa mga aktibidad ng hindi na kailangan bumiyahe pa palabas ng kanilang mga lalawigan. Kabilang sa tampok sa Romblon, ang TRIPSI, isang tricycle booking application na binuo ng Romblon State University para mapadali ang pagbiyahe at magkaroon ng mas transparent na pamasahe sa Odjongan. Tampok din ng Safe Waters, isang mobile at solar-powered water purification unit na maaaring gamitin sa disaster response at mga remote community upang gawing maiinom ang mga kontaminadong water source. Para sa maritime safety, ipinakikita naman ng SeaWaves, isang tracking at communication system na gumagamit ng mobile application at smartphone sensors upang subaybayan ang taas ng alon, lokasyon ng sasakyang pandagat at magbigay ng real-time alerts. Kasama rin dito ang Charm o Charging in Minutes, isang locally engineered fast charging technology para sa mga electric tricycles. Sa pamamagitan ng RSTW yung ito, ipinakikita ng DOST Mimaropa kung paano maaaring gamitin ang science, technology at ang inobasyon upang tugunan ng mga hamon ng mga island community at lumikha ng mga oportunidad para sa mga lokal na industriya at sa komunidad.
13: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
11: Sulong Southern Tagalog.
8: Maraming salamat, Paul Jason Foss, sa ulat na yan. Bago tayo bumalik kay Ma'am Cecil and Sir Dennis, and of course with our guest, Sir Bibiano, isa pang ulat ang ating tatanggapin. Mas abot kayang pangunahing bilihin at produktong agrikultural ang nabili ng mga residente ng Buwak sa isinagawang kadiwa ng Pangulo. Pop store sa Buwak Municipal Grounds. Ang balitang ito, iatin sa atin ni Kurt Lansangan. Kurt!
11: Sulo, Southern Tagalog.
14: Mas abot kayang pangunahing bilihin at produktong agrikultural ang nabili ng mga residente ng Buwak sa isinagawang kadiwa ng Pangulo Pop-up Store sa Buwak Municipal Grounds noong 17 ng Agosto. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan upang maging mas madali at abot kaya ang mga pangunahing pagkain para sa mga pamilyang Pilipino, habang binibigyan din ng dagdag na oportunidad sa merkado ang mga magsasaka at lokal na producer. Ayon kay Buwak Mayor Army Carion, malaking tulong sa mga komunidad ang mga programang tulad ng kadiwa ng Pangulo dahil nakabibili ang mga residente ng dekalidad na produkto sa makatuwirang presyo kasabay ng pagsuporta sa mga lokal na producer. Dagdag pa ng alkalde, makatutulong ang kadiwa ng Pangulo na mapalapit ang mga magsasaka sa mga mamimili at mabigyan ng karagdagang lugar na mapagbebentahan ng mga lokal na negosyo at agricultural enterprises. Ang kadiwa ng Pangulo ay naaayon sa food security agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang supply ng pagkain sa bansa at mapabuti ang akses ng publiko sa abot-kayang produktong agrikultural. Layunin din ang pop-up store na makatulong sa mga pamilya sa Buwak na mapagaan ang kanilang gastusin sa araw-araw, lalo na sa patuloy na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang abot-kayang pagkain, suporta sa kabuhayan ng mga lokal na producer at mas direktang ugnayan sa pagitan ng mga magsasaka at mamimili.
15: Mula sa PIA Marinduque, Kurt Lansangan, para sa Arangkada, Bimaropa.
11: Sulo, Southern Tagalog.
8: Okay, maraming salamat Kurt Lansangan of PIA Marinduque. Okay, balikan po natin ang ating co-host for this program, Sulong Southern Tagalog, Ma'am Cecil Campe Maloles and Sir Dennis Nebrejo with our guest, of course, from PSA o PCA Calabarzon. Ma'am Cecil, Sir Dennis, wala pa rin. Oh, akala ko nandiyan na. Okay. Anyway, tayo po yung nagpapatuloy sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Patuloy po nating pinag-uusapan, tinatalakay, sa pamamagitan po nating guest ngayong umaga ito, ang mga programa at serbisyo po na iniyahatid ng Philippine Coconut Authority, Calabarzon, sa ating pong magsaka ng nyog dito po sa lalawigan ng Quezon and the rest of Calabarzon. Okay, Ma'am Cecil and Sir Dennis, i-welcome po muna natin uli ang ating guest for this morning's program.
16: Yes, Sir Tom, nakaina kaya siya ulit sa ating ano?
8: Wala pa daw, wala pa. Oo, wala pa yata, oo.
16: Okay, pero maganda yung mga senior niya kanina, Sir Tong, no? Yung mga benepisyo, hindi lang pala yung mga may-ari ng niyugan, kundi yung maging yung mga nagtatrabaho, yung mga sinabi niya kanina, yung mga maglulukad, yung mga yung families din na kanilang ng mga nag-eempleyado doon sa mga magniniyog. Ayan, nakaina ulit ang ating guest this morning, Sir Tom.
8: Sige, Ma'am Cecil, simulan mo ng pagtatanong muli sa ating guest na si Sir Bibiano.
16: Sige. Opo. Yes po. Ating pong i-welcome muli ang ating panauhin ngayong umaga sa Sulong Southern Tagalog, ang Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority 4A, Sir Bibiano Concibido Jr. Magandang umaga, Sir, uli. Ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayan. Opo. So kanina nabanggit nyo yung marami pa rin ang hindi nakakaalam na hindi lang yung mga may-ari ng niyugan ang pwedeng magparehistro dito sa inyong register system, kundi maging yung mga nagtatrabaho dito. So para sa kaalaman po, benefit din po ng ating mga kababayan, ano po ba yung kinakailangan initially para po sila ay makapagparehistro dito sa inyong registry system?
17: Unang-una po ay mangyari lamang na sila'y makipag-ugnayan sa ating pong mga coconut development officer o yung mga kwani ng Philippine Coconut Authority na nakatalaga sa iba't ibang bayan dito sa Calabarzon, at maging po sa ating mga municipal or city agriculture office. Pwede po sila daw magtungo upang magabayan po sila nitong ating mga technician para po kagyat na maparehistro. Nagsasagawa rin po kami ng kumbaga group registration. Nag-organize kami kung saan pwede na sila pumunta para right there and then ay amin na po silang ire-rehistro. At basta dala lang po nila yung mga kinakailangan dokumento na kailangan pong nakakaakibat doon sa ating pong paglalagay sa kanila sa registry system.
16: Opo. Sir Bibiano, pwede po malaman kung ano po yung mga simpleng dokumento na kailangan po nilang bitbitin?
17: Nandiyan po yung kanila pong birth certificate, nandiyan din po yung kanilang valid ID, para ito po yung ilalagay natin sa database upang meron po talaga silang pagkakakilanlan. So minsan nagsasabi nga, bakit ba ang dami pang requirements, ang daming, ito po ay bilang protection din po. Alam naman po natin na itong pondong ito ay pagmamayari talaga ng mga magsasaka ng nyog, at dahil nga nakita nila na medyo malaki itong pondo, marami rin po nagtatangka na mag-misrepresent para po nga dito sa Coco Levy Trust Fund na ito. Kung kaya tayo po ay nagiging maingat para po sa paggamit nitong pera ng ating mga magsasaka ninyo.
16: Mm-hmm. Pero ang pagpaparehistro po ay libre?
17: Wala po. Yun nga po, paalala rin. Meron na rin po daw mga ilang grupo na naikot at nagsasabi na sila ay binibigyan namin ng authority na magrehistro at humihingi ng kaukulang batch. So, wala po. Wala pong babayaran kahit piso ang ating mga magsasaka ng nyog dito po sa pagre-rehistro. Ganon din po sa anumang serbisyo na binibigay ng PCA. Maging ito'y mga punlanan nyo, maging ito'y abono o yung mga hospital services, wala po kahit singkong sisingilin ang Philippine Coconut Authority dito at ang iba pa naming kasamang agency ng gobyerno.
18: Okay, sir. Sir, kanina nabanggit natin yung nabanggit sir yung mga challenges, no, yung mga hamon. Ngayon, sir, medyo ang problema natin yung climate change. Paano, sir, tinutugunan ng PCA itong mga hamon na ito about the climate change, ano pong ginagawa nila, yung mga angkop na epekto nito, pabago-bago na klima sa ating mga magyunyog?
17: So, yan po, sa ngayon, ang ginagawa po natin ay yung pong pagbabahagi ng ilang cultural practices o teknolohiya para kahit paano po, yun nga, lalo ngayon, may nakaamba na tinatawag na El Nino. At sinasabi pa nila, ito daw yung parating na El Nino ay super El Nino. Kaya ngayon po, ay masigasig kami nagkakampanya through our agriculturists on the grounds na ito po, magsagawa ng ilang mitigating measures like po yung mulching, yung pagtatambak ng bunot sa ilalim ng puno, sa base ng puno. Para po sa ngayon pa lamang, may konti pa tayong ulan, nakakapag-ipon po yan. Dahil very absorbent po yung ating mga bunot ng nyog at adi pang ibang agricultural na nakukuha natin. Agricultural waste lamang, pero pwede natin gamitin para po sa mulching. Ang isa pa po, ay yung pumalawakan nating pamamahagi rin ng agricultural grade salt fertilizer. Kasi po ito po ay asin. Basically, asin po ito na binamimigay din natin libre. Ito po ay tumutulong din para magkaroon po ng tiyatawag na water holding capacity enhancement. Ito po ang ating lupa na nalalagyan po natin ng agricultural grade salt fertilizer. So, makakatulong din. Kagaya rin ng yung pong pagtatabas ay medyo i-ano rin muna, i-suspend. Dahil po pagka yung expose na expose mo ang lupa, mabilis na mabilis din po ang pagtakas ng moisture, no, ng tubig sa lupa through evaporation. Pero pagka yung po may mga damo pa, hindi po agad tumatakas ang ating pong moisture sa lupa. So kahit paano, yan po yung makakatulong. Ganun din po, ang nakakatuwa po, maging po yung ating mga nasa Bureau of Fire Prevention, tumulong din po sa atin, sa atin po mga coconut nursery, yung po tubig na naka-imbak sa kanila na kinakailangan din naman talaga nilang periodically i-dispose, ay doon na po namin pinapadispose sa aming mga nursery ng nyog. At yun, malaki pasalamat po sa mga taga ating mga bumbero kung saan pinagbigyan yung ating mga kahilingan na So yung iba pong bayan, nanawagan na rin po ako, yung pong mga bumbero na kung saan meron po kami mga nursery, ay yan, makakatulog din po yun kung doon nila di-dispose sa aming mga nursery yung kanilang tubig. So yun po ang ating mga sinasagawa at doon din naman po sa ating mga hybridization site, sinisimulan na po nating lagyan ng mga irrigation system. Naglalagay na po tayo niyan. Ngunit dahil nga po sa lawak ng mga nyugan, ay may hirapan po tayo talagang bigyan sila ng tigitigisang irrigation facility. Pero sa mga susunod na mga taon, yung po ang pinag-iisipan ng pamunuan ng PCA kung saan siguro yung nakakluster ay pwede natin simulan na maglagay tayo ng mga irrigation facility kung saan higit na nakakaraming farms ang makikinabang po pagdating po sa irrigasyon, pangangailangan sa tubig.
8: Ayan, ultra-prepared ang PCA sa mga ganitong klase po ng challenges. Anyway, bukod po sa pagbibenta ng kopara o bunga ng nyog, Sir Bibiano, habang naghihintay po sila na ito po ay maani, Sir, ano po yung mga dagdag, mga oportunidad para magkaroon pa ng kadagdagang tikita itong ating mga magsaka ng nyog na ibinibigay po ng PCA?
17: Sa ngayon po, namimigay din po kami ng mga binhi ng gulay.
8: Mm-hmm.
17: Ang gulay na pangpakbet na may kasama rin yung fertilizer.
8: Intercropping.
17: Na pang-intercrop. At kasama rin po namin ng Department of Agriculture, High Value Crops Development Program. Ay ito po, tiyataguyan din po natin ang pagtatanim ng kape.
8: Mm-hmm.
17: O kakao sa ilalim ng nyog. Ito po yung nakapaloob din sa ating pong CFIDP, pagtatanim ng kape at kakao, at maging ang mga pag-aalaga ng native animals like native chicken, native pig, native goat. Yan po ay idumpisa na rin natin, na mamahagi po tayo. Again, ulitin po natin, libre po ito. Baka may maningil na naman di yan. Wala po yan. Kasama rin po dito ang incubator. Pagdating po nagustuhan po natin yung native chicken, maging yung mga net na mimigay din po tayo sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at saka ito pong Bureau of Animal Industry. At bukod dito, ito po yung amin po na rin ina-adapt yung sagip sa kalo. Yung pong tiyataguyo din ng ating butihing Senador Kiko Pangilinan, kung saan yung mga pangangailangan sa programa at kung kaya rin lamang ng mga magsasaka o grupo ng magsasaka na sira ang maging supplier, ay doon na po natin kinukuha. Kagaya po dito sa ating pong rehiyon, may 15 kooperatiba tayo ng magsasaka ng nyog na doon na po kami bumibili ng magagandang punla ng nyog. So yun naman, binibili rin nila sa kanilang mga miyembro na may magagandang binhi ng nyog, at Philippine Coconut Authority po ang bumibili sa kanila. So sa madaling sabi, yung negosyo ng pagsusupply ng seedlings, coconut seedlings, sa gobyerno, sa programa ng gobyerno, ay salit na sa malalaking businessman ibigay natin sa grupo na rin ang magsasaka ng nyog. Kami po yung natutuwa, simula po nang gawin natin yan nung nakaraang taon pa, ay tayo po ay nakapamigay na ng negosyo na mahigit 80 million pesos.
8: Wow.
17: Sa 15 samahan ng magsasaka. So, sa pamamagitan din ito, ay natututo rin sila talagang mag-negosyo at hindi lamang supplier ng kopra.
8: Mm-hmm.
17: So ito po, tuloy-tuloy po ito sa mga susunod pa rin naming mga requirement. Ang tinatarget po ng PCA ay umabot sa lahat ng pangangailangan natin ay baka mga 70% ay si supply na lang magsasakan yung 30% na lang siguro yung ipapabid natin. Para nga po, ang opportunity ng pagninegosyo, ng pag-supply ay ibigay na rin natin sa mga magsasakan. Instead, dito po sa mga... kasi ito naman mga negosyanteng ito, kukunin din naman nila ito sa mga magsasakan ng UK, yung kanila isusupply. Why not direkta na magsasakan nyo ka makipag-negosyo sa mga ahensya ng gobyerno. So, yan po ang ating mga inisyatiba na pinapatupad na rin dito. At yun nga, siguro kayo, naaabot na hanggang 90 million yon yung ating pong negosyong na ibigay na natin sa iba't ibang samahan ng Magniniyo.
8: Cecil?
16: Yes. Sir Bibiano, itatanong ko lang po, kanina lagi nyo nababanggit yung mga katuwang na ahensya po ng PCA. How about, sir, yung ating DTI para dun sa mga produkto po ng ating NIOG? Meron po ba tayong pakikipag tie-up or support po ng DTI para dito sa mga...
17: Pagdating po sa marketing, ayun po, ito po ay nakatoka sa ating pong mga kaibigan sa Department of Trade and Industry. At itong nakaraang linggo nga lamang, nagkaroon tayo ng trade fair, yung Calacal Calabarzon, na dito po natin dinala sa Festival Mall, dyan po sa May Alabang, kung saan ating pong binigyan ng pagkakataon ang mga tawag dito, nagsasagawa ng iba't ibang dekalidad na produktong galing sa niyog na atin maisama sa isang trade fair. At nakakatuwa nga at napakaganda na naging response po ng ating general public nung aking pupuntahan at nakipagkwentuhan ako ng konti ay sinabi nila na malakas nga naging benta ng ating mga pinagmamalaking produkto na galing dito sa iba't ibang bayan ng Calabarzon. So, nagkaroon po tayo ng nga tiyatawag na Calacal Calabarzon. At gusto ko rin pong ibalita na bukas naman ay bibigyan natin ng special na atensyon ang ating pinagmamalaking produkto dito sa Calabarzon. Na unique lang po. Tayo lang po meron yan dito sa Calabarzon. Ito pong Lambanog. So, meron po tayong Lambanog Festival bukas. Na katuwang naman po natin dyan yung Southern Luzon State University. Doon po natin sasagawa sa Tayabas Campus. Ito pong isang tiyatawag na Lambanog Festival. Magkakaroon po diyan ng tawag dito. Mixology. Kung saan ang ating pong mga kabataan na nag-aaral ng pagbabartending sa iba't ibang pamantasan ay bibigyan ng pagkakataon na ipakita yung kanilang talento at galing sa ditong mga cocktail drinks. At may mga magaganda rin po tayong papremyo na ibibigay sa mga mananalo rito. Parang inter-school po ito na mixology na doon sa mga estudyante natin ng Hotel and Restaurant Management. At nakatampok nga po dito ay ang pagiging ng Lambanog. Very versatile. Sinasabi po ng ating mga ekspertong bartender, ang kagandahan po ng Lambanog is very stable siya. Ibig sabihin, kahit ano, pwede siya kahit anong mga fruit drinks na ihalo mo, ay hindi nasisira yung kanyang distinct taste. So, tuloy-tuloy po yan na sa katunayan, meron po tayong tiyatawag na okay lang po bambanggitin ko yung brand.
8: Sige po.
17: Yung NOM na ito po ay parang ice candy na Lambanog. Na napakalakas na nabibili na po ito sa mahigit 4 stores ng 7-Eleven.
8: Oh, talaga.
17: So, nakakatuwa po. At yung ating produktong ito ay siguro alam na rin naman nyo, nakinilala rin sa buong mundo. 2 beses na pong nanalo na kinilala bilang pinaka masarap na inumin o alak. Matinalo pa yung mga malalaking brand ng alak itong ating mga lambanog. So kaya naman talaga tuloy-tuloy yung ating pagtatampok, pagpupromote, para nga po lalo pang lumawak ang tawag dito, ang kaalaman ng awareness na meron tayong ano, quality product na galing sa inyo na pwedeng makipagsabayan sa iba't ibang produkto sa global market. Sa katunayan nga po, kaugnay na rin yan, ay marami na rin pong ano, mag-a-attend bukas yung mga vloggers, kasi talaga nakikita nila yung pag alagwa ng kasikatan ng lambanog. So marami na rin po nagko-cover dito. Kaya bukas po ay I think i-cover din po ng PIA, as I understand, yung ating pong gagawing Lambanog Festival na kasama rin po ito sa ating pagdiriwang ng ating National Coconut Week dito at o month nitong buwan ng Agosto.
8: Welcome development yan, Sir Bibiano. For the last question po, Sir Dennis, at mensahe para kay Sir Bibiano po.
18: Okay, sir. Siguro ito po yung last question ko na po. No? Sir, paano po doon sa ating mga magnyunyog, no? Na nais na lang malaman ng kanilang mga benepisyo o kung ano pa yung mga iba pang mga karagdagan servisyo na pagkakaloob ng PCA? Saan po nga tanggapan ng PCA sila maaaring lumapit o pumunta sa kanilang mga lugar po, sir?
17: Opo, meron po tayong mga tanggapan dito ho sa lalawigan ng Quezon. Dahil nga ito'y malawak, dalawa po ang ating provincial offices dito. Pagdating po sa Quezon 1, na sumasakop sa District 1 and 2 ng ating lalawigan, ang ating pong provincial office ay narito rin po sa kinalalagyan ng regional office sa Barangay Isabang, Lucena City. At ito po ay pinamumunuan ni Ramon Chito Castillo, ang ating provincial manager. Pagdating naman po sa Quezon 2, ito po naman ay nasa Lopez, at sabi Plaza Masaganda. At ito po ay pinamumunuan naman na ni Mr. Julius Ilardo at Itabite, provincial offices. Magkasama na po ang Batangas and Cavite. So ni Pita, narito naman po ito sa may Barangay Banay-Banay, Lupa City. At ito namang Laguna and Rizal provincial office ay nasa Alaminos, Laguna, na pinamumunuan ni Mr. Warren D. Guzman. At yun po, yung mga alaman po, kami po ay ano, maganda po ang pagtutulungan ng mga local government units. At pwede rin po nga para hindi man malayo, kung medyo malayo sa kanilang provincial office ng PCA, doon lang municipal agriculture offices, pwede po sila mag humingi ng gabay. At malimit din po ay doon po nag-opisina ang ating mga PCA Coconut Development Officer. So, yung mga impormasyon at ugaliin din po sumunod sa PCA Calabarzon, yung aming po Facebook page. Sundan lang po nila lahat po ng programa, lahat ng bagong balita tungkol sa mga ating aktibidad ay naroon po sa aming PCA Calabarzon Facebook page.
8: Okay, sir, bilang panghuli po, ano po inyong mensahe para po sa ating mga coconut farmer at sa ating po mga kababayan na palagi ang sumusuporta sa mga sa industriya ng niyog dito po sa Calabarzon area? Sige po, Sir Bibiano.
17: Unang-una po ang malaking pasasalamat sa lahat ng stakeholders ng ating industriya ng pagdiniyog, lalo na po ang mga magsasaka, kasi po ay sabi nga lahat ng tinatamasa ngayong tagumpay ng iba't ibang produktong galing sa inyo ay hindi po mangyayari kung hindi po gawa ng ating magsasaka ng niyog at atin din pong tandaan na ito pong pondo na ngayon ay pinakikinabangan na rin ay huwag natin kakalimutan na yan po ay kinolekta rin po sa ating mga magsasaka ng niyog. At nung ang panahon na ito ay pinag-uusapan ang kung paano ito gagamitin, ay ang nakipaglabag din po dito para tuluyan ang ito'y magamit sa mga programa, ay atin din po mga magsasaka ninyo kung kaya't yung pasalamat po natin at ganun din po sa general public, sa pangalatan. Atin po ugaliin na na tangkilikin ng mga produktong niyog. Bagamat po totoo na tayo ay nakapagpasok ng dolyar, bilyong dolyar, pero mas maganda pa rin po kung ating madidevelop ang at mas magiging matatag ang industriya kung dito pa lamang sa atin ay tinatangkilik na natin ang mga produktong niyog. So yun po, let's go coconut para po sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating industriya ng niyog.
16: Sir Tom.
8: Marami po salamat, Sir Viviano C. Concebido Jr., ang ating pong Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority dito po sa Calabar Zone area. Sa susunod po uli, Sir Viviano, sa napaka, marami po salamat sa napaka lawak at gandang impormasyon na ibahagi nyo ngayong umaga ito sa aming pong programa. Marami po salamat, Sir Viviano.
17: Marami rin po salamat sa inyo lahat.
8: Okay, meron pa tayong dalawang ulat na tatanggapin, Ma'am Cecil and Sir Dennis. Unahin ko na itong kay Voltaire Dikina. Okay, naglaan ang Department of Science and Technology o DOST ng 900,000 pesos para sa isang disaster preparedness project sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro na gagamit ng makabagong teknolohiya para sa pagtugon sa baha. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Voltaire Dikina of PIA Mimaropa.
19: Inilaan ng Department of Science and Technology o DOST ang 900,000 piso para sa isang disaster preparedness project sa bayan ng Rizal. Gagamitin sa proyekto ang Alert to PH, isang disaster response technology package para makatulong sa pagtugon sa problema sa pagbaha. Inilahad ng proyekto sa 2026 Mimaropa Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW na ginaganap sa rehiyon. Ayon kay DOST Provincial Director Ethel Wilda Coronacion, na-i-download na ang 900,000 pisong pondo at nakatakda ng simulan ang proyekto. Tiniyak naman ni Alerto PH founder Christina Makaraig na malaki ang may tutulong ng teknolohiyang ito sa lokal na pamahalaan ng Rizal. Gumagamit ang Alerto PH ng mga modernong kagamitan para sa mabilisang pagkalap at pagpapakalat ng impormasyon ukol sa pagbaha. Samantala, binigyang diin ni DOST Undersecretary Chidoro Gatchalian na dapat mas mailapit pa ang agham at teknolohiya sa mga komunidad. Bukod sa disaster preparedness, sinabi ni Gatchalian na malaki rin ang may tutulong ng agham sa agrikultura, pangingisda, supply ng tubig at maliliit na negosyo.
20: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
21: Sulong Southern Tagalog.
16: Para naman sa balita na magmumula pa rin sa PIA Mimaropa, binuksan sa Palawan ang kauna-unahang Advanced Manufacturing Center o AMSEN sa rehiyon ng Mimaropa upang matulungan ang mga komunidad na maisalin sa aktwal na produkto at makabuluhang inobasyon ang kanilang mga idea at konsepto. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Rachel Gananshal.
21: Sulong Southern Tagalog.
22: Binuksan na ang kauna-unahang Advanced Manufacturing Center o AMSEN sa rehiyon ng Mimaropa upang matulungan na maging inobasyon at produkto sa merkado ang ideya at konsepto mula sa komunidad. Ang AMSEN ay sinuportahan ng Department of Science and Technology o DOST kung saan ito ay tinayo sa pasilidad ng Western Philippines University, Puerto Princesa City Campus. Ayon kay University President Ama Beliao, makakatulong ito sa iba't ibang sektor, lalo't kilala ang Palawan sa agrikultura, pangisdaan, likasyaman at turismo. Layunin ng AMSEN sa ilalim ng Metals Industry Research and Development Center ng DOST na paunlarin ang manufacturing capabilities ng Pilipinas. Ito ang 16th na AMSEN Satellite Office sa buong bansa matapos itong ilaunch sa Pilipinas noong 2021. Naniniwala ang departamento na mahalaga ang inobasyon para manatiling competitive at makasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Nakatuon din ang mga investment ng departamento sa pagkakaroon ng economic value ng science and technology. Ang pagbubukas ay kasabay ng unang araw ng Regional Science and Technology Week sa rehiyon ng Mimaropa.
0: Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel, mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
21: Sulong Southern Tagalog.
8: Thank you very much, Rachel Gananciel of PIA Mimaropa sa ulat na yan. Nako, overtime tayo. I'm Cecil and Sir Dennis. Ano? Anyway, napakaganda naman po ng talakayan nating naisagawa ngayon pong umagang ito with Sir Bibiano. And I guess it's time for us to say goodbye for now. Unahin ko na po kayo, Sir Dennis. Sige po.
18: Okay, maraming salamat Sir Tom, Ma'am Cecil, at sa ngalan pa rin po ng aming regional head si Ma'am Himing Guillermo, ng aming assistant regional head Dr. Luisa Tolentino Cueto, and of course ang ating pong kasamahan sa PIA Mimaropa team. Maraming salamat po. By the way, babatingin ko muna ng advance happy birthday bukas ang aming assistant regional head si Dr. Luis Cueto ng happy birthday bukas.
8: Happy birthday, no? Dr. Luis. Yes.
18: So magdadalawang identity na siya. Graduate na. Okay, maraming salamat Sir Tom at sa lahat pa rin po na sumusubaybay ng Sulong Southern Tagalog. Till next Monday, maraming salamat and God bless you.
16: Ayan. Maraming salamat Sir Dennis at sa PIA Mimaropa team. At mula naman dito sa PIA Calabarzon, sa pangunguna ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong umaga. Ako po inyong lingkod, Cecil Maloles. Kita-kits po ulit sa Monday.
8: Maraming salamat Ma'am Cecil Maloles of PIA Calabarzon and Sir Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Sulong Southern Tagalog. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Bye for now. Please stay safe.
1: This is DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Payment from one agency to another for purposes of confidential intelligence activities shall be allowed. So yung kanina, hindi po pwede yung pag-transfer from one accountable officer to another, worse, sa hindi accountable officer. And then you will confirm, based on 6.1.6, hindi rin po pwede yung pag-transfer ng confidential funds from one agency to another. Of course, alam nyo rin yung provision na iyan. Tama po ba?
25: Opo, Your Honor.
24: And despite knowing that, pangalawang provision na bawal yung pag-transfer, binigay nyo pa rin kay Colonel La Chica yung confidential funds. Tama po ba?
25: I-disburse ko po kay Colonel La Chica, Your Honor.
24: Disburse now, release. This time, the term you are using is disburse. That's interesting. Release. Now, Colonel La Chica is the ground commander of the Vice President Special Protection Group. Tama po ba?
25: Yes, Your Honor.
24: Okay, now, and then itong, VPSPG ay isang unit under ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba?
25: Siya po, unit po yon sa Office of the Vice President, Your Honor.
24: Oh.
25: Ang VPSPG ay Vice Presidential Security Protection Group.
24: Okay.
25: Of the Vice President, Your Honor.
24: Okay, now, hindi po ba, the fact remains na si Colonel La Chica ay isang career officer pa rin ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? sundalo si Colonel Achica under the office of the of the Armed Forces of the Philippines, tama po ba?
25: Member po siya, Your Honor. Okay. Official po siya, Your Honor.
24: And then the last hearing, hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba or hindi si Colonel Achica.
3: Objection, Your Honor. Argumentative.
24: Wait. That's a basis. That's a probing question to what the witness already answered. Just answered, rather.
4: Witness may answer. Kindly answer the question, Ma'am Gina.
25: Wala na ko ito nasagot, Your Honor, kay dili man ko nagtrabaho sa HR, Your Honor.
24: Anyways, okay, thank you. Now, Madam Witness, hindi po ba as the Special Disbursing Officer, SDO, kayo po ay you posted yung tinatawag na Fidelity Bond with the Bureau of Treasury. Tama po ba, Ms. Acosta?
25: Tama po, Your Honor.
24: At hindi rin po ba na alala nyo that you admitted na kailangan nyong, na kaya kailangan kayong mag-post ng bond dahil posibleng mawala nyo ang pagkalaki-laking pera. Tama po ba? To aid your memory, we will show you transcript of stenographic notes of that November 25 hearing before the Committee on Good Government of the House of Representatives. Show the TSN, please. Tanong, Ms. Acosta, hindi po ba kayo ay natakot magbitbit ng ganitong kalaking halaga na pera considering the possibility na baka ma-hold up kayo? Remember, you are covered by a fidelity bond. Bond. And one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Do you remember having answered that?
25: Opo, Your Honor.
24: You will agree na yung rason ba't kailangan mag-post ng fidelity bond, yung isang accountable officer like you, eh para maprotektahan yung pera ng bayan. Ibig sabihin, kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel Lachica ba nag-post ng fidelity bond or hindi mo rin maalala?
25: Ano, sir?
24: Okay, I will repeat the question. Sinabi natin yung rason ba kailangan ng fidelity bond para maprotektahan yung pera pinaghirapan ng taong bayan. Tanong, si Colonel Lachica ba na pinagbigyan mo ng 125 million pesos plus 375 million pesos or a whopping total of 500 million pesos? Tanong ng bayan, Gina Acosta, si Colonel Lachica ba ay nakapag-post ng fidelity bond?
3: Objection, Your Honor.
24: Oh, what's the objection?
3: Misleading, Your Honor. I believe the witness has only testified as regards to 125 million.
24: Okay.
3: But there's no testimony yet as regards the amount mentioned by the counsel for the prosecution, Your Honor.
24: I will. Can I respond to that, Your Honor, please? I do.
5: Kindly respond, Attorney Ligutan. He has a point.
24: I do remember. Okay. I do remember this witness testifying. That's the same thing they did for the three quarters of 2023. I do remember that.
5: And the question is quite simple. Does tama ba yung tanong, Attorney Ligutan? Sa pagkakaalam niyo po, may bond po ba? May fidelity bond po ba si Colonel Lachica, tulad niyo, na SDO? Bonded po ba siya, ma'am?
25: Si security officer na si Colonel Lachica, na siya mo ang commanding officer sa BPSPG. Dili po siya bandit, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor. That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor.
5: That is correct, ma'am. Right. You have said that. Yeah. Attorney Ligutan, your witness.
24: Now, hindi po ba, ma'am, na para sa three quarters of 2023, this is, I'll break the question down. You also gave 125 billion pesos para sa first quarter ng 2023 kay Colonel La Chica. Di po ba?
25: Nag-release po ako, Your Honor.
24: To La Chica?
25: Opo, Your Honor.
24: For the second quarter, 125 million pesos to Colonel La Chica din. Unbonded si La Chica. You gave 125 million pesos to Colonel La Chica. Tama po ba?
25: Tama, Your Honor. Tama. Kay siya po ang among security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor.
24: Right,
25: kay siya man ang naay access, Your Honor.
24: Yes, ma'am. Yes, ma'am. And for the third quarter of 2023, another 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica. Tama po ba?
25: Tama po, Your Honor.
24: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
3: As in answered, Your Honor.
24: The counsel is
4: witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification.
25: Binigay, nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
24: I will ask this question, Your Honor. Hindi po ba, ma'am, na sa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit niya yung sagot niyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi niyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot niyo? Napansin niyo po ba hindi?
25: Karon, Your Honor?
24: Yes.
25: Yun lang ang sagot ko,
24: yes,
25: Your Honor.
24: Yes, okay. Now, let's go to this tree planting activity, ma'am. Sinabi niyo, pareho sa good governance program, yung socio-economic program, kino-cover din yung tinatawag ninyo na tree planting activities. Tama po ba?
25: Your Honor.
24: Ma'am, ganito po, ma'am, no? Napakasimple ng tanong. Kung gusto niyo pong mag-explica ng sagot niyo, pwede po sa pamamaraan po ng abogado ng kabila. Napakasimple po ng tanong. Para sa socio-economic program ng Office of the Vice President, isa sa mga activities na pinaggamitan ng confidential funds, sinasabi nyo, siguro pag-secure sa mga tree planting activities, hindi po ba? Yes or no?
25: Ang tree planting po ay kasali po sa pinaggastusan ng confidential fund before po gawin ang tree planting, ang aming security officer, Your Honor, mag-conduct po sila ng surveillance, Your Honor.
24: Yes,
25: kung
24: ma'am.
25: Safe ba?
24: Yes, ma'am. So, tama po.
25: Kanang action, Your Honor, part na sa confidential fund, Your
24: Honor.
25: So,
24: sinasabi nyo, importante yung confidential funds para masigurado yung security ng Vice President. Tama po ba?
25: Masigurado nga si pag-implement, Your
24: yes,
25: Honor,
24: ma'am,
25: ang programa o ang mga tao nga mo plant dito sa area,
24: yes,
25: sa
24: ma'am,
25: mga trees.
24: Yes, ma'am. Now, hindi po ba noong Agosto o August 13, ilang araw pa lang yung nakakaraan, 2026, yung Vice President nag-tree planting activity in Masibay Integrated School in Nunungan, Lanao del Norte, as can be shown in these news reports. Tanong, 2026. Ito yung tanong now. May confidential funds ba yung Office of the Vice President sa taong ito, 2026?
25: Wala po, Your
24: okay,
25: Honor.
24: Wala. And despite that, despite the absence of confidential funds, nakapag-tree planting. With God's blessing, nakapag-tree planting yung Vice President. Nagligtas.

0: Or even before I say, okay. Naalala niyo, ma'am, na binigyan din kayo ni Colonel Lachica yung tinatawag niyong list of objects of expenditures and requests for funding. Hindi po ba?
1: List of object of expenditure po, Your Honor.
0: Yes. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito?
1: Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor.
0: Okay, now. And then si Colonel Lachica din, yung nag-determined ano yung mga objects of expenditures, hindi po ba? Siya.
1: Sa kanya po galing, Your Honor.
0: Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel Lachica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Being evasive. The question is being so simple.
2: Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan ng acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel Lachica para sa binigay niyong 125 million?
1: Ang nalibog ko. I'm sorry. I'm confused.
2: No.
1: Paghatag na ko kay Colonel Lachica.
2: Pagbigay niyo kay Colonel Lachica
1: ng 125M, gipareceive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko. Dito na lang ako siya gipareceive,
2: ma'am,
1: Your Honor.
2: Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo.
1: Opo, Your Honor.
0: Okay. Aba. Tanong.
2: Continue, Counsel.
0: Ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel Lachica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa iyo?
1: Internal document namin niya, Your Honor. Doon po sa object of expenditures.
0: Okay, ma'am.
1: Dito na ko siya, doon ko siya pinareceive, Your Honor.
0: Okay, now. Ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa iyo?

0: kita takan ako og receive your honor. Tapos sa receive, sa below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign your honor.
1: Nang? Anong sinayin niya?
0: Gipirmahan niya. Ang pirma niya, your honor.
1: Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and explain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba?
0: Opo.
1: And then, sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel La Chica. Tama po ba?
0: Opo.
1: Tanong, walang kasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan.
0: Naa, Your Honor.
1: Sa list of expenditures.
0: Naa, Your Honor. Okay, meron po, Your Honor, kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information, amount, then purchase of reward, amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125M.
1: Mm-hmm.
0: Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor.
1: Ma'am.
0: Pero yung dokumento yun, Your Honor, is internal po namin, Your Honor.
1: Anyways, I will probe deeper. Sa list of expenditure na kasulat doon, ito yung paggagamitan, tsaka ito yung nakalaan na pera. Tama po ba?
0: Oh, meron ganyan.
1: Yun lang. Yun lang. Ano yung paggagamitan, tsaka ano yung nakalaan na pera? Yun lang. Tama po ba?
0: Meron pa siyang sentence, paragraph, Your Honor, sa ibabaw.
1: Na ano?
0: Di ko ma-memorize na.
1: Di ko ma-memorize.
0: Di ko maalala. Basta, ang gibutan niya nga, I try ko mag-Tagalog. BP Sara through Gina F. Acosta SDO. In line with the blah, blah, blah, blah, blah, the following are the proposed expenses for the implementation of confidential activities for calendar year for the fourth quarter 2022. Mm-hmm. Then yun na.
1: Yes, ma'am.
0: Particulars, purchase of information with corresponding amount, blah, blah, blah. Tapos na total 125
1: okay.
0: Amount.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos submitted by mm-hmm. La Chica.
1: Okay.
0: So dito sa baba, dito ko na siya pinareceive na nireceive niya yung 125.
1: Okay, now. Kaya nga, yun yung tanong, ma'am. Napakasimple ng tanong, ma'am, eh. Paulit-ulit, sabi mo, list of expenditures, nakasulat dun. Ito yung paggagamitan, ito yung nakalaan. 125 million pesos, saka firma lang ni Colonel La Chica, saka tinatakan mo receive. Ma'am, you are under oath. Pero sa dokumentong iyan, ma'am, walang naka-indicate doon sa isang napakasimpleng phrase. Tinanggap ko galing kay Gina F. Acosta yung perang 125 million pesos sa araw na iyan na makikita natin, alam ng taong bayan, makikita natin yan sa kahit anong simpleng transaksyon na kung saan may palitan ng kamay sa pera. Wala yan.
0: Objection, Your
2: Honor. Objection, Your Honor. Ask and answer, Your Honor.
3: While indeed it was asked and answered, counsel, I think counsel is seeking clarification on this point. It affords the witness an opportunity to clarify her answer too, because she seems to be unsure.
1: Mm-hmm.
3: So I'll allow it for now, counsel, with your indulgence. Ma'am Gina, pakisagot po yung katanungan ni Attorney Ligutan.
1: You want me to repeat the question?
0: Gipareceive ko siya, Your Honor.
1: Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po
3: pinareceive
1: natin.
3: Pinareceive po at internal yung papel na nagsasabing nireceive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayong dala ngayon?
0: After po nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, kinuha po ulit ni Security Officer La Chica, Your Honor.
3: Yung receipt, yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya ulit.
0: Kinuha niya ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni Security Officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor.
3: Sorry po, Ma'am Gina, with the permission of counsels, with the indulgence of Attorney Ligutan as well. Nung binigay niya yung 125 million kay Colonel Lachica, may pinirmahan siyang resibo na tinanggap niya yung 125 million. Pribadong dokumento, internal document na opisina niyo. Tama po ba?
0: Opo, Your Honor.
3: Nung nakapagbigay siya ng liquidation kung saan at paano niya ginastos yung binigay niyong 125 million, binawi na po niya yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125 kasi na-liquidate na po niya.
0: Nagbigay po siya sa akin, after po yun, Honor, nagbigay siya sa akin ng reports na tinatawag po namin na fund utilization report.
3: Yeah. Pagbigay po niya noon, binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125.
0: Wala pa, Your Honor.
3: Ah, wala pa?
0: Kasi aking gitali po, Your Honor, na tama po ba ang kinuha niya na 125, ang binigay, ang nirelease ko sa kanya na 125, tama po ba sa kanyang binigay sa akin na fund utilization report?
3: Okay, eksakto. Tumama.
0: Eksakto. So, nakagawa na ako ng accomplishment report based sa fund utilization report na binigay sa akin ni CSO Officer.
3: Binigay niyo na ba, sinoli niyo na ba yung resibo sa kanya pagkatapos nun?
0: After po na, tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ikpa, kuwa. Sa kuwa.
3: Doon niyo na po sinoli yung...
0: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
3: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
0: Wala na po sa akin, Your Honor.
3: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya, pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niyo at na-submit niyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayong kopya.
0: Yes, Your Honor.
3: Okay.
1: I will. Now,
3: Tanya Ligutan, your witness.
1: Hindi po ba at this particular moment, you cannot show any document. At this moment, ma'am, I'm narrowing the question, Your Honors. At this moment, wala kayong maipakitang dokumento o anuman na magpapatunay na tinanggap, in-acknowledge ni Colonel La Chica yung pagtanggap niya ng 125 million pesos galing sa iyo sa araw na yan, December 20, 2022. Wala. Yes or no?
2: Objection, Your Honor. Ask and answer, Your Honor.
1: I'm asking for now.
3: Actually, asked and answered already. Yes. I will have to sustain the objection by the counsel. That is already for just for emphasis, and I think the witness has answered it already.
1: I will continue, Your Honor. Same po sa three quarters ng 2023, binibigay mo yung pera sa isang non-accountable officer na hindi bonded. Tsaka hindi ka makakapagpakita 2023 this time ng kahit anong dokumento ngayon na magpapatunay na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 375 million pesos in cold cash, pera ng bayan.
2: Objection, Your Honor. Misleading and asking and answered, Your Honor. It's misleading, Your Honor, because the witness did not make any testimony as regarding the claim that the security officer is not accountable, Your Honor. And it's already asking and answered, Your Honor.
3: Counsel, I will have to sustain the objection, but on the ground that it is compounded, and if at all, it is misleading because the 375 million was not given one time to Colonel Lachica.
1: I will break it down, Your Honor, please.
3: You totaled it for her. Kindly modify.
1: Break it down. Para naman, sa first quarter ng 2023, binigay mo rin 125 billion pesos in coal cash to Colonel La Chica. Tama po ba?
2: As in answer, Your Honor.
1: I'm breaking it down. Yes or no?
3: Witness may answer.
0: Girelease ko po kay security officer kasi siya po ang itinalaga ng aming Vice President, Your Honor, at siya ang nakakaalam paano i-implement ang mga confidential activities, Your Honor.
1: There you go again. Now, for the first quarter ng 2023, wala ka rin maipakitang any acknowledgement receipt, any document ngayon na magpapatunay na tinanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos cash galing sa iyo for the first quarter of 2023. Tama po ba?
2: Your Honor,
1: this is 2023. I'm breaking it down.
3: Counsel, let the witness answer.
0: Nagpa-receive po ako, Your Honor.
1: Mm-hmm. Ma'am, tanong. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo.
2: Your Honor, I would have to register a continuing objection to this line of questioning.
1: Napakasimpleng tanong po, Your Honor.
2: Considering that it's already asked and answered.
1: Ngayon.
3: Counsel, Your Honor, shortly, I think the witness answered already from the questioning of the presiding officer himself. Although I know and understand it's for emphasis, but only it can only go so far.
1: Yes.
3: The witness has already answered. So, ma'am, wala po kayong dokumentong hawak dahil nga binawi ni Colonel La Chica. Tama po?
0: Binawi po niya, Your Honor, po nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor. Nakasubmit na po kami sa COA, Your Honor. Every time po, meron kaming confidential, Your Honor.
3: Apo,
0: nakaliquidate po kami, Your Honor.
3: Apo, naunawaan ko yan. Pero klaro lang po na binawi nga po niya, kaya wala po kayong kopya.
0: Yes, Your Honor.
3: At yan po yung kinagawian na niyo noong 2022 last quarter, first, second, at third quarter ng 2023.
0: Yes, Your Honor.
3: Apo, tama. Okay. Kaya wala po kayong hawak na kahit anong dokumento ngayon dahil na kay Colonel La Chica na at binawi po niya.
1: Ma'am.
0: Yes, Your Honor.
3: Okay.
1: Ma'am, ito yung tanong daw. Ito yung tanong daw, ma'am. Hindi po ba kakaiba?
4: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 17th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Ched Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa direct examination kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po. Nagbayanan po ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
0: Headlines.
4: Bagong bagyo, inaasahang papasok sa bansa ngayong Lunes. Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital, pinagana na.
0: Headlines.
4: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas, kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5:00 makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuees sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ang Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong mula sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
6: Maraming salamat po, BBM, sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Pamerom na po kaming panimula pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
7: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin. Kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng ba. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa tulong ng Presidente.
5: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umakyat na sa igit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamon na agri-sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng Bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, higit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at gulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamon ng livestock. Sa pinag-uhuling datos ng Pampanga LGU na sa higit 1,000 magsasaka at pangingisda ang apektado ng mga bagbaha. Basta sa pinag-uhuling According datos, nasa 253 na barangay nagkaranas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1,000,000 individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Nasa higit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala, sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kalihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano ang mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayun din ang pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon na ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong dalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet. Gayon din ang Rodriguez sa Rizal na sugbo sa Batangas, sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa matara, abot naman sa 7.5 milyong individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2,500 ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pagisika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapo ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito'y matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapon ng basura.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang 4 na lalawigan sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
10: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita kung typhoon na pwede hinila pa rin or mag-testan po ng pag-uulan. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or needs nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
3: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayanan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging Bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Huling naispatan si Saudel sa 1,660 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng dulong Hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilo si Saudel pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kada oras.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan Esdicul na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga rin pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
11: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pambagyo o wala pambagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ang tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
4: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan Esdicul.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na rin nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
12: Rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa lungsod.
3: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Plan Chief Christian John Evangelista.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
13: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paon na ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
13: In terms of volume, matitang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventory natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
3: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod dito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod nito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o malinggawa ng pataba na maaring magayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsapit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
14: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin ang mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
3: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
15: Ito naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon itong, nitong 2025, actually nakita naman natin no, marami na yung mga nakapag-graduate. Ng mga beneficiary nitong mga to, yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So, ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment.
4: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating hipilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na Job Fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling
0: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga
4: dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: siya? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ako si Brian Avila, taga-Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household. Dahil ng pag naglalaba, yung mga pinagbanlawan ay pwede pang recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances, kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.
1: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Itag muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
2: May eGov ka na ba? Download na!
3: Download na eGov PH Super App.
4: Nasabing sa bawat ospital,
5: yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na na-imprinta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto. Ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
6: Gate sa mga na-procure na gamit, pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BAR. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Amy Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Pala spokesperson Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsisimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active Attack Incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang kanilang abilidad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
8: Balikan na. Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kinalampag ni Quezon City Sensitive Reynante Arrogancia ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na. Ang Panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanya inihain. Layunin ng House Bill 7708 na linawin at palakasin ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogancia, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyak hindi dikta sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kapabayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilalim ng panukal na maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21 year old ang baril at ito ay nakuha o naiputok o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Gitnang mambabatas responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat din malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bangong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ang kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ng total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat ding magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms sa magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes, Direct Examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong Day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong 28th linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPJ Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kay Colonel Lachica noong 2023 na hindi authorized at banded official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
13: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbonded person.
14: Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
13: Last question, Your Honor.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Chad, nice.

0: sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRP o CHIP ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karasan at yung pinakauling karasan sa Zamboanga Peninsula. Chet, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRP o para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online na banta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ang Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bureau of Customs dudulog sa NAPOLCOM kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commissioner o NAPOLCOM ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan ito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tratuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
5: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yun. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganun na nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasamaan sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Di ba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Di ba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Di ba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme. Sana ako naka-sibilyan. Di ba? Sana ako talaga nagbebenta sa kalye ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Di ba? Mali naman yun.
4: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimula ng red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sang-ayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang ang hikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
6: Yun po yung ating ginagawa ngayon sa DENR, kung tamang information and education campaign, na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.

0: si DNR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
3: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating bagbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging palatag Pilipinas.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth, Education and Sports Development Office at Office of the Mayor, a Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan. Mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan, isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Si Sara Kayabyab sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng makawani ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up ang mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan rice assistance program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan rice assistance program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamanitang LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na mapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isa sa gawang rice distribution program sa Barangay Malad, Malagpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa tree growing activity. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and tree growing activity sa Barangay Kauswaga Balagan noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagao, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng 1,000,000 katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbo. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bognos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasaray na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungan makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Socio-Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Lubos ang pasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu, na ngayon ay natanggap na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 pesos sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang islang barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kanilang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kanilang barangay upang makabili ng gayong klaseng gamit. Dala na rin ng ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ang programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kailang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kailang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo at nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Daud kasama ang ibang 14 na punong barangay sa Tapul ang cheque nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 24, 2026. Sa ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 12 ng tanghali.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis. Ang special coverage ng inyong pong himpilang Radyo Pilipinas. Ugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po na ito, Lunes, mga kababayan, ang 17th araw ng impeachment trial. Pagpapatuloy po ng pagdinig sa trial ni na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan po, naka-break ulit, no? Naka-lunch break ang sesyon dyan sa Senado. Kanina nga po, ano, ang witness for today's video is si Gina Acosta. O yung mas kilalang dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President. Talukuyan niya ata, no, nasa OVP pa rin itong si Ms. Gina Acosta. Kung kayo po ay nakatutok simula kaninang umaga, may marami na namang mga bagong pangalan ang lumilitaw. Ano po? Ano-ano yung mga pangalang lumilitaw? Yung mga kasabayan niya ni yan eh. Ni Miggy Mango. Mga iba pang mga kasamahan. Ano? Well, for... kailangan kasi patunayan. Ano po talaga? Nakakatawa kung papanoorin or pakikinggan po natin, mga kababayan. Pero sana wag po itong maging dahilan para malihis ang tingin ng ating pong mga kababayan. Pa rin po tayo nakakausad, ano, doon sa first article, Article 1 ng Articles of Impeachment na isinampa ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. pa rin ay hinggil sa maanomalyang paggamit, alleged misuse of the confidential funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay nakupo as concurrent secretary of the Department of Education. Mahalaga po ang testimonya netong si Jaina F. Acosta, kung matatandaan niyo po, no? Kamat itinilaga siya as a... Ang terminong ginagamit po kasi is... hostile witness. Kasi, well, hindi siya... cooperative, ano? She does not share the same theories. Kumbaga, hindi sinusuportahan yung teorya ng House Prosecution Panel. Pero sa mga pag-usad po ng mga pagdinig, hinggil nga po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maraming mga bagay ang lumilitaw. At kaugnay nga niyan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamaang si Melanie Valdos Reyes, Office of the Vice President Special Dispersing Officer Gina Acosta. Umamin na wala itong tinanggap na acknowledgement receipt o received copy sa kalahating bilyong piso na confidential fund mula kay Colonel La Chica. Tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Magandang tanghali, Aljan, sa muling pagsalang ni OVP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, isiniwalit nito ang ilan sa mga kaganapan o naging pangyayari sa pag-disburse ng confidential funds ng OVP noong taong 2022. At 2023, sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan na nasa half billion pesos umano ang kanyang ibinigay kay VPSPG Colonel Raymond La Chica. Ito ay sa taong 2022 at tatlong quarters o tatlong bahagi ng 2023. Naging dekahon din ang pagsagot ni Acosta na kaya niya ibinigay ang pera kay La Chica ay dahil ito ay iniutos ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit din ang pahayag ni Acosta na kaya niya binigay ang pera kay La Chica ay dahil siya ang nakakaalam sa operasyon o confidential funds operation. Narito ang pagtatanong ni Ligutan kay Acosta.
7: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
8: As in answered, Your Honor.
9: Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification.
10: Binigay, nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
7: I'll ask this question, Your Honor.
6: Alyan, isinuwalat din ni Acosta na wala siyang tinanggap na acknowledgement receipt o received copy mula kay La Chica nang tinanggap nito ang halos kalahating bilyong piso o 500,000 na confidential funds mula sa OVP. Naikwento rin ito na mayroong pagkakataon na may binigay na ARs o acknowledgement receipts si La Chica kay Acosta, pero kalaunan ay binawi ito ni La Chica kaya wala siyang hawak umano na mga kopya nito. Nagpakita rin ng mga ARs si Ligutan ng mga recipients ng confidential funds at ito ay sina Timon Andrew Pusa na 100,000 pesos, Antonio Pagong 100,000 pesos, Don Piang 250,000 pesos, May Pamana o May Pamana 150,000 pesos naman kay Shane Ngit-Ngit at kay Suniso Belat. Narito naman ang naging reaksyon. Sa ngayon kasi, Alian, ay ongoing ang press conference ng House Prosecution Panel. Nagbigay ng reaksyon si House Trial Advisor Ace Barbers na siya ring spokesperson ng prosecution. Hinggil dito sa mga isinuwalat na mga bagong pangalan, bagong tunog no na pangalan dito sa impeachment court. Ito ang pahayag niya. Dating Congressman Ace Barbers.
11: I'm sure ang kagaya ng reaksyon ng ating mga kababayan, sila po'y natawa no, dito sa mga pangalan na ito dahil talagang unimaginable na magkaroon ng pangalan ang totoong tao sa ganun. Ano. At siguro, ang masasabi ko lang, very imaginative at saka creative yung nag-isip nito mga pangalan na ito.
6: Samantala, Alian, kanina sa unang bahagi ng paglilitis sa direct examination ni Attorney Virgil Ligutan, tinanong nito si Acosta hinggil dun sa mga confidential funds na natanggap ng Davao City Government noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte. At ito ay sa taong 2019, 2020, 2021 at 2022. Sa direct examination, ayon kay Acosta, wala na siyang maalala o hindi niya ito maalala dahil din sa edad. At ang infographic state na ito ay nagpapakitang umabot sa 460 million pesos na confidential funds sa loob ng 4 na taon. At ayon kay Acosta, hindi niya na maalala ito bagamat siya yung tagahawak din kung siya ang special disbursing officer ni VP Sara sa OVP bago siya magretiro ay siya rin ang humahawak ng confidential funds ng Davao City noong mayor pa si VP Sara. So ngayon, Alian, ay nakabreak ang Senate Impeachment Court at magbabalik mamaya. Asahan natin ang cross-examination naman ng depensa dito sa hostile witness na si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sana all may pamana. Biro lang. Pero mga kababayan, ano po, pansinin natin, well, again, gaya nga po ng sinasabi natin dati, itong mga taong ito ba, totoong mga tao? O ito ba ay ginagamit as an alias o pseudonym siguro, ano? Kung tinatago, alimbawa, yung kanilang pagkakakilanlan. Ito na papasok yung tanong, mga kababayan, na pwede bang gamitin o kung meron man ano ng mga ARs o acknowledgement receipts. Kailangan may paper trail, ano po, mahigpit ang pamahalaan diyan. Gobyerno, ano po. Gino-audit ng COA kahit nga yung mga maliit na gastos dito po sa ating pisina, mahigpit ang COA diyan. Pero ano po ang ibig sabihin? Ano ang implikasyon? Kapag ang ginagamit sa isang acknowledgement receipt ay isang pseudonym o isang alias, pwede kaya yun? May mga nalalabag kaya na batas tungkol po doon? Isa pang katanungan dito, mga kababayan, tayo po, tayo ng mga normal na mga mamamayan, tayo po nagbabayad ng buwis. At po, yung kakainin na lang po natin, mga kababayan, minsan napupunta pa doon sa dami ng buwis na binabayaran po natin. Wala namang problema sa pagbabayad ng buwis, pero dapat pong siguraduhin ng atin pong pamahalaan napupunta ito sa tama. Ayun, ang tanong, mga kababayan, tayo po ba bilang mga mamamayan, tayo mga botante, tayo po mga nagbabayad ng buwis, kumbinsido ba tayo na nagamit sa tamang paraan ang atin pong buwis? Payag ba kayo nun? Mukhang malaki-laki ang mga natanggap ni Antonio Pagong, ni Don Piang, ito mukhang ano eh, kaibigan ko ito, Timon Andrew Pusa. Mga mahilig sa mga cat lover yata yung ano eh, gumawa na ito. May pamana o may pamana. Hindi ko nababanggitin yung isa medyo ano eh. Kahit ito po mga kababayan eh, nakakatawang pakinggan, tayo po eh dapat magsuri din. Ano ho? Baka problema mga kababayan, baka tayo po eh nalilibang. Ginagawa lamang po natin katatawanan. Mga kababayan, ito po ay seryosong bagay. Ang impeachment trial, not just the impeachment trial, ano, notwithstanding the trial itself. Tantabi muna natin yan, mga kababayan. Common sense na lamang po. Tayo ba, mga kababayan, ay papayag na ang pinupuntahan ng atin pong buwis ay mga taong kathang isip lamang. Well, I'm saying kathang isip because at this point in time, hindi pa natin, wala pang nagpapakita, ano? Inasabpina na ba? Meron na bang sumagot sa sabpina? May magpapakita na ba? Yan yung mga bagay na dapat po nating isipin. Yan yung mga tanong na dapat namumutawi sa isip ng bawat Juan de la Cruz. Kasi hindi po ang usapan dito kung sinong tumanggap. Ang usapan po dito, mga kababayan, kung yung tumanggap ay nagamit sa tama. Kung pinagbigyan ay totoong tao. Yung mga dapat na itanong natin. Dahil kung hindi po natin yan itatanong, mga kababayan, na ba, eh pumapayag po tayo na harap-harapan po tayong niloloko. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
14: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli pong nagbabalik ang paglilitis. Ang special coverage po ng Radyo Pilipinas hinggil po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala po sa panig ng prosekusyon, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman sa panig ng depensa. Panig ni Vice President Sara Duterte handang sumunod sa magiging desisyon ng impeachment court sa schedule ng paglilitis. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Ayon sa gitna ng usapin kung ililipat ang oras ng paglilitis ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang depensa handang sumunod anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, wala namang problema sa kanila anuman ang magiging schedule ng pagdinig. Handa naman sila na tumuloy sa paglilitis anuman ang utos ng korte. Matatandaan na isa sa question ni Senator Judge Ping Lacson na ilipat ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi ang paglilitis. Dati na namang sinabi ni Attorney Poa na hindi naman sila aalma kung ano man ang desisyon ng korte. Ang mahalaga sa kanila ay magtuloy-tuloy lang ang paglilitis. Samantalang ayon sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ngayong araw, makailang ulit na nagkaroon ng objections. So pag-alma ang kampo ni VP Sara sa mga naging tanong ng prosecution, lalo na pagdating sa pagbigay ng pera o confidential fund ni SDO o Special Disbursing Officer Gina Acosta kay Colonel Raymond Lachica. Hindi rin pumayag ang depensa na tawaging scam ang naging paggamit ng confidential funds ng OVP pati na rin ng Department of Education. Mamaya al ay pagbalik nitong impeachment trial ay inaasahan nga natin na maririnig naman natin ang panig ng depensa para sa kanilang cross-examination at yan ang aabangan natin dahil kailangan nilang sagutin ang mga naging tanong o binatong tanong ng prosecution laban kay SDO o kay SDO Gina Acosta. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
16: A Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Luisa Irispe. Antabayan na natin sa pagsisimula ng pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Cross-examination naman kay Gina Acosta na gagawin ng defense. Ayon yan sa ulat ng ating kasamang si Luisa Irispe. Katututok pa lamang po mga kababayan dito po sa ating special coverage. Tuloy pa rin ano po ang witness na si Gina Acosta sa pagbibigay ng kanyang panig. Ugnay pa rin ang mga tinatanong sa kanya no ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa. Antabayan na natin ano pa kaya ang mga bagay na i-reveal ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer po ng Office of the Vice President. Kasi kanina, no, base doon sa mga tanong ni Attorney Ligutan mula po sa House Prosecution Panel, apparently, may mga ilang bagay na sinabi si Ginang Gina Acosta. Una, nung binigay yung AR sa kanya, binawi, no? So, mapapaisip kayo, pwede kaya yon na yung AR na ibinigay as proof na tinanggap itong pondo, ano, whatever fund this is, much more kapag confidential funds pa ito. Pwede ba yon na walang AR? Isa pa, ibinigay mo sa non-accountable officer. Pwede kaya yon? Amin mamaya ay pagka may pagkakataon pa tayo mga kababayan, discuss natin. Ano nga ba yung kahalagahan na ibibigay mo yung pondo sa isang accountable officer? As the name suggests, kailangan there is a semblance of accountability. Ibig sabihin, pagka nawala yung pera, nawala yung pondo, dapat managot yung taong may hawak noon. Pero ang tanong, paano kung yung taong yun, hindi siya accountable or non-accountable officer, itong taong ito? Pwede pa rin kaya ang maibigay ito? Again, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kaya naman tayo na ano-ano dito This is the whole point. Bagamat ang mga senador ang boboto, kung ang vice presidente ay mai-impeach o mahahatulan na guilty or not, we have what we call the court of public opinion. Madalas natin itinatanong kapag meron po tayong mga nakakapanayam na mga political analyst o yung paghatol ng guilty or not guilty sa isang trial, that's one thing. Pero paano ka makikita ng taong bayan? O pa rin kaya ang tiwala ng taong bayan sa iyo bilang ikaw ay isang public officer? Matatandaan nyo, lagi nga sinasabi, public office is a public trust. Pero kanina, I was gleaning over dito sa mga comments ng ating mga kababayan sa nangyayaring impeachment trial. Parang hindi makapaniwala yung mga kababayan po natin na ganito yung mga pangalang ginagamit sa mga dokumento. These documents na dapat magpapatunay na nagamit sa tama yung ating pong buwis. Mga pondong ginagamit po ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Ano yung mga pangalan? May Pamana. Imagine niyo yung ginawa pang pamana yung napasabi ka na lang, sana all tagapagmana. In any case, mga kababayan, bagamat we should reserve judgment dito sa mga nangyayari, dahil lang dapat sinusundan ng ating mga kababayan kung ano yung sinasabi ng batas. Hindi yung pansarili po nating paniniwala. Hindi po yung pansarili po nating pagtataya dun sa anumang nangyayari. Minsan kasi may tinatawag tayong bias. O ikaw ay supporter ng isang particular na politiko, hindi natin pinapangalanan kung sino. But this is in general, mga kababayan. Nagiging bias kasi sa isip ng tao, itong taong ito, ito yung manok ko, ito yung binoto ko. He or she could do no wrong. Pero hindi po dapat ganun kasi ang treatment. Hindi dapat sinasamba itong mga politikong ito kung sino man ang nakaupo sa kapangyarihan. Tandaan po natin, kahit sino, kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, lahat pantay-pantay sa paningin ng batas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
18: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: At 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa lukuyan na pong nagpapatuloy, mga kababayan, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipaglilingkod po namin yan sa inyo. Narito po.
20: During that time, correct
10: yes,
20: po?
10: Tama po.
20: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
10: Wala po.
20: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
10: Wala po.
20: There is likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
10: wala.
20: And there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
10: Wala po.
20: Wala rin pong notice of disallowance.
10: Wala po.
20: Laban sa inyo, wala po.
10: Wala po. Yun.
20: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
10: Tama po, wala.
20: And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct?
10: Correct po.
21: Your Honor. Sorry, but I have to interject a continuing objection to this series of questions. May I state my ground?
22: I think I know what your ground is, counsel, but you may do so for the record.
21: Your Honor, magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya,
20: counsel is testifying, Your Honor.
21: Wait, incompetent.
20: She put record. Counsel is testifying.
22: Then the objection is overruled, counsel. Counsel may proceed.
20: And when you were STO of Davao City, it is the joint circular which is already in effect, correct?
10: Yes, po.
20: And you are aware of the requirements of the joint circular regarding your functions as the special disbursing officer?
10: Yes, Your Honor.
20: You mentioned also that you were the special disbursing officer of the Office of the Vice President for its confidential funds from quarter 4 of 2022 until quarter 3 of 2023, correct?
10: Correct po, Your Honor.
20: And similar with your tasks in Davao City, you also prepared the documents for liquidation.
10: Opo, Your Honor.
20: As SDO, you were not part of any confidential operations of the agency, correct?
10: Yes, Your Honor.
20: You have no experience in confidential operations?
10: Wala po akong experience niyan, Your Honor.
20: You do not know how confidential operations are done on the ground?
10: Wala po akong alam niyan, Your Honor.
20: You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities?
10: Wala po akong training na ganyan.
20: You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct?
10: Yes po.
20: Wala po kayong military background?
10: Wala po akong...
20: May law enforcement background po ba kayo?
10: Ano po yun? May,
20: do you have a law enforcement background?
10: Wala po ako niyan, Your Honor.
20: When you were STO of the OVP, you have no authority to access security information, correct?
10: Yes po.
20: Wala rin po kayong authority to access classified information.
10: Yes po.
20: You were not also given any security clearance in the OVP. And because you were already the STO of Davao City, you remain familiar with the joint circular, correct?
10: Familiar po, a little, Your Honor.
20: The joint circular does not require you, an STO, to be personally involved in the agency's confidential operations.
21: That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that that's the job. That's the job of an SDO, to disperse confidential funds.
20: Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular.
21: Oh, that's why.
20: I'm examining the witness, Your Honor. If there is such a provision.
21: The question is misleading.
22: Witness may answer, she knows. I'll allow it, counsel. Gina, kindly answer the question.
20: The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations. On the ground.
10: Wala pong sinabi ang circular, Your Honor.
20: Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations?
10: Wala din, Your Honor, sa aking pagka-understand.
20: May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung paano ginagawa ang confidential activities?
10: Wala ko naka-encounter, Ana, Your Honor, sa GC.
20: Nire-require din po ba kayo ng joint circular na mag-undergo ng formal na training para sa confidential activities?
10: Wala, Your Honor.
20: Nire-require po ba kayo ng joint circular na dapat ang STO merong military background?
10: Wala ko kabasaan na, Your Honor.
20: Wala rin ang law enforcement background. Wala rin ganung requirement.
10: Wala, Your Honor.
20: Nire-require ba ng joint circular na ang isang special disbursing officer kailangan may authority to access security information?
10: Wala, Your Honor.
20: Nire-require din po ba ng joint circular na ang STO kailangan may security clearance?

0: itong mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COWAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
1: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
0: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
1: Anong mga nilalaman?
0: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
1: Meron po kaming safe, Your Honor.
0: Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
1: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
0: Anong documents po yun?
1: Yung CDR po.
0: Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
1: Siya po ang...
0: Kaya nga po.
1: Designate ni Ma'am VP Sara, yes, na security kaya officer, Your Honor.
0: Nga po, kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po?
1: Yes, Your Honor.
0: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
1: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
0: So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
1: Sa tingin ko po, wala. Kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
0: One last question, presiding officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo.
1: Basta po, binigyan po ako.
0: Po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
1: Marami kasi ang tanong mo.
0: No, ang tanong ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel La Chica pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
1: Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
0: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
1: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
0: Okay. No further questions, sir, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
1: Wala ko yung gana mo.
4: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?

0: nasa average lang po ako mapagkatao, Your Honor.
1: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
0: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
1: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
2: Bilat.
1: Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
0: Magugulat
1: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
3: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
1: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ka nagtaka?
0: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
1: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential in nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan.
0: Kasi
1: so
0: siya
1: took his
0: po,
1: word for it.
0: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
1: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
0: Ano po yun?
1: Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
0: Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
1: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never?
0: Wala po, Your Honor.
1: So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OBP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
0: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor.
1: So nung panahon po, sa Davao, meron ba mga pangalan piatos? Meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
0: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Di
1: o
0: lang pasa
1: din, hindi mo na maalaala.
0: Hindi ko maalaala, Your Honor.
1: Hindi mo na maalaala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
0: Hindi ko maalaala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
1: Ayaw lagi pagtinunto, ma'am. Pati kami ba nagtinunto mo diri?
0: Mumagin na ako tinood, Your Honor.
1: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
4: Thank you,
3: have
4: you
3: very much.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ninyo. Bilang isang accountable officer, paano niyo masisigurado o paano niyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay niyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
0: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
4: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
0: Your Honor,
4: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
0: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization report, Your Honor.
4: Paano po yung fund utilization report ay peke, dinoktor? Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
0: May perma po niya, Your Honor.
4: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay Lachica na, Colonel Lachica na hindi niya ibubulsa yung pera?
0: Buo po ang tiwala ko kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
4: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
0: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
4: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel Lachica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay Lachica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
0: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel Lachica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
4: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay Lachica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
0: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
4: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel Lachica yung pera?
0: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
4: Yung last quarter of 2022?
0: Oh, na pag ma-encas ko ang pera, Your Honor.
4: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel Lachica?
0: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel Lachica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office, para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
4: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
0: Opo, Your Honor.
4: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
0: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
4: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
0: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko.
4: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
0: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
4: So, sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
0: Kasi, paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash
4: ang... Hindi, in-inform kayo may cash. Pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
0: Ano po?
4: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
4: So si Bibi Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa lang i-encash yung 125?
0: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
4: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
0: Basta, yun po, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po.
4: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
0: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
4: Na i-encash?
0: Opo, Your Honor.
4: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
0: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP.
2: Tinatapos ko lang naman.
3: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Ontiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
5: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
3: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligudan?
6: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor.
3: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
5: I understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee? Yung tiwala kayo o yung sobrang tiwala kayo?
0: Ano po yun? Ako
5: opo,
0: mismo.
5: Opo, kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
0: Kung ako, Your Honor, opo, sa ako ang self, ang piliin ako, Your Honor, kato I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
5: So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
0: Basta, na siya'y knowledge, Your Honor. Na siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano.
5: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
0: Partly po, Your Honor.
5: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
0: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
5: Sa OVP po, opo.
0: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds.
5: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
0: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
5: So hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
0: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
5: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
0: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
5: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
0: Okay, Your Honor. Ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
5: Okay po.
0: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
5: Mm-hmm.
0: So, nagsulat siya. Then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
5: no, na-approve na rin yung FPF.
0: PFP, na-approve PFP na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor.
5: Mm-hmm.
0: Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Bond, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PFP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
5: and then actual disbursement.
0: Then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang chiki, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
5: And then, huli, liquidation.
0: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
5: Okay.
0: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
5: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
0: Purpose ng
5: amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
0: Pwede isa-isa, Your Honor.
5: Oo, sige.
0: Ano ganun sabi mo?
5: First, una po, yun sa amount. Purpose.
0: Nakabase po yun, Your Honor, sa saro, Your Honor, na...
5: Well, so wala kayong kinalaman?
0: What?
5: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
0: Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
5: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
0: Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security officer.
5: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
0: Wala po ako alam kung in terms
5: yung timing ng disbursement. Wala din po.
0: Timing ng disbursement. The moment that I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor.
5: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
0: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalaga niya na si Carsner La Chica, Your Honor.
5: Okay. Sa alin pong decision ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide.
0: Ano? Mahirap.
5: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdi-desisyon? bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
0: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
5: So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo.
0: Hindi ko marilit ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
5: Ulitin ko po ulit. Wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
0: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
5: Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan, wala hong binago. Kailangang baguhin, kailangang palitan, kailangang mas detalyado, kailangang mas transparent. Yun po yung tanong.
3: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
5: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
5: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
0: Wala po kaming AOM, Your Honor.
5: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
0: Hindi ko po...
5: Wala po kayo dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
5: Yes, yung trabaho niyo po bilang SDO, binabanggit niyo po kanina, tinignan niyo yung fund utilization, tugma lang.
0: Tugma po, Your Honor, at saka galing po yun kay Colonel Latika na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor.
5: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
0: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
5: last,
0: ano.
5: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
0: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
5: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
0: Wala na po, Your Honor.
5: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
0: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Latika, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
7: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi nung noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
0: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
7: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
0: Hindi ko po alam na birthday po yun, mo yun, ma'am.
7: Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel La Chica.
0: Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
7: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
0: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
7: So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
0: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong expert to, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
7: Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
0: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa
7: kapag,
0: akin po.
7: Opo, kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
0: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
7: So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba.
3: Kindly wind up, Senator Jeffries.
7: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba 'yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash. Hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
0: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
7: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina.
0: Salamat.
7: Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina.
0: Good afternoon po, sir, Your Honor.
8: Question number one, between you and as the SDO, no? And Colonel Lechica as the Security Officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
0: Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
8: Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
0: Ako,
8: so between you and Colonel Lechica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
0: Ako
8: public
0: po,
8: funds, ikaw.
0: Ako
8: thank you.
0: Po, Your Honor.
8: Yeah. So each of the four times ano, that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lechica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
0: Opo, Your Honor.
8: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
0: Are you referring po kung anong, ano pong...
8: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya ka kailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
0: Opo.
8: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
0: Opo.
8: So, pag kagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretsyong binibigay mo na kay Colonel Lechica?
0: Pag na-incast na po ang Chica, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lechica na...
8: Hindi, pakisagot lang. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretsyo kay Colonel?
0: Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor.
8: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
0: Half-half po, Your Honor.
8: Paano yung half-half?
0: Yung 2023...
8: Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati...
0: Hindi po, Your Honor.
8: Board.
0: Ganito po, Your Honor.
8: Sige.
0: Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-incast ko na ang Chica. And then, I also called up Security Officer Colonel Lechica na na-incast ko na ang Chica. Then, agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel Lechica na yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lechica sa mga expenses na to be incurred na
8: tinatanong
0: ko, Your Honor, yung object of expenditure,
8: Your Honor. Huwag mo ng iba, Ms. Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the four times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lechica o meron ka pinasok sa vault?
0: Yung
8: lahat,
0: yung
8: each of the four times.
0: Hindi lahat, yung first, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million nirelease ko po kay Colonel Lechica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lechica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your
8: okay.
0: Honor.
8: Yung sumunod na quarter.
0: Then, after that, Your Honor, magsubmit siya sa akin ng fund utilization report, Your Honor.
8: After withdrawal.
0: After withdrawal. Yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, three times ko na po na-release kay Colonel Lechica. Same also with the third quarter of 2023, three times ko po na
8: three tranches.
0: Three tranches.
8: So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Diba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon na...
8: I'm telling you, that that is supposed to be the practice.
0: Kung regular po na transaction, Your Honor.
8: No, supplies. Supplies.
0: Regular po ang pag-transact, Your Honor, no, hindi no. po in relation sa confidential supplies. Funds.
8: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailan may sales invoice, kailan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Hindi ako ang sagot po, Your Honor, is
8: yung
0: nabasa, yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
8: Well, anyway,
0: yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor.
8: I won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
0: Ano po, Your Honor, ginagawa po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
8: Wala kang oversight? Kung anong sabihin ni Colonel Lechica, prepare, pirma, approve ng SDO.
0: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
8: Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, meron kang, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi, narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So, hindi ministerial, di ba?
0: Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi
8: tapos
0: po
8: na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasagot.
3: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
0: Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor.
9: Correct. Now, can you delegate these powers to others?
0: Gidisburse ko po ang confidential plan, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor.
9: Hindi, pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others?
0: Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor.
9: So therefore, the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right. Now, my question is this. hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers ano sa OBP?
0: Wala kaming regional po, Your Honor.
9: Yun. Kasi in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide. Yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
0: Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
9: So, kaya niya yun. Expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel Lachica.
0: Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam po lang, si Colonel Lachica po ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
9: Ay, para ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
3: Senator Judge Marcos is recognized.
0: Magandang hapon po.
10: Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
0: Wala, ma'am.
10: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
0: Wala, ma'am.
10: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
0: Hindi ko nakita, ma'am.
10: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
0: Kasali po yun, ma'am.
10: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya?
0: Wala po siya, ma'am. Nagbibis lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
10: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
0: Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
10: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
0: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
10: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo?
0: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
10: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
0: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date, at biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
10: So, pinununin niyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
0: Wala akong alam, ma'am.
10: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
0: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
10: I'm sorry also, pinagdadasal namin siya.
0: I'm sorry.
10: Thank you po. That will be all, Presiding Judge.
3: Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when the witness is ready as well.
11: Yeah, let's give the witness some time.
3: Are you okay, Ma'am Gina? Can you continue?
12: Sandali lang, sir.
3: Oh. Inuman niyo po ng tubig, ma'am.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
12: I'm sorry po.
3: It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Continue.
12: Okay po.
11: Okay, maraming
3: proceed,
11: salamat.
3: Senator Judge Aquino.
11: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa, at iba pa. When was the first time niyo yan nakita?
0: Yung pong nag-ano na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yung galing kay security officer na chika po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun. Kung tama po ba, mag-queenside po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ERs, Your Honor.
11: So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names?
0: Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa kadaghan, sa dami-dami pong mga ERs na umabot po ng almost 800, Your Honors.
11: Oo.
0: Di pero ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor.
11: So kaklaruhin ko po ha, nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita.
0: Ano, may napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor.
11: Okay, so lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan, doon niyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Naisip niyo po yun, ma'am?
0: Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po.
11: Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel Lachica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways?
0: Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor.
11: May binerify po kayong pangalan na kakaiba?
0: Di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount, okay, po, Your Honor.
11: So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila?
0: Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel Lachica, Your Honor, kung ano po ang binigay ng mga forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya, Your Honor.
11: Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon, o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao?
0: Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel Lachica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor.
11: Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Hindi nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan?
0: Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer Lachica, Your Honor.
11: Opo, pero pagdating naman po ni Colonel Lachica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi po kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon po ba kayo ng internal investigation?
0: Wala po ako. Wala ako niyan, Your Honor.
11: Hindi po kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi po ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi po kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala po kayong ganyang pagtatangka o wala po kayong ganyang effort sa inyo pong opisina.
0: Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na ano, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor.
5: Pero
0: in fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
11: Last point, Mr. Presiding Officer. More than one year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica.
0: Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor.
11: Okay, tatungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness.
3: Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
14: Salamat po, Sergeant Officer. Ipa-follow up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanina nyo binigay?
0: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
14: Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? Ano? O hindi na, dinerecho mo na kay Kernel La Chica?
0: Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
14: Hindi mo nilagay sa vault?
0: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Your Honor.
14: Hindi, pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo nilagay? Kanino mo binigay?
0: Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM plus, 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nagsubmit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor, at saka may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
14: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Monteveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
0: Thank you, Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor.
14: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Meron ba siyang intelligence panto sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence pan po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence pan?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
14: Hindi mo inalam?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
14: Ayun lang po. Maraming salamat.
3: Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
15: Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagkaganito. May hapon, Palanga. May hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina.
0: May hapon, sub, sir.

0: ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor.
1: O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AICs, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yung naibibigay doon sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify.
0: Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor.
1: So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pininiwalaan mo, Madam?
0: Kaysa lang pud ang akong girelisan o kwarta, Your Honor.
1: So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun ni isa, walang resibo.
0: Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor.
1: O, pero Palanga, wala ka na hadlok? Wala ka na hadlok? In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO eh, you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo ni piso. Talaga, pambili lang ng equipment para sa sports, kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po ano lang, yung acknowledgement receipt. Wala mo hardlock, ma'am.
0: Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka, ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang masama ang tao, Your Honor.
1: Okay.
0: Kay confidential in nature man to, Your Honor.
1: Salamat kayo Palanga. Thank you.
0: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts?
0: Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipts, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor.
3: Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts?
0: May deadline po, Your Honor, kung ganun sa kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor.
3: Nag-demand ba kayo? Sino ba ang, kanino manggagaling yung acknowledgement receipts?
0: Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor.
3: Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts?
0: Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
3: So siya gumawa rin?
0: Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Honor.
3: Hindi kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts?
0: Yun po ang gibigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor.
3: Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay muna sa akin dahil may deadline tayo?
0: Wala pa po. Di pa po niya nakakolekta lahat, Your Honor. Pero may in-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor.
3: Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na

0: violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung pangalan na mava-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation?
1: Your Honor, pagpareceive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng kuwa, Your Honor.
0: Eh, hindi naman
1: hindi
0: sa tinanggap.
1: Manila binalik sa amin, Your Honor.
0: Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance of joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na mayroon tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod?
1: Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng kuwa ang aming liquidation report, Your Honor.
0: Ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina at alam ko may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo?
1: Pailan.
0: Diba meron kang kaso ngayon?
1: O, yung napailan po kami sa, napailan po ako sa Ombudsman,
0: Correct.
1: Your Honor.
0: So, nag-usap pa kayo ni VP Sara na paano, ano ang gagawin natin dito sa problema, problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds?
1: Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
0: Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Diba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso.
1: Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado,
0: Yun
1: Your Honor.
0: Yun lang ang solusyon, bigyan ng abogado.
1: Opo, Your Honor.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa, ano po. Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin.
1: Yun po. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor.
3: Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables.
1: Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor, yung mga acknowledgments receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi okay. Siya po ang nag-implement, Your Honor.
3: Oh, okay. Pero alam niyo ho, yung I'm sure hindi niyo kabisado yung joint memorandum circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize ano po.
1: Di ko po lahat na memorize, Your Honor.
3: Yung section 4.8, section 4.11. Alam niyo ba kung anong sinasabi po nito?
1: Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor.
3: Mayroon po ako, pero ang sinasabi po doon sa section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, section 4.8 hanggang section 4.11. Dahil ang confidential fund. Ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses, at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan will fall under the MOOE or capital outlay. Next time, ma'am, ha, para may idea na kayo. Ano? Kung sakasakali maging, in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright?
1: Retire na po ako.
3: Okay. So, but for your information, ma'am.
1: Ano Salamat po, Your Honor.
3: Thank you po.
2: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama?
1: Can I have a copy?
4: Would the either the defense or the prosecution provide copies of...
2: Can Assistant Counsel provide Ms. Gina with a copy of the... I believe the liquidation report should contain that information. With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan.
1: Salamat po, sir. Salamat, Your Honor.
4: So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang informer?
1: Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay security officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor.
4: Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot?
1: Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si security officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor.
4: Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo, bilang accountable officer, ano ang sa'yo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt.
1: Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica na security officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor.
4: So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil
1: nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa security officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor.
4: Kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina. Kanino nyo tinurn over yung 4 na bag? Ng 125 million. Nung una, yung last quarter.
1: Nirelease ko po yun, Your Honor, sa security officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-incas ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica.
4: Saan yung nirelease? Sa opisina na?
1: Sa opisina na po, doon sa aking extension office, Your Honor.
4: Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag?
1: Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor.
4: So, sa loob ng extension office, sino ang nandun?
1: Ako po, Your Honor, at then pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor.
4: So, dalawa lang kayo sa loob ng opisina?
1: Opo, Your Honor.
4: At pagka nagda-turnover ka ng 70 o 80 million, dalawa lang kayo lagi sa 3 beses?
1: Yes, Your Honor. Pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin.
4: Yes, yes. Pero ibig sabihin, kayong dalawa lang ang maaaring magsabi na talagang tinurnover mo sa kanya.
1: Giturnover ko po sa kanya, Your Honor. Kasi
4: walang, walang ibang kasama ron?
1: Wala po, Your Honor.
4: Okay, last wrap-up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer?
1: Meron po, Your Honor.
4: So ganun din ang sistema? Tine-turnover mo yung buong pondo sa security officer?
1: Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng...
4: yes, sino yung security officer na yon sa Davao?
1: Si... dalawa po sila, Your Honor. Si... si Sir Benny De Leon at saka si... si...
4: At ganun din...
1: nakalimot ko, Your Honor,
4: one last
1: sorry.
4: Question. Ganun din ang sistema. Walang... kasi dito sa last... yung three tranches... na totaling almost 500 million ni isa, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama?
1: Ang alin, nawala ko, Your Honor, I'm sorry.
4: Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt, puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that? COA already said walang, lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama?
1: Sandali lang, Your Honor, ha?
2: The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official receipt,
4: yes, okay. And therefore,
2: sa liquidation report na final nila sa COA.
4: Yes. At ganun din sa Davao nung ikaw ay SDO.
1: Wala po. Oh, wala po, Your Honor.
4: Okay. No further wala questions, Mr. President.
2: Senator Judge Rafi Tulfo, and finally after him, Senator Judge Hercito.
1: Thank you, Ma'am.
5: Madam Witness, magbibigay na lang ako ng scenario kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika, and then binigyan mo ka 100 million, pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag ka maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako eksperto, ako nakakalam sa ground, anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo?
1: Wala pong ganyan, Sir.
5: Hindi, halimbawa nga lang, scenario nga po.
1: Hindi ko masabi, Your Honor, kasi wala po, Your Honor. Dili ako magsagot, ana, Your Honor, kay wala ko naka-experience, ana, Your Honor.
5: Okay.
1: I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor.
5: Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tukol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP, hindi. Tama. Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OOA.
1: Wala po kami, in Your Honor.
5: Last na lamang. You know what? Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart hindi ka corrupt ni Sing Kunduling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan million and billions. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon, or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo. At baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat.
2: Senator J.V. Hercito, for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig mo na ako sa inyo. Ginang akusta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel La Chica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng ano yun? Yun ba'y ano na hindi na pwedeng magtanong? No, dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, eh magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko, natural yan, ma'am eh, sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million?
1: Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor.
6: Apo, narinig ko na rin kanina yun eh. Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, nanigtiwala kayo kay Colonel Achica dahil siya po ang designated na Security Officer ng inyong Head of Agency. Pero yun lang po, dahil, yun nga eh, dahil natural nga po sa dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po.
1: Confidential in nature po, Your Honor.
6: Okay na po, Mr. Presiding Officer. Wala tayong makukuha.
2: Thank you, Senator Judge Zerto. Finally, Senator Judge Risa.
7: Salamat po muli, Mr. President. Una, Ms. Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana.
1: Salamat, ma'am.
7: Okay, isa pa yan. Tatlong tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan dun sa acknowledgement receipts. Pero, nung binerify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo?
1: Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer, ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses, ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya, ma'am, bilang security officer, ma'am.
7: Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung apat na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica?
1: Yes po, ma'am.
7: Okay.
1: Naka-record po yon ang sa CDR po, ma'am, na nag-release pa ako kay Colonel La Chica.
7: At naka-record sa CDR na ni-report nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte.
1: Tinext ko lang po siya, ma'am.
7: Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon?
1: Hindi ko alam, ma'am.
7: Hindi nyo alam. Alright. Salamat muli.
1: Salamat, ma'am.
7: Ms. Gina. Salamat po, Mr.
2: Just a few
7: presiding
2: from
7: officer.
2: The presiding officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel Lachiga, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po?
1: Yes po, Your Honor.
2: Eh bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali nyo.
1: Yun po, yun pong instances, Your Honor, yung after po na na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150,000 po, Your Honor, for security purposes, Your Honor.
2: Saan po galing yun eh? 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
1: So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay ASIC Lemer Alton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
2: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
1: Kay Asik Limber Ortonio po, Your Honor.
2: Saan po naman niya nakuha yung pera?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
2: Hindi na rin po kayo nagtanong?
1: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
2: Ngayon, yung winidraw po niyo sa banko, hindi ba cash advance po yun, yung apat na quarter?
1: As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor.
2: Magkano po ang bond ninyo?
1: Di ko kami-memorize, Your Honor. I'm sorry.
2: Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am?
1: Basta yung ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang bond ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakasa advance ko, Your Honor.
2: Ma'am, ang kinasa advance niyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So, magkano po ang kabuang bond ninyo? Aabot po ba ng 500 million yung bond ninyo? Para sa 500 million?
1: Parang 8 will...
2: 8?
1: Basta meron yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor.
2: Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance.
1: Saklaw yata, Your Honor?
2: Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabi ng sabing dinisburse nyo kay Latchika, si Latchika nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung walong iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun?
1: Ang nag-implement po, si Colonel Latchika po, Your Honor. Ako po ang nag-disperse sa kanya.
2: Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Latchika. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt?
1: Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor.
2: Hindi rin si Colonel Latchika?
1: Hindi ko masasabi, Your Honor, basta ako, Your Honor, si Colonel Latchika po ang security officer, Your
2: Honor.
1: Sorry
2: po ha, hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera, kahit po si Colonel Latchika, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yun na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Latchika yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yun. Malamang po, di ba?
1: Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata.
2: Wala pong ganun sa OVP?
1: Wala pong issue na ganun, Your Honor.
2: Paano nyo po nalaman yun sa DepEd?
1: Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor, sa amin po sa EOM. Wala pong ganun, Your Honor.
2: Wala pong issue sa EOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa EOM. Hindi po in-issue sa EOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalan kakaiba. Wala po sa EOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Latchika ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao?
1: Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Latchika po ang nag-implement, Your Honor.
2: Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse?
1: Siya po ang nag-implement, Your Honor, kung may binayaran po siya, Your Honor.
2: Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siya ang nag-disburse dun sa mga taong nakatanggap, di umano. Opo.
1: Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. o kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba? Disburse po yun sa inyo, di ba?
1: Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: So, nag-disburse din siya?
1: Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang bilang SDO, Your Honor.
2: Ulitin ko, Mama. Ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Opo. Yung ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun?
1: Nagbayad siya, Your Honor.
2: Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Latchika yung pera?
1: Wala.
2: Hindi. Come on, sigurado yung sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts.
1: Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng confidential activities and operation, Your Honor.
2: So, ground, yung implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera.
1: Ano po, Your Honor?
2: Yung implementation na kanina niyo po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera.
1: Kaya nag-implement doon siya, Your Honor, di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor.
2: Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya.
1: Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya.
2: Okay. Thank you very much, Ma'am Gina.
1: Salamat po.
2: One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2050 number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly, hindi ba? To the final legitimate recipient or purpose. Si Latchika, Colonel Latchika ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose?
1: Hindi po, Your Honor.
8: Mm-hmm. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba, ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun lang, yung mga Elias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to confidential, wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama?
1: Pinirify po naman po sa kanya, Your Honor.
8: Pero, okay, yes. Yun na nga. Yun lang. Yun lang actually na dapat ang SDO under the Joint Circular should be the one to disburse the amounts to the and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel Latchika yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But yung defensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel Latchika eh dahil ito ay confidential activities, wala kayong security clearance, kaya hindi kayo dapat nangingilam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents.
1: Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor.
8: Okay. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat din.
2: Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado na magkabilang panig at kayo din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may
1: salamat
2: step down
1: po sa lahat. Salamat po. Magandang hapon.
2: For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the letter and medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now, because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition and if indeed he will be unable to testify this week and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, lead prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow?
9: First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor,
2: before you proceed, counsel, so we will furnish you that copy, clerk of court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same.
9: Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor.
2: So noted.
9: With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the three AFP officials, namely, Your Honor, Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor.
2: These officials of the AFP are in active service, counsel? Would you know?
9: It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the two remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines.
2: And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds?
9: This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor.
2: Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen?
9: We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor.
2: But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of...
9: We confirmed that, Your Honor.
2: Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned three current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, counsel?
9: They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Buran Singh, and then Panopio, and then Bahaw.
2: Let the corresponding subpoenas be issued to the three aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken.
9: 31 is a holiday, Your Honor.
2: 1 and 2 then, for 1 and 2, September 1 and 2. So ordered.
10: Your Honor.
2: Counsel for respondent, Sheila. Yes, ma'am.
10: Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the three named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just, 2 days? In fact, 1 day.
9: Your Honor.
10: Before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. This court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent with the pretrial order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor.
2: No, counsel, if I may. We will be listening to Ortonia tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Buran Singh, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving him more than actually 5 days even.
9: Thank you. Just put on record, Your Honor. Your Honor, please.
10: Thank you for the clarity, Your Honor.
9: Your Honor, may just put on record that our disclosure or submission of the new witnesses, which as described by the defense is a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of three AFP officials, Your Honor.
2: Julie noted, Your Honor, the court accepts the explanation of counsel given again the unavailability depending on the findings of the Senate doctor as to his actual condition. Yes, Sheila?
10: Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor.
2: That was how it was taken by the presiding officer. Any other points?
10: Yes, Your Honor.
2: Yes,
10: we are
2: counsel for respondent.
10: We are in receipt of a request for stipulation, the material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this three-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajardo serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajardo was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million debit confidential fund subject of this case should the presentation of Mr. Fajardo goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we refuse to stipulate.
2: Julie noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution request for stipulation, items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those two points. When you present witness
10: Edward Fajardo,
2: Your Honor. Whenever that may be. So noted. Thank you.
10: Thank you.
2: Any other points?
10: Nothing more, Your Honor.
2: There be no other points to be taken up. And again, Chair reiterates that it will make its ruling tomorrow with respect to the point raised by counsel for respondent, and we will hear Attorney Ligutan as well tomorrow, I believe. Hopefully, we'll have enough time. There be no other matters to be taken up. The court is here. Before the court adjourns, session will be called at 4 p.m. according to our Senate President for the information of the senators and the senator judges. The trial is adjourned, and we'll see you tomorrow at 10 a.m.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
12: 3:28 ang ating oras. Dakuha na po natin ang Senado paghawak ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa confidential funds ng OVP. Iginiit ng depensa na sang-ayon daw po ito sa DBM COA rules. Si Luisa Irispe sa detalye.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
13: Jamie, pinuntungan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang nilabag at hindi bawal ang naging paghawak sa confidential funds ni Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sa naging cross-examination ng defense team sa hostile witness na si Acosta ngayong araw, ilan sa tinanong kung kinakailangan nga ba talaga ng personal na kasama ng isang o personal nakasama ang isang SDO sa confidential operation at kung kailangan ba na may formal na training ito para sa mga confidential activities. Sumagot naman si Acosta na base nga sa Joint Circular 2015-01 ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit, hindi kailangan at walang ganitong requirement upang maging SDO. Narito ang bahagi ng examination ng defense team.
14: The Joint Circular does not require you an SDO to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground.
15: Wala pong sinabi ang circular, Your Honor.
14: Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations?
15: Wala din, Your Honor, sa aking pagka understand.
14: May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung paano ginagawa ang confidential activities?
15: Wala ko naka-encounter, Ana, Your Honor, sa GC.
13: Tinanong din naman ng depensa si Acosta kung base ba sa joint circular bawal ang ginawa niya na mag-rely o magtiwala sa mga dokumento o acknowledgement receipts na ibinibigay ni Security Officer Colonel Raymond Lachica, at kung bawal din ba na tumulong ang isang security officer para sa planning, certification at pag-ayos ng confidential funds. Pero sagot lang din ni Acosta na walang nakalagay sa JC na bawal ito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
14: Na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer?
15: Ano yun, Your Honor?
14: May pagbabawal po ba sa joint circular na ang nabawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer?
15: Wala, Your Honor.
13: Nilinaw din naman sa cross-examination na walang background si Acosta sa anumang confidential activities at operations, pero hindi nga ito hinihingi bilang requirement sa joint circular. Iginit din ni Acosta na para sa kanya, kontento siya na ginamit ng maayos o tama ang paggastos ng confidential funds. Ibinunto din naman ng depensa na noong SDO si Acosta, noong mayor pa siya, o mayor pa ng Davao, si Vice President Sara Duterte, malinaw na walang inilabas ang COA na Audit Observation Memorandum, Notice of Disallowance at Notice of Suspension. Samantala, matapos nga yung cross-examination ay nagkaroon pa ng redirect ang prosecution. Pero sa re-cross-examination, iisa lang naman yung naging tanong dito kay Acosta at hinggil nga dun sa pag-question sa kanya ng prosecution na kung bakit mabilis siyang sumagot pagdating dito sa defense. Pero ang sinabi lang ay nakakaintindi naman siya pero humihingi nga siya na makapagsalita din ng Bisaya, pati na rin ng Tagalog, pero nakakaintindi siya ng English. Samantala, bago naman matapos ang impeachment trial ngayong hapon, ay nagsalita si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng defense team, at sinabi nga niya na nakatanggap siya ng sulat hinggil sa stipulation o pagtanggap bilang totoo sa ilang mga pagkakakilanlan, pati na rin sa mga dokumento hinggil kay Special Disbursing Officer Edward Fajarda. At ayon dito sa defense team, ang kanilang isistipulation o tatanggapin lang na totoo o sasang-ayunan ay na si Fajarda ay isang SDO o Special Disbursing Officer para sa Confidential Fund ng Department of Education at siya rin ang nag-liquidate ng 125 million na liquidation o na Confidential Fund ng Department of Education. At yan muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isang makasaysayang pagdinig.
16: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. At batay nga po doon sa pagharap kanina ni SDO Acosta, no? Ito po ay batay din, no, sa aking obserbasyon. Ang kanyang sinasabi, may fund utilization report at tiwala siya dito nga kay Colonel La Chica dahil nga ito yung dinesignate ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya, hindi na niya pinaghanapan pa or ang validate na lamang niya doon sa acknowledgement receipt ay yun pong mga si mismong Colonel La Chica na yung kanyang tinanong. Pero hindi naman maitatatwa, no, na medyo napikon yung ilang mga Senator judges. Ito pong si Senator Raffy Tulfo, ang kanyang sinasabi, sasabihin lang natin to. And I quote, "You're stupid sa ngalan ng blind loyalty." Yan po ang ako, dating boss ko yan. So, ramdam ko yung pagka medyo gigil. Okay, sige, dito muna tayo sa House Prosecution. Umalma sa selective memory ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Mimi, naging paulit-ulit nga at tila memorized answer na ang naging sagot ni Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. May selective memory, yan ang kwestiyon ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan ng tila nakalimutan ni Gina Acosta yung mga naging sagot niya kaninang umaga. Punto ng prosecutor, paanong kayang-kayang alalahanin ni Acosta ang mga detalye ng audit report mula 2019 hanggang 2022 pero biglang nagka-amnesia at hindi na maalala ang halos sa 2 bilyong pisong confidential funds ng Davao City nung siya naman ang humahawak ng confidential fund ng lungsod. Binuksan din ni Ligutan ang pag-isa kay Acosta sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kanyang mabigat na legal na pananagutan sa paggastos ng confidential funds. Sa recross examination, sinabi ni Ligutan na bilang nag-iisang SDO na nagpirma at nagkumpirma sa mga ulat ni Acosta ang may direktang pananagutan kasulitan sa batas dahil dito anya ay sakaling mapatunayan ang maling paggamit ng pondo ay pwedeng maglagay sa kanya sa peligro ng pagkakakulong. Pero Jamie, kanina sa isang ambush interview kay House Prosecutor at Bicol Saro Party Representative Terry Ridon, sinabi niya na mukhang may ordinaryong empleyadong makukulong. At tinukoy niya ito ay si SDO Gina Acosta at yung paulit-ulit na dinadahilan ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ng VPSPG dahil sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Giniit ni Ridon, hindi dapat ang mga subordinates lamang ang pumapasa ng parusa dahil ang tunay na may pananagutan at dapat makulong ay ang mismong nagpapatupad at nag-uutos sa kanila at ito ay si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
17: Ito, ito naging malinaw na malinaw sa ating lahat na mukhang makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Pero alam po ninyo, mga ordinaryong kawanilang po ito. At kailangan po nating tiyaking makulong at matanggal sa pwesto yung pong pangalawang pangulong Sara Duterte. Kasi very clear, the original sin for all of these things has been yung pong pag-utos ng pangalawang pangulo sa BBB na Acosta, ibigay ito kay Mr. La Chica.
13: At yan ang naging pahayag, Jamie, ni House Prosecutor Terry Ridon. Sa ngayon ay nag-umpisa na yung press conference para sa recap ng mga kaganapan ngayong araw na ito ng Day 17 ng impeachment. Magbabalik tayo muli mamaya. Ako po si Mereni Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos-Reyes, sa Day 17 po ng impeachment trial. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumayo at nagsalita po si Senator Lito Lapid. O, ang kanyang katanungan, syempre yung tungkol dun sa concern niya, no? Dahil si Senator Risa Hontiveros po, ang concern naman niya, parehong Hontiveros, although iba yung name, pero parehas na parehas yung birth date. Yung birthday na nando doon. At ganun din itong si Senator Lito Lapid, ang kanya namang binabanggit ay meron daw dalawang Lapid at ang sinabi daw nga ng tatay niya kapag ka Lapid ay kamag-anak niya. So ang concern naman niya, okay lang kung nabigyan yung mga kamag-anak niya, paano nga daw ma-assure nitong si Gina Acosta na totoong naibigay yung pera doon sa mga recipient. Mula naman po sa Senate Impeachment Court, naroon si Nympha Asuncion.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Yes, Jamie, tama ka nga, no? Pagkatapos nitong cross-examination na tinidirect sa testigong si Gina Acosta ay nabigyan nga ng pagkakataon yung mga senator judges natin na makapagtanong ng kanilang mga clarificatory questions dito kay Acosta. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi niyang dating OVP Special Dispersing Officer na si Gina Acosta na matagal na siyang government employee bago naging SDO. Naging stenographic reporter muna ito at kalaunan ay naging supply officer sa Sangguniang Palungsod sa Davao City at nakilala niya si VP Sara noong ito ay vice mayor pa at naging SDO nung mayor si VP Sara. Pinunto ni Tulfo ang paggamit ng mga alias gaya ng Mary Gay Spiatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Nitnit at Belat sa mga dokumento ng confidential funds. Ginusto niya kung bakit hindi hiniling ni Acosta ang tunay na pangalan ng mga recipient na ito lalo na't maaaring kailanganin ang mga dokumento sa audit ng COA. Ayon kay Acosta, sa kanyang pagkakaunawa doon sa joint circular ay hindi nakasaad na kailangang ilagay yung pangalan ng mga totoong recipient sa dokumentong nakita niya. Kwenestyon din ni Tulfo yung pag-disperse ng kondo kay Colonel Raymond La Chica na anya'y walang fidelity bond para makapag-disperse ng pondo. Kinumpirma ni Acosta na ipinagkatiwala niya ang pondo sa kay La Chica matapos itong italaga nga bilang security officer ni VP Sara kahit alam niyang wala itong fidelity fund. Sinabi naman ni Acosta na nagbigay si La Chica ng fund utilization report na kanyang binerify laban sa object of expenditures dahil nagtugma naman anya yung halaga ng gastusin at sinabi niyang wala siyang nakitang mali sa paggamit ng confidential fund. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ay tinanong nito yung tungkol dun sa mga kahina-hinalang pangalan pa rin at dokumento ito na ginamit sa liquidation ng confidential funds. Ginete Senator Judge Raffy na dapat sana ay nagduda na si Acosta nang makita nga niya yung mga pangalan ng informant na gumamit nga ng gaya ng alias Bella, Pago, Pusa, gayon din yung mga dokumentong maraming pangalan pero iisa lang yung pirma. Narito yung bahagi ng interjection ni Senator Judge Raffy.
5: How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
1: Nasa average ng pagkatao, Your Honor.
5: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal.

0: pirma. Hindi ako nagtaka.
1: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
2: Ernesto Namani, Senate President Sherwin Gatchalian, ang dating OVP disbursing officer tungkol sa pananagutan niya din sa 500 million na confidential funds na itinagkatiwala nga kay La Chica. Ginit Gatchalian na bilang accountable officer, dapat ay matiyak ni Acosta kung saan napunta yung perang ibinigay kay La Chica. Sinabi ni Acosta na may fund utilization na report naman daw na pirmado nga ni La Chica at na isumite ang liquidation sa COA. Pero ginit ni Gatchalian na hindi sapat yung liquidation o pirma lang dahil wala umanong personal knowledge si Acosta kung talagang ginastos yung pera o napunta ito sa bulsa ni La Chica. Ayon kay Acosta, buong kanyang tiwala kay La Chica dahil nga ito yung itinalaga bilang security officer at siya yung namuno doon sa Vice Presidential Security Protection Group. Tinanong din ni Gatchalian kung sinabi ba ni Acosta kay VP Sara na maaaring magkaroon siya ng problema bilang accountable officer dahil sa pagbibigay ng pera kay La Chica. Sinabi ni Acosta na hindi niya ito sinabi kay dating kay VP Sara dahil si VP Sara mismo yung nagkalaga nga kay La Chica bilang security officer. Si Senator Judge Joel Villanueva naman tinanong kay Presiding Officer Jesus Cordero kung si La Chica na ba yung susunod na witness ng prosecution. At ang sabi naman ng presiding officer, call na ito ng prosecution at sa ngayon ay wala pang ganitong manifestation sa parte ng prosecution. Pero listed naman daw itong si La Chica bilang haharap na witness sa parte ng prosecution. Pakinggan natin yung naging talakayan sa pagitan nila Senator Judge Joel at presiding officer Jesus Colero at ng prosecution.
3: Ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po.
4: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
5: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please.
4: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
3: I understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin.
2: At gaya nga nung sinabi mo kanina, Jamie, na itanong ni Senator Judge Lisa Ontiveros, yung isa dun sa mga pangalan dun sa mga acknowledgement receipts na ipresenta dito sa pangdilitis. Particular dyan yung Clarice Ontiveros na ito nga ay kapilido ni Senator Judge Lisa Ontiveros at tinanong niya kay Acosta kung napansin ba ni Acosta na yung petsa na nakalagay doon kung kailan daw nabigay yung petsa na nakalagay doon sa acknowledgement receipt na February 24, 2023 ay birthday ni Senator Judge Lisa Ontiveros. Ayon kay Senator Judge Lisa, napakalaking coincidence naman daw noon at natanong niya kung napansin ba 'yon ni Acosta. Ang sabi ni Acosta, hindi niya 'yon napansin, pero may mga ilang tinanong din siya kay La Chica na mga ARs dahil may ibang ARs na walang pirma at yung iba walang date at yung iba hindi mabasa yung mga pangalan. Natanong din ni Senator Judge Lisa Ontiveros kung bilang implementing officer ay aware ba siya na siya yung mapaparusahan kung sakasakali dahil nga siya yung accountable officer dito sa pag-release ng pondo ng confidential fund. Ang sabi ni Acosta ay aware naman siya na siya yung accountable officer. At doon naman sa administrative matters bago matapos itong day 17 ng impeachment trial ay binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero yung isang liha mula sa susunod na witness na si Limuel Ortonio at pinapaalam niya na yung dapat na psychological examination na kanyang attendan last week ay na-risked ng September 1 and 2 kaya siya ay pinapasabina na bukas hanggat sa Wednesday at siya yung susunod na testigo

0: nahaharap pagkatapos itong si Gina Acosta, dahil dapat yung susunod na witness na dating SDO ng Department of Education na si Edwin si Eduardo Fajarda ay nagpadala rin ng liham sa impeachment court at sinasabi na ito daw ay na-stroke at kasalukuyang naka-confine sa isang ospital. Kaya nanghihingi ng excuse na hindi muna siya mapatawag dito sa pagtinig sa ngayong August 24, bukas 25 at sa 26. Pero bago ito igawad ng impeachment court ay natasan muna ni Presiding Officer Cheese Escudero yung head ng Medical and Dental Bureau ng Senado na i-check yung kalagayan nitong si Edward Fajarda at mag-report sa impeachment court kung kakayanin ba nito na magtestigo. Sa parte naman ng prosecution, pagkatapos ni Ortonio ay ipinapasabi na rin bilang susunod na naka-line up na witness yung tatlong AFP officials na sila Colonel Manaros Borancing, si Colonel Magtanggol Panopio at si Colonel Adonis Bahaw. Sila ay pinapasabina sa Wednesday, August 26, sakaling ang maagang matapos yung pagtatanong kay Ortonio. At ayan muna yung mga pinakahuling kaganapan para sa part ng impeachment court. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte on Radyo Pilipinas coverage.
2: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Oras natin, 3:48 ng hapon.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang hapon mga ka-PIA! Balik eskwela na po ba yung mga bata? Pero sure na sure, back to office na po yung mga ilan sa ating manggagawa. No? Kamusta naman po yung sitwasyon sa inyong lugar? Matapos po ang tag-ulan at syempre medyo mahaba-haba yung usapan natin kanina. No? Pero napaka-importante ng episode natin ngayon. Eh. Hindi natin ito mapapalampas. No? Maulan man o umaraw, hindi kami titigil. Nandito pa rin po kami. Ako pa rin po si Amber Cortez.
9: At kasama pa rin po niya, Jenny Red mula sa PIA NCR.
8: At ito pa rin po ang impormasyon at aksyon na mapapanood nyo pa rin po kami at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas sa TV na channels 45 to 49, channels 3 ng TV Plus. No? At syempre sa live na live po tayo mapapanood sa mga Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kakalimutan na i-like, follow at i-share ang ating programa para hindi po kayo mahuli sa makabulang balita at talakayan. At syempre, ngayong araw, ay kakamustahin naman natin yung kalagayan po ng ating mga kababayan na nasa loob ng kulungan. No? Hindi natin pwedeng mapalampas tong episode na to kasi live na kasama natin ang ating panauhing pandangal. No? Bukod sa mga persons deprived of liberty or PDLs, atin rin pong pag-uusapan yung mga iba't ibang programa at proyekto ng BJMP NCR at syempre yun pong ating mga magigiting na jail personnel. Lahat po yan tatalakayin natin maya-maya kasama po si Bureau of Jail Management and Penology, no less than the regional director po natin o ang pangrehiyong patnugot.
9: Uy,
8: no, si
9: Jail
8: Chief Superintendent Baby Noel Montalvo. Pero bago po yan, syempre, sisimulan po natin ang ating episode sa mabilis na pagbabahagi sa inyo ng pinakabagong balita mula sa loob at labas ng bansa. Ihahatid sa atin yan ni Ms. Jenny Red dito sa In the News.
9: Para sa una nating balita, ngayong araw, OCD at DSWD nakahanda sa posibleng epekto ng habagat at paparating na bagyo. Naghahanda na ang Office of the Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng malakas na southwest monsoon o habagat pati na rin ang binabantayan tatlong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nagsagawa na ang OCD ng pre-disaster risk assessment kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at LGUs bilang paghahanda sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, maaring magsimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes, bukas na yan mga ka-PIA, at magpapatuloy hanggang Webes o Biyernes. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda na ang kanilang response team at iba pang relief supplies para sa agarang pagtugon sa mga posibleng insidente. Kaugnay nito, mayroong sapat na ayuda na nakaimbak ang DSWD kabilang ang mahigit 3 million family food packs, mahigit 275,000 non-food items, mahigit 300,000 ready-to-eat food at 715.25 million na quick response funds. Tatawaging Obet, ang Typhoon Sodel ang isa sa mga bagyong binabantayan oras na makapasok ito sa PAR. Pangalawa nating balita, DOH handa na sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Naka-activate na ang leptospirosis express lane ng Department of Health o DOH para sumabilis na gamutan dahil sa inaasahang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. May nakalaang antibiotic, rapid diagnostic test kits at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe cases. Personal ding bumisita si DOH Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital upang tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad. Ayon sa DOH, may nakahandang surge capacity beds ang kanilang mga ospital sakaling dumami ang mga pasyente. Already, huli nating balita. Ngayong araw, nationwide school safety drill ipinagpaliban muna ng DepEd. Ipinagpaliban ng Department of Education na DepEd ang live shooter attack drill o ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na isasagawa sana bukas, Agosto 25. Dahil sa mga kanseladong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng sama ng panahon. Bukod sa kanseladong mga klase, ipinagpaliban din ng drill upang mas mapaghandaan ang aktibidad at magkaroon ng child protection at psychosocial support experts habang isinasagawa ang drill upang masiguro ang kaligtasan at psychological well-being ng mga mag-aaral. Nagpaalala din ang kagawaran na dapat ay manatiling age-appropriate at trauma-informed ang drill na nakofocus sa basic protective actions, communication, coordination, accountability, at recovery.
8: Ayan mga ka-PIA, lahat po ng ating balita ay masusing fina-check po ng ating team bago po yan sabihin sa inyo or ibahagi sa inyo. At nakakasigurado po kayo na lahat po ng ating impormasyon ay na-double check at na-triple check.
9: Dahil mahalaga na maging mapanuri.
8: Yan. So yan, dare-diretso na po tayo sa ating usapan ngayong hapon dahil nandito tayo, very excited tayo na makausap ang ating panauhing
9: bandang
8: ngayon.
9: Matagal natin inantay ito.
8: Yes, syempre yung mga programang nagpapaabot sa ng tulong sa ating mga persons deprived of liberty, no? Makakasama natin ngayong hapon ang the regional director, no? The NCR Regional Director, Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo, para pag-usapan natin ang iba't ibang programa ng BJMP NCR, hindi lang para sa ating mga PDLs pero pati sa communities. No, ayan. Magandang hapon po, RD Baby.
9: Good afternoon, sir.
8: Ayan, sir. Good afternoon po. Ayan. So maraming salamat din po sa pagpunta at syempre excited po kami lahat para malaman po kung ano ang mga programa ng ating BJMP sa ngayon po. Simulan po natin yung usapan sa kalagayan po ng ating mga pasilidad, no. Ano po ba yung kasalukuyang level ng jail congestion dito sa Metro Manila? Kasi marami pong gustong malaman kung ano ba yung sitwasyon ng mga mahal nila sa buhay na nasa piitan ngayon, sir.
10: Okay, so as far as NCR is concerned po, meron tayong 38 jail facilities ngayon. Mm-hmm. And ang totality po niyan ay nasa 398% ang congestion rate natin. Mm-hmm. At kung ito ay kukumpara natin sa mga previous years, napakalaki naman pong pagbabago. Mm-hmm. Bumaba po ng husto ang ating congestion rate.
8: Ayan. So, ibang mga programa kasi yung mga nakapaloob dyan.
9: Oo, at napakalaga yun, RD, kasi ibig sabihin, gumagana din ang ating justice system. Oo,
8: yes.
9: Kasi magkaakibat yun, magkatulong para ma-decongest ang ating jail.
8: Oo, napakagandang balita yan. Pero pwede nyo po bang i-elaborate sa atin, sir, yung mga konkretong hakbang na ginagawa ngayon ng BJMP-NCR para maibsan po yung siksikan ng persons na deprived of liberty sa ating mga piitan, sir?
10: Okay po. Ang isa po sa napakahalagang programa natin na ginagawa ay yung sa paralegal service po natin. Mm-hmm. Na kung saan na ang ating po mga paralegal officers ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Mm-hmm. Sa tulong po ng ating korte, sa tulong din ng ating yung sa ano natin, kay Ma'am Janet. Sa PAW natin.
8: Yan, sa parole and probation officer.
10: At sa PAW din po. Sa PAW
8: din. Public assistance.
10: Kasi noong una, kasi ang panahon na kumbaga hindi pa masyado natitignan itong congestion na to, matagal po sila bago ma-release. Mm. Kaya nagkakaroon ng congestion. So ngayon po, napapabilis natin. Mm-mm. Sa tulong na po ito ng iba't ibang ahensya. Mm-mm. Na kung saan na talagang sinisiguro natin na hindi magtatagal yung mga PDL natin sa loob. At kung in case naman na tumagal sila na kung saan yung kanilang dapat na sentensya ay halimbawa ay 6 na buwan. Mm-mm. At sila ay 7 buwan na, ay agad po natin inimpormahan ang korte niyan. Mm-mm. Para sila ay mapalabas kaagad.
8: Okay. Sir, meron lang akong question, no? Ito, maano sa isip ko madalas eh. And I'm sure naiisip to ng ating mga kababayan. Sir, madalas natin naririnig na ang tawag sa kinalalagyan ng mga PDLs, merong dormitory. Mm-mm. At meron ding jail facility. Ano, may pagkakaiba pa yung mga ganun?
9: Female dormitory.
8: Mga ganun.
10: Wala lang pong gaano pagkakaiba yan. Kundi mas ika nga yung tawag natin. Kasi pag tinawag natin parang jail, parang masyadong degrading. So pinapaganda po natin yan para mas makatao na pananaw. So female dorm. Meron nga pong kumalat dyan na may tumawag ata sa isang facility sa female. Tatanong may bakante pa.
8: Kaya nga. Oo nga, kaya nga. Meron yun na parang nag-message siya dun sa female dormitory.
9: May available room pa po.
8: Ayan. Pero nakakatuwa nga kasi napaka community-based. No? Hindi siya isolating masyado na parang magkakaroon ng stigma yung mga PDL na at least pagbalik niya sa community, hindi naman tipong parang kulungan talaga, as in kulungan, hard kulungan, no? May dormitory naman tayo na tinatawag. Pero sir, ngayon papasok na yung tag-ulan, ongoing na yung tag-ulan actually. Ano po yung mga pangunahing hamon po na kinakaharap po ng mga kawanihan natin sa piitan, mga PDL po natin, lalo na po yung mga medyo lampas pa rin po sa kapasidad natin na mga facilities, sir?
10: Kadalasan pong nagiging suliranin natin ay yung sa health concerns po nila. Mm-hmm. Dahil hindi maiwasan na pagtag-ulan, andyan po yung sipon, mm-hmm. yung ubo, mm-hmm. at gaya po nung sakit na nakukuha sa ihi ng daga, mm-hmm. yung leptospirosis. So, lagi naman po pinaghahandaan ng BGMP yan, and before po magkaroon ng mga senaryong ganyan, ay talagang pinag-aralan na. At may gabay na tayo binigay sa ating mga health service unit kung ano mga gagawin. May mga seminar din po, mm-hmm. na kumbaga binibigyan ng aral yung mga PDL, anong dapat gawin in case may mga nararamdaman sila or may problema sa kanilang kalusugan.
8: So palagi naman yan, sir, merong ano, merong naka-standby na parang health officer sa bawat facility natin, no? In cases of emergencies, ganun. Ano yan, sir? 24/7 din ba yun? Or...
10: Yes po, meron po tayo mga duty nurses sa ating jail facilities 24/7, mm-hmm. at meron din po tayong tatlong doktor na nagurubing naman po and on call anytime.
8: Mm-hmm. So napaka ano na, holistic na rin eh, no? Pero speaking of holistic approach, meron kami, sir, kasi nakikita na mga products din ng mga PDLs, no? Parang nakikita-kita natin yun sa mga Changi-Changi, sa mga malls.
9: At madami na beses na natin sila na-invite sa ating mga
8: natin
9: bazaar.
8: Yun, mga
9: bags, bags, mga lamps.
8: Oh, mga halaman na maliliit na gawa sa mga trinkets. Pwede bang ipa-elaborate nung program na yun, sir? Para saan ito? Bakit natin sila binibigyan ng pagkakataon na
9: kumita?
8: Kumita ng ganyan.
10: Ito po yung part ng livelihood program, mm-hmm. ng BGMP, mm-hmm. na kung saan na mga may PDL kami na may kakayanan o nais ba na kahit paano ay kumita, tinuturoan po sila na magkaroon ng ganitong klaseng livelihood. Mm-hmm. Once na-train sila, gumagawa na po sila niyan. At pagdabenta naman po, may porsyento sila diyan. At kung saan nakatulong po to sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa labas.
8: Oo, di ba? Nasa loob ka na ng ano, ng facility, mm-hmm. pero nakakapagpadala ka pa rin ng ano.
9: Hindi natin maiiwasan ang napapasok sa facilities ay yung breadwinner din ng pamilya.
8: Yes, oo, so nakasalalay din. Nakasalalay din yung kung may asawa or may anak, mm-hmm. di ba? So napakalaking tulong din po nito, no, sir. So lahat po ng facilities natin dito sa NCR may ganun, livelihood programs ganyan.
10: Opo, lahat po meron. Nagkakaroon lang po ng diferensya diyan yung sa laki po ng espasyo. Siyempre po, iba-ibang gym facilities, iba-ibang espasyo, at nagkakaiba rin po sa klase ng produkto dahil sa availability ng mga kagamitan at kung sino yung mga magte-train sa kanila, kung ano yung gusto i-train sa kanila, bag making ba o kung ano mang klaseng livelihood projects.
8: Yung ano, sir, yung mga materials, galing din yun sa BGMP? Pinaprovide ng BGMP or binibili rin nila or ano, paano ba nag-work ito, sir?
10: Since income generating po to, part ng nakukuha nilang pera ay yun po ang binibili ng na mga part nito.
8: So pwede, self-sustaining na eh, no? Para siyang
9: talaga nagpapaikot.
8: Parang kooperatiba na rin eh, no? Kung gusto maka ano rin ng businesses or mm-hmm. 'di ba? So kung may talento ka rin naman or tuturuan kanila, 'di ba? Pagdating naman, sir, sa mga nagbabantay, sir, ng ano, ng ating mga facilities, meron din ba tayong mga ganong klaseng mga programa na nakakatulong din sa kanila para maging medyo, kasi kung ikaw nagbabantay ka dun sa facilities, stressful masyado yun, di ba? Meron mga support programs din ba, sir, ang BJMP para sa ating mga kasamahan na nagbabantay ng pasilidad, sir?
10: Isa po ito din sa programa ngayon na pinapalakas under my command, mm-hmm. na kung saan gusto ko rin na bantayan din yung mental capability ng ating personnel. Kaya meron po kaming mga programa. Inatasan ko po yung aking resjo, mm-hmm. o yung aking executive junior jail officer na kumbaga may programa siya na problema mo, pag-usapan natin.
8: Ayan. Ganda. Kasi napakahalaga na ngayon na yung mental health talaga ay binibigyan pansin eh, no? Kasi minsan nakatuon tayo masyado sa mga PDL. Yung mga public servants natin, hindi na nabibigyan ng pansin. So napakagandang initiative yan under your leadership, sir, no? Isa pa, Mm-hmm. Last na lang.
9: Ano yan?
8: Alam ko ikaw ang curious dito eh.
9: Ah, sige, Ma'am Catherine.
8: Oh, kasama po natin dito ang Assistant Regional Director for Administration ng BJMP-NCR din, kasama ni RD Montalvo. Na ang pangalan niya ay si Jail Senior Superintendent Catherine Lopez Abueva. Ayan, meron pong itatanong Ma'am Catherine si Jenny sa inyo na baka ay maging interested din ang ating mga manonood at tagapakinig.
9: Mm-mm, alam ko ma'am, this Thursday po, no, yes, meron tayong event. Kwento nyo naman sa amin itong mass wedding ceremony para sa jail officers ng BJMP-NCR.
11: Yes, ma'am. Good afternoon po sa
8: good
11: lahat.
8: Good afternoon, ma'am.
11: O, ang kasalang bayan po ngayon ay gaganapin this coming Thursday, August 27. So, meron po tayong 17 couples. So, ito po ay ginawa. First time po ito sa NCR na magkaroon ng mass wedding para sa ating mga personnel. And ito ay para mabigyan ng sagradong pagsasama ang ating mga personnel na hindi pa nakakasal po.
8: Oo, nakakatuwa, yes, no? So, paano ka mag-register noon?
11: Under po sa ano ng chaplaincy service.
8: Okay.
11: Yes, kinuha po yung mga pangalan, mga interesado.
9: Nag-signify po.
11: Yes po, kasi yun po ang nasabi ni Father Mark nung una na marami pong lumapit sa kanya na mga personnel na mga hindi pa nakakasal na Father, pwede ba magkakaroon kaya tayo ng ano ng pwede na kasalang bayan? And then under po sa ating ano ang ating regional director. So talagang inano po ni sir na magkaroon ng mass wedding nga para sa ating BJMP-NCR. Ito ay dahil parang malaking ano po dito sa moral and ano din ng ating mga personnel na pagka nagkaroon ng sagradong pagsasama, since ang pamilya ay napaka-importante para sa ating mga personnel, pag may magandang ano po ng pamilya is mas maganda yung magiging ano nila sa pagsiservisyo. At yun ay ang pinaka-point noon is mas matatag yung kanilang ano no para sa organisasyon makapagtabaw ng maayos.
8: Ayan. So ang gaganda ng mga pictures na pinapakita sa atin sa live eh, no? Yung mga prenup pictures ng mga
9: talagang ginugulan ng oras. At nakakatawa na po support nakakakilig ang management. Eh, no? Pero, ka ba?
11: Pero invited po kayo, ma'am.
8: Ayan, oh, diba? Sige, yes, baka po meron. baka ikasal ulit.
9: Nakisabay.
8: Ayan, pero nakakatawa kasi napaka community-based na rin talaga. No? Ang daming mga initiative ng pamunuan ng BJMP-NCR.
9: Lalo ng RD, kaka-celebrate lang nila ng 35th anniversary. Congratulations po.
8: Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng effort nyo. Hindi lang para sa mga PDLs, kundi para rin sa mga personnel ng ating facilities. No? Kasi ang daming mga ano, ang daming mga na mga nabibigyang pansin ngayon.
9: At hindi sila na-overlook.
8: Diba? Okay. So, anyway, RD, dahil medyo gipit tayo sa oras ngayon, eh medyo magpapahuling mensahe na lang kami, sir. Ano ang maaaring abangan ng mga
9: lalo na may 35th anniversary po tayong ino-observe ngayong taon.
8: Ano ang mga pwedeng abangan ng ating mga kababayan, mga manonood, tagapakinig, na iba't ibang proyekto pa ng BJMP-NCR na interesting?
9: At kung may interesadong maging jail officer, no?
8: Ayan, isa pa yan. Pero para po dun sa mga ano mga manonood at tagapakinig natin, hindi po yun parang ano, hindi po yun parang booking ang dormitories natin. Pero sige, go ahead RD Montalvo, sir.
10: Yes, Sir Ever. Sa BJMP personnel po, ngayon may programa po ako na kahit pa paano mabigyan din sila ng mga vocational skills. Kaya nakikipag-coordinate pa ako sa ibang agents rin, at actually may plano po ngayon na mag-training ng mga personnel on plumbing maging yung mga sa electricians.
8: Ayan, okay.
10: Para at least hindi lang magamit sa jail facilities, because ang gusto ko mangyari, bawat jail facilities ay may marunong sa electrician and sa plumbing. Okay. Kasi yan ang karaniwan na nagiging problema. And at the same time, pwede rin magamit nito sa kanilang personal na buhay.
8: Right.
10: Para kahit pa paano may mga sidelines sila na legal na magkakaroon sila ng dagdag kita. And sa mga PDL naman, dinadagdagan natin yung mga programa din, and gusto ko nga mas malaki yung output. Kasi gusto ko yung hindi yung porke sa 100 na bawa na train natin na 100 na PDL, may lima lang na nag-progress, para sa akin hindi sapat yun eh. Gusto ko yung majority.
9: Walang maiiwan.
10: Walang maiiwan talaga. So, pipilitin namin, makakaya namin na mapalago yung mga programa para sa mga PDL natin para mas lalong handa sila sa kanilang paglabas sa lipunan.
8: Ayan. And actually, ito nga eh, ito rin yung pinagtutuunan pansin ng ating pamahalaan, no? Yung pag-reintegrate sa communities ng ating mga...
9: Restorative justice.
8: Restorative justice. Yan ang pinakamagandang ano, parang inisyatibo ng ating pamahalaan para hindi naman ma-isolate yung mga tao na nakapagbigay na ng nakapag-serve na ng sentence nila at nakapag nilay-nilay na at nakapagbago na at gusto ulit magsimula.
9: Tama
8: yan. No, eh medyo nung noon kasi medyo nahihirapan din, no, pag halimbawa sinabi na ay hindi makakuha ng trabaho.
9: The judgment ng community or integration medyo nahihirapan.
8: So at least ngayon eh medyo
9: may nag-i-inquire na nga paano.
8: Medyo rami-rami na ang mga inisyatiba ng ating pamahalaan at syempre iba pa rin kasi yung nai-institutionalize ng BJMPNCR yung mga gantong klaseng inisyatiba, lalo na kakatapos lang ng paglagda ng isang memorandum of agreement between BJMPNCR sa pamamuno ni RD Baby Noel Montalvo at ang PIANCR
9: sa pamamuno mo.
8: Yan, para medyo mas mapaigting natin yung papalaganap ng mga
9: information. May mga magagandang kwento, good stories, good news ng ating jail officers at kahit mismo ng ating PDL. Talagang ibabahagi natin.
8: Napakarami kasing good news or good stories na pwede natin i-share.
9: Diba?
8: Na pwedeng maging gabay din sa ibang mga ano, sa mga ibang nawawalan na rin ng pag-asa, no, na kung formal
9: pwede
8: PDL
9: pa
8: sila.
9: Pwede pa ang second chance.
8: Oo, so abangan nyo po 'yan, ha. Marami po tayong ilalabas na mga content at mga programa. Hindi lang po yung sa social media, kundi syempre iaangat din natin yung antas ng kalidad ng pagde-deliver natin ng impormasyon, hindi lang po sa ating comms agencies pati na rin po sa BJMPNCR. O, di ba? Mm-hmm. Ang dami nating nasabi kahit medyo huling-huli ng simula ng ating programa, pero napakarami pa rin po natin na pag-usapan. Dito po, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang oras na puno ng kaalaman. Maraming salamat po, RD Montalvo at syempre ARD. Patuloy pa rin po sana ang inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. Hanggang sa susunod na Lunes po, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon po. Mapapakinggan pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at mapapanood po kami sa Facebook pages at sa inyong mga television. Kaya wag po kaming kalimutan ibahagi ang ating programa sa mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po

0: miss. Bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:14.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga na kalatag na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng tinalakay sa situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng maulit ang mga ganitong insidente ng pagbaha. Nakalatag na anyang immediate term at pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at papaspasan na anyang pagsasakatuparan nito. Mayroon din anyang proyekto para sa Sabur River Dams. Sabi ni Pangulo Marcos, isa rin sa mga nakikitang long-term plans ay ang paggawa ng dike na kalsada na posibleng umabot hanggang Bataan. Pinag-aaralan pa niya ito. Ang pagsisiguro ng Pangulo, hindi mauubusan ng gamit o tulong ang gobyerno hanggat mayroong Pilipinong nangangailangan.
4: So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na kanilang pamahala ng national government at nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggang nang kailangan ng tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paglipat ng schedule ng impeachment trial sa hapon, hindi pa pinal ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Ang detalye sa live report ni Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi pa pinal na napagpapasahan ng Senate Impeachment Court ang planong ilipat ang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon. Ayon niyan kay Presiding Officer Chis Escudero. Ayon kay Escudero, posibleng sa Miyerkules, August 26 sila mag-anunsyo tungkol dito at maaaring sa Setyembre na rin simulang ipatupad kung mapagdedesisyonan yung bagong schedule ng paglilitis. Patapos na kasi yung 1 Agosto kaya pagkatapos ng trial ngayong linggo ito, sa September 1 na ang balik ng paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
6: Pag-uusapan pa ng Senado ang pagbabatuhan, pag-uusapan ng Senado sa pinal.
7: Hindi pa rin pinagpapasahan ng pinal kung kailan gagawin yon. Siguro ngayon, by Wednesday, we have to decide kung gagawin yon. Kasi kung gagawin man yon, dapat i-announce one week before.
5: Una na rito ang sinabi ni Senador Ping Lacson na mayorya ng mga senador sa Majority Block ay suportado na yung mungkahing ilipat nga sa hapon mula sa alas 2:30 hanggang alas 7:30 ng gabi itong impeachment trial nga ni VP Sara, at kung kinakailangan ay maaari pa niyang palawigin ang oras para magkaroon ng mas mahabang panahon sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, paghingi ng private meeting ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., fake news ayon sa kampo ng Vice Presidente si Luisa Erispe sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ang ni Vice President Sara Duterte na fake news ang issue na humihingi umano ng private meeting o makikipag-usap ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice sa impeachment trial, sinabi nito na hindi totoo ang balitang ito. Hinalimbawa pa nga ni Poa ang issue na binato siya ng laptop sa ulo ng Vice Presidente. Tulad nito, malinaw na fake news ang umano'y private meeting. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: Totoo ba yung sinasabi nila na nakikipag-usap na siya kay Presidente para yun nga, magkausap sila?
10: Fake news.
11: Ano ba nangyari?
10: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop, yung pinato ko ng laptop mo kung ano man. So fake news.
8: Matatandaan na noong nakaraang linggo, tinanong si Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bukas ba ang Pangulo sa posibleng private meeting. Sumagot naman si UC Claire na bagamat walang ganitong impormasyon kung magkakaroon nga ba ng meeting, pero ang Pangulo ay laging bukas umano sa isang dialogo upang magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, Bureau of Internal Revenue at Korte Suprema nagtutulungan para sa digital notarization. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinag-aaralan ng Bureau of Internal Revenue at Supreme Court ang pag-ugnay ng documentary stamp tax at e-notarization para maging ganap na digital ang proseso ng notarization. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa ang pagpupulong ukol dito. Tinalakay sa pulong ang electronic payment at affixure ng DST sa mga dokumentong electronically notarized. Ayon kay Mendoza, layunin itong alisin ang natitirang paper-based requirements sa DST affixure. Anya kung naisagawa, napirmahan, nanotarize at na-verify na online ang dokumento, hindi na ito kailangang ibalik sa papel. Nakabatay ang hakbang sa Supreme Court Rules on Electronic Notarization at BIR Revenue Regulations No. 28-2025. Inaasahang mapapabilis at mapapadali nito ang mga transaksyon habang isinusulong ang mas epesyente at digital na serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Good.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
11: Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa
18: nag-training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
21: Ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas. 26 minuto makalipas ang alas 4.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
21: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Monday, August 24, 2026. Kamusta kayo? Lalo na sa mga tiga Malabon. Nako, sakat sa mga tiga Novaliches. Happy Fiesta ho sa inyo, ha? Ayan, ngayon ay August 24. Para sa mga kapatid nating Katoliko, ngayon daw po ang kapistahan ni San Bartolome. Sa Senado, may nagdiwang naman ang kanyang kaarawan. Walang diliba kundi si Senador Vicente Tito Soto III. Ayan, happy birthday, Tito Sen! At makasaysayan din, no, itong araw na ito sapagkat marami po ang inikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga lugar po na sinalanta po na matinding pagbaha dulot po ng mga nagdaang pag-ulan dulot ng habagat. Ang dami po nating tinututukan mga balita ngayon. Kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Tagala. At ito ang inyong palatuntunang
2: Mark in! Mark out! kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Alamin po natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita po ang mga residente na naapektuhan po ng pagbaha dulot ng habagat dyan sa Bacolor sa Pampanga. Long-term at immediate solution ng pamahalaan sa pagbaha dyan sa Pampanga nakalatag na ayon kay Pangulong Marcos. Halaga po ng pinsalang tinamon ng sektor ng agrikultura ng Pampanga bunso doon ng mga pag-ulan makyato sa 1.4 bilyong piso. Apat na state witness sa flood control cases, hindi patuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Bida. Nationwide simultaneous active threat drill ng Department of Education, pansamantalahong kinansela bukas pero inilipat po ha, ipinagpaliban naman at inilipat po sa unang linggo ng Setyembre. Commission on Elections na nawagan po sa Kongreso, agarang desisyon na at ang kusususpindin o hindi ang barangay at sanggon ni ang kabataan elections ngayong taon. Mas mabigat ang pananagot na naman sa mga may-ari ng baril na nagpabaya sa pag-iingat nito, isinusulong Gilas Pilipinas 3x3 women pasok sa FIBA World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA Youth Nations League Asia Sea Conference.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Dire-diretso na tayo sa ating palatuntunan mga kababayan sapagkat kasunod nga ho nitong pagpapaliban ng Department of Education dito ho sa Nationwide Simultaneous Active Threat Drill na dapat to'y bukas pero ipinagpasyahan po na ilipat daw po ito sa unang buwan ng Setyembre. Ayon po sa Department of Education, bukod ho dun sa masamang panahon dahil marami pa ho sa mga eskwelahan ang hindi pa rin po nakapag face-to-face classes, meron din pong sabi nga konsiderasyong inilatag ang DepEd matapos naman humagpahayag ng pangamba ang ilang mga grupo na posible raw pong magdulot ng trauma ang mga ito dyan ho sa yung itong pagsasanay na ito sa mga kabataan. Para ho mabigyan linaw ho tayo, no? Mahirap po kasi na yung mga nakikita natin sa social media ay pawang mga kuro-kuro, palapalagay, mga haka-haka, mga opinion. Bagamat ginagalang naman po natin iyon, pero mas mabuti hong manggaling sa Department of Education po ang pagpapaliwanag at paglilinaw ho dito sa usapin kung bakit ho ito kinansila at ipinagpaliban po ano. Kasilain bukas at ilipat po sa Setyembre. Makakasama po natin ang Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Undersecretary Dr. Malcolm Garma. Yusek Garma, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, magandang hapon, J. Mark, at magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
21: Apo, Yusek, una po sa lahat, una nating tinalakay weeks ago, no? Nabanggit nyo yung kahalagaan ng suporta at tulong ng law enforcement agency sa plano pagsasagawa ng pagsasagawa ng mga institutionalized active shooting drills. Pero kasunod po ng posisyon ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na anilay bagaman mahalaga ang kahandaan ho. Bagamat hindi naman nila tinututulan no yung magandang layunin ng pagsasagawa po ng mga drills na ito pero ang agam-agam po nila ay posible daw po kasi magkaroon ng trauma kung ang makikita ng mga kabataan yung parang mas madikit sa realidad yung mga gagawing drill yung pagsasanay sa active shooting. Are we considerate na sabi nga kinukonsidera po natin po na non-simulated preparedness activities sa halip na magkaroon muna tayo ng konsultasyon. Kaugnay po nito, Yusek.
0: J. Mark, una muna gusto kong kumpirmahin no, yung nabanggit mo na yung dahilan natin kung bakit ipinagpaliban muna natin yung pagsasagawa nitong drills natin. No? Number one, yun nga, dahil sa sama ng panahon, marami pa ho tayong eskwelahan na, na kanilang umaga ay kagabi pa, no? Nagsuspindi na ng kanilang face-to-face classes.
21: Opo.
0: At may mga eskwelahan pa rin tayo na dahil nga sa mga sunod-sunod na pag-ulan at bagyo noong nakaraang linggo ay naka, may tubig baha pa, no, sa mga lugar na ito. So, isa po yan sa dahilan. Pangalawa, dahil nga po sa nagpahayag ng kanila pong mga posisyon, no, yung mga pediatric society association, mga associations natin, societies natin, psychological societies natin. So binigyan din na ho natin ng timbang ito, no, para nang sa ganon ay makonsidera, no, yung mga punto na kanilang inihain sa kanilang mga posisyon. So ayan po yung dalawang dahilan kung bakit ho natin to ipinagpaliban at kung pahihintulutan po ng magandang panahon ay sana maisagawa natin ito by next week. So yeah, so doon naman sa punto na dapat ay talagang hindi maging malapit sa katotohanan yung gagawing simulation, no? Tama naman ho yun. In fact, ang objective po natin dito ay hindi naman talagang gayahin, no, yung actual na scenario. Ang isa sa gusto nating subukan dito, J-Mark, number one, yung kahandaan ng mga schools natin kung may ganitong insidente. Sanay po tayo sa earthquake, sanay po tayo sa fire, pero ito po ay isang bago, no? Kaya gusto ho nating malaman kung yung hubang mga plano ng mga schools natin para tugunan ito ay sapat ba? Number one, kung titingnan natin, J-Mark, isang naging problema natin during the Tacloban shooting incident natin, after the aftermath, no, ng insidente, medyo disorganized yung mga tao, hindi nila alam kung saan pupunta, paano magkikita-kita ang mga bata at ang kanilang mga panggulang, pamilya. Hindi po alam kung saang lugar ang ligtas na lugar para kung saan pwede munang umimpil, no, yung ating mga learners, teachers natin. So ito po yung gusto nating malaman, na gusto nating subukan. Na pag may ganitong insidente, may it not be a shooting incident, may it be other forms of human-induced incidents, alam ng eskwelahan kung ano ang gagawin nila. And this is where nabanggit mo yung kahalagahan ng partisipasyon ng ating mga law enforcement agencies, particularly ang PNP, for two reasons. Number one, gusto naming makuha yung input ng ating PNP. So kung mayroong plano ang mga schools on how to respond and how to organize themselves, ano pa ang kulang? And this is where the expertise of our law enforcement, our PNP, would come in. Paano pa natin mai-improve based on the different context ng mga paaralan natin. Second is really, makita rin ng ating kapulisan, no, paano sila maaring rumisponde kung sakali mang merong ganitong pangyayari, no, sa mga paaralan natin, maging ito ay sa siyudad, sa ating mga lalawigan, sa mga barangay natin. Alam din ng ating law enforcement, ng ating mga barangay officials, ang ating mga medical responders, paano sila re-responde given a certain situation. So I think ito yung kabuuan, no, ng yung profile kung bakit natin gustong isagawa ito at mabigat po na tinitimbang namin, no, yung mga punto na inihain ng ating mga asosasyon. Nang sa ganon ay ma-improve pa natin yung protocol natin kung sakaling ito ay maisagawa na natin sa susunod na linggo.
21: Mm-hmm. And to establish USEC, no, para din masagot yung katanungan ng ilan nating mga kababayan, ano raw po ang legal basis o policy basis sa pagsasagawa po nitong nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, kung meron man, Yusek?
0: Well, number one, siyempre, protection ng bata ito, J. Mark, di ba?
4: Yes,
0: very innate yan sa konstitusyon natin.
4: Mm-hmm.
0: Na pangalagaan ang kapakanan, karapatan, at yung well-being no, ng ating mga bata. Maging sila ay nasa loob o nasa labas ng paaralan. So basic yan, basic right yan ng ating mag-aaral, ng ating mga kabataan.
4: Yes.
0: Pangalawa, may mga batas tayo na umiiral no, laban sa kriminalidad. At pangatlo, meron po tayong mga internal policy no. Nandiyan po ang child protection, nandiyan po ang mental health issues natin, mental issues issuance natin. At meron po tayong polisiya na tinatawag ho nating ESMLE, Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. At malaking bahagi po dyan yung security o seguridad ng ating mga bata habang sila ay nasa loob ng paralan. So ayan po yung mga batayan natin. Ito pong drills na gusto sana nating mangyari ay isa lamang sa mga mekanismo, no? O isa lamang sa mga gawain upang mas lalo nating masiguro ang implementasyon ng mga polisiya at mga batas na ito.
4: Establish lang din natin, Yusek, no? Nabanggit nyo kanina na gusto nyo makuha yung inputs ng ating law enforcement agencies, particularly itong PNP, na para makita yung overview. Paano sila makapag-responde at the same time paano mapipicture out ng ating mga mga mag-aaral yung insidente, yung sitwasyon, ano po. May kasama ba to doon sa pinirmahang agreement between the PNP and the DepEd, Yusek?
0: Yung pong mga kasunduan no sa pagitan ng DepEd, maaaring hindi by directly by PNP but by DILG, J-Mark. No?
4: Opo.
0: So kasama po 'yan. Number one is really how DILG and its attached agencies no that includes PNP would be able to help out DepEd no in ensuring peace and order, particularly doon sa mga lugar kung saan nandun ang mga eskwelahan natin. So, marami pong aspekto yan, but isa po sa magiging tutok na nagpahayag naman po ang

0: Meron po tayong guidance or guideline na ibinaba sa mga schools natin. Ito yung basic framework natin. Ano ba ang kailangang mga unahin? Ano dapat meron? Anong dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganitong insidente? So lahat po ng eskwelahan ay gumawa ng kani-kanilang plano. At yung plano pong yan, yan yung ite-testing natin kung ito po ba ay sapat o hindi sapat. So, bahagi lang po ng plano na yon yung response o yung pagresponde. Kasi hindi lang po yung pagresponde, hindi lang po yung aktwal na pangyayari. Kasama po sa plano nila yung prevention, no? Paano masiguro na hindi ito mangyayari in the first place? At kung sakaling nangyari na, anong gagawin nila? At kasama na po dyan nga, paano sila magko-coordinate sa kapulisan, sa barangay, sa local government unit, sa mga medical responders natin. Lahat po yan, eskwelahan po ang gagawa. Hindi po pulis o hindi po ating mga kapulisan ang siyang mag-i-implement itong drill na ito.
1: Mm-hmm. I see. So, ano ho, no? Sabi nga, kumbaga, masisiguro na ito ay may paiintindi sa ating mga kabataan nang hindi sila, sabi nga, matotrauma sa sitwasyon. Bagamat ito'y drill, pero sabi nga, mas mabibigyan sila ng iba yung awareness sa kung ano yung dapat nilang gawin kung dumating yung eventuality. Tama po?
0: Yeah, Jemar, tama po yun. So, kasi depende ho sa hudyat eh.
1: Yes.
0: Oo. So, kaya nga ho, nagbigay tayo ng distinct, no, yung kakaibang hudyat para ho alam ng eskwelahan kung ito ba ay sunog, ito ba ay earthquake, o ito nga ay active threat. So, pagka ho nasanay ang mga bata, ang mga guro natin, narinig itong specific na signal or warning or hudyat, no, or alarm, automatic dapat alam na nila na ito ay hindi sunog, hindi earthquake, kundi ito ay active threat. So anong gagawin nila, ano dapat ang mga unang hakbang? So it may not be actual na nakita nila na merong namamaril, no, sa loob ng paaralan. But merely hearing or listening or being alerted by this distinct signal, that would already trigger the protocol.
1: Yan. Kanina, Yusek, nabanggit niyo yung mga sabi nga, legal basis tungkol nga ho dito sa pagsasagawa nga nito mga drill na ito. Nagsagawa po ba ang DepEd ng mga na sarili nitong pag-aaral sa pagiging epektibo na naturang drill dito sa Pilipinas? Kasi I understand maging sa ibang bansa may ginagawa na hong ganitong mga drill, kasi like sa Amerika, ano ho, mas sabi nga mas nagiging madalas yung mga ganitong insidente doon. So may mga ganito ring drill silang ginagawa. May ganun din ba tayo mga pag-aaral dito sa Pilipinas sa USEC?
0: Well, doon sa ginawa ho nating protocol, number one, binatay ho natin ito doon sa ginawa nating pilot, no? Two months ago yata, if I'm not mistaken, nagkaroon ho tayo ng pilot sa Manila, no? Manila Science High School. We invited several mga stakeholders natin. At doon sa initial protocol po natin, doon natin in-input, no? Ano po yung mga kanilang yung kanilang mga expertise, no, kanilang experience, batay na rin po sa mga napag-aralan nila at naranasan nila sa ibang bansa, no. So doon po natin in-input 'yon, at doon po sa bumalangkas ng ating framework, pumasok din po yung mga ilan sa mga pag-aaral. Kaya nga po very conscious tayo na hindi po dapat talagang maging traumatic yung magiging experience ng ating mga mag-aaral kung sakaling magkaroon ng drill katulad nito.
1: Given yung nangyari po sa Ateneo de Zamboanga recently, Yusek, ano po ba yung mga security measures na pinaigting natin after dito sa aftermath nitong incident?

0: ding ito sa lahat ng mga paaralan na USEC?
1: Well, siguro Jmark, ang ano lang natin muna, iba talaga yung konteksto, no, ng karamihan sa mga pampublikong paaralan sa konteksto ng isang pribadong paaralan tulad ng Ateneo.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga pribadong paaralan tulad ng Ateneo de Zamboanga University, meron po silang sariling pamamaraan kung paano nila pinatutupad, no, yung kanilang security. Maaring makaramihan sa mga eskwelahan natin sa pampublikong paaralan, walang ganoong kagamitan o dami ng security guards. Talagang hindi ho natin kayang ikumpara, no? But regardless, doon sa nakita natin, meron din po tayong mga natutunan, no? Na maari din nating ipatupad sa ating mga pampublikong paaralan. Halimbawa, yung pagpasok ng mga sasakyan. So, mm-hmm, nakita natin ang mga sasakyan sa pribadong paaralan, halimbawa na nga ang Ateneo,
0: mm-hmm,
1: pwede po siyang pumasok ng hindi dadaan, no, yung mga bata sa mga gates. So, isa ho yan sa nakita namin na maaring sa mga pampublikong paaralan natin, lalo na po yung malalaki, na yung mga bata ho ay kailangan ibaba na sa gate. Nang sa ganon, sila ho ay makadaan din, no, sa usual security protocol ng school.
0: Mm-hmm.
1: So isa lang ho yan. Maaring may iba pa, but for the meantime, yan ho yung isa sa mga magandang bagay na pwede nating i-apply sa ating mga public school.
0: Ayun. Oho. And just to follow up, sa mga sa nabanggit nyo sa private school, meron silang sariling security agency, ano po. Sa public schools, na-implement na po ba yung presence ng mga barangay tanod? Kasi nabanggit ni Secretary Sunny Angara recently, last week actually, sa mga interviews niya, na yung mga police ay naka-position naman sa labas, ano ho, every school hours, pagsisimula at pagtatapos, pagpasok at pag-uwi ng mga bata, nakabantay sila doon sa labas ng perimeter ng eskwelahan. Pero yung sabi nga sa loob, kung hindi kaya ng school head ay pwedeng i-incorporate yung mga barangay tanod dahil mas kilala nila yung mga kabataan sa lugar nila. Bilang mga doon sa barangay nila, ano po. Na-enforce na po ba ito, Yusek?
1: Well, in fact, matagal na hong nag-exist yung ganyang arrangement, Mark, no? Mm-hmm. Lalo doon sa mga schools natin na wala pa talaga silang gwardiya, talagang ang barangay ho ang nagpo-provide ng security ng mga eskwelahan natin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga po sa naging pahayag, no? Ng ating kalihim, at the same time si Secretary John Bick Rimulya, na tumulong na ang ating mga barangay para nang sa ganon ay madagdagan pa or ma-complement pa, no, yung ating security using our barangay tanod. So, malaking bagay po yan. Our barangay tanods definitely are multipliers, no, ng ating kapulisan. Kung hindi man kayang mamanduhan o matauhan ng ating PNP, lahat ng ating mga paaralan, at least maganda na at meron po tayong mga barangay officials, barangay tanods na tatao, no, sa ating mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So tuloy-tuloy po yan. Hindi po ito bago, but we are very thankful to DILG for really emphasizing, no, and strengthening yung complementarity na yan, mm-hmm, sa ating mga schools.
0: Mm-hmm. At saka without mentioning Yusek, 'di ba? Meron na rin mga magulang na nagvo-volunteer ng maging guardias sa mga eskwelahan, di ho ba?
1: Meron po.
0: Yung sabi
1: habang naghihintay,
0: yes,
1: sila ng kanilang mga anak,
0: mm-hmm,
1: sila na rin ho yung babantay, or yung iba ho diyan kahit ho sa gabi sila po yung tumatanod o rumoronda sa mga school sila. Malasakit po talaga, J-Mark, no? It will really take yung malasakit ng community, yes, sa ating mga,
0: yes,
1: school.
0: Mm-mm, mm-mm. Ito, Yusek, During the past weeks, from the time na pumutok itong sa Tacloban, ano po, ang napansin ng ating mga kababayan, tila naging sunod-sunod na yung mga ganitong insidente. Although dun sa prior dun sa Tacloban kasi, may mga ilang insidente na ng stabbing sa mga eskwela, like dito sa May Cavite, ano, and etc. Pero after, from prior hanggang sa matapos itong sa Tacloban, sunod-sunod na itong mga insidente. At ang nagiging sa pantaha no, nung ating mga magulang, parang nagkakaroon daw po ng copycat effect. Pati yung ilang mga eksperto, ganito rin na rin ang basa. Sa panig po ba ng DepEd, kinakatigan nyo po ba ito? O sabi nga, ito po ba inyong sinasang-ayunan? At paano po ito binabantayan ng DepEd?
1: J. Mark, hindi siguro sa kinakatigan no, o sinasang-ayunan, pero hindi namin isinasantabi yung dahilan na yan. Na maaring isa sa mga dahilan na kaya nagkakaroon ng prevalence o pagkakasunod-sunod is baka nga makaginagaya. And marami kasing pwedeng panggalingan talaga, no? Maaring yun nga ginagaya o talagang na-impluensyahan na ng ibang bagay, no? O ng ibang tao yung ating mga kabataan, no? Na gumagawa niyan. So, maraming dahilan at isa na yan, yung copycat. Kaya nga, isa sa pakiusap natin is really, you know, yung responsible information dissemination natin, no? Either through social media, through online, or kaya doon sa ating mainstream media natin, talagang we, as much as possible, ayaw natin na hina-highlight, no? Or inuulit-ulit, or gino-glorify to some extent, no? Yung mga pangyayaring yan. Kasi nga, baka magkaroon ng ganong curiosity, no? Yung ating mga estudyante, mga mag-aaral natin, na paano kaya kung gawin ko yan, kung subukan ko kaya, anong mangyayari. So, hindi ho yan isinasantabi na dahilan.
0: Ayun, oho. Ay, Yusek, napakasayalang usapin ho nito eh, no ho? Bagamat meron nga mga media entity na nga ho na nagsabi na hindi talaga namin i-air yan whatsoever, kahit ano pang angulo yan. Sa state media, meron namang protocol na sinusunod kami rito sa state media from the PCO na sabi nga just stick to the facts, wala nang palabok na detalye at kung ano ang ilatag ng mga otoridad na mga kagawaran ng kinaukulan na kasasakop dito, yun lang ang dapat malaman ng publiko. Pero sa social media, Yusek, ito na nga yung susunod kong tanong. Dahil sa social media, diyan naglipa na lahat ng mga, sabi nga pwede na natin sabihin misinformation, disinformation, malinformation. Dahil dun sa simpleng pag-share ng video na may kasamang opinion, may kasamang sapantaha, may kasamang kuro-kuro, palagay na hindi naman beripikado. Paano ho, sa panig ho ng DepEd, bukod
1: hello,
0: sa...
1: Hello?
0: Yes, Yusek.
1: Hello?
0: Yusek, naririnig niyo po ako? Ayan. Yusek?
1: Hello?
0: Yan, nawawala si Yusek. Baka pwede nating i... Yusek? Hello, Yusek?
1: Hello?
0: Ayan, nawawala si Yusek. Ayusin natin ang linya. Yusek, babalikan namin kayo. Yusek, naririnig niyo po ako? Loud and clear po? Ayan, nawawala si Yusek. Babalikan natin si Yusek. Oo. Babalikan natin si Yusek to sa... Ang tanong na, ang susunod kasi nating tanong. No? Nandiyan na ulit? Okay, so babalikan natin si Yusek Garma, no? Dahil, napakasailang kasi nitong paksa na ito. Pero kailangan nating ma-emphasize dito, no? Yung, sabi nga ni Yusek, yung kailangan balance rin yung pagbabalita rito. Lalo na sa mainstream media. Pero pagdating kasi sa social media, nandyan na yung mga kuro-kuro, palapalagay, di ba? Na sa tingin ng otoridad ay hindi na nakatutulong dun sa ginagawang investigasyon sa halip lalo pa nakapagpapalala no, ng sitwasyon. Kaya eto, nandiyan na ulit si Yusek. Yusek?
2: Hello.
0: Yan. Do you naririnig niyo na po ako? Yusek? Yusek? Okay. Balikan natin si Yusek. Nandiyan na? Yusek, naririnig niyo po ako? Yusek? Hello. Ayan, babalikan natin si Yusek.
2: Hello.
0: Ayan, Yusek, naririnig niyo na po ako? Yusek?
2: Hello.
0: Yan. Yusek, naririnig niyo na po ako? Ayan, babalikan natin si Yusek Malcolm Garma, ano, dahil actually medyo patapos na tayo sa ating sa ating panayam sa kanya, no? Pero kailangan lang natin dito is mabigyan din ng emphasis from the DepEd ano yung mga paalala nito. Bagamat nasabi nga, no, yung responsible sharing, no, as much as possible nga dapat wag nang i-share yung mga ganung video, mga ganung photo, di ba? Okay, balikan natin si Yusek. Yusek, magandang hapon po muli. Ayan, okay na po. Opo. Yusek, napakasailang paksa po kasi nito. At ang ating kinakampanya rito ay para sabi nga ay maiwasan no yung pagkalat ng mga misinformation, disinformation. Paano ito hinaharap ng DepEd, Yusek? Lalo na sa social media na mag-share lang ng video, maglalagay ng opinion, and then paniniwalaan na ng marami.
1: Siguro kung DepEd, J. Mark, baka hindi ganon kalaki ang pwede naming magawa rito. But meron tayo mga ahensya ng gobyerno na maaring kasama ito sa mandato nila. Pero critical talaga dito, J. Mark, yung bilis, no? Dapat maging maagap, lalo na yung mga platforms natin, no? Maging maagap na maalis kagad o ma-take down kagad yung mga video. Kasi pag na-capture na yan, pwede nang i-share, eh, di ba? So, dyan tayo nagkakaproblema kasi na-re-repost kagad.
0: Mm-mm. At ang problema din, Yusek, madaling i-download, no, from the social media platform na i-download agad yung video at nagkakaroon sila ng kopya nila. Kahit na i-take down mo ito, mabubuhay at mabubuhay dahil those social media users, they keep yung video na yun na na-download na nila from the uploaded video na tinake down.
1: Exactly. So yan po yung talagang isa sa gap siguro, J. Mark, no? Kaya siguro mahalaga na mabigyang punto, mabigyang diin yung batas, mga batas na umiiral para nang sa ganun magkaroon ng ngipin, no, yung batas natin. To make people accountable, responsible and accountable sa ganitong bagay.
0: Mm-mm. And finally, Yusek, medyo lilis muna ako doon sa violence sa doon sa ating drill na topic, ano. Pero recently kasi dahil nga sa isa-isa ng dahilan nito, 'di ba, yung marami pa mga paaralan na hindi pa makapag face-to-face classes, kaya natin sinuspindi nga itong drill na ito.
1: Mm-mm.
0: And in line with that, Yusek, matanong na nga rin ho namin, may datos na ho ba tayo kung ilang mga eskwelahan po hanggang ngayon apektado pa rin ho nito mga nakalipas sa sama ng panahon dulot po ng abagat?
1: Doon sa ano, wala kong hawak na actual na bilang ngayon, J. Mark, but marami po sa mga apektado ng sunod-sunod, no, yung Maymay, Luis at Neneng ay nasa Region 3 and Region 4A. So, dito po natin naitala yung mga karamihan, no, yung mga damages natin caused by the flooding. So, mahigit kung lang pang nasa 9,000 yung classrooms na apektado natin. So, definitely, kung lalo na yung mga schools na wala pang, yung sabihin, hindi pa humuhupa ang tubig, no? Lalo na dyan sa lugar ng Pampanga, ng Bulacan, talagang definitely baka hindi pa sila talaga makakabalik sa face-to-face classes. But tuloy-tuloy naman po yung ating effort para linisin, no, yung mga schools natin at maibalik sa normal yung operations nila, sa gayon makabalik na yung mga bata. Wag lang siguro uulan pa ulit, J. Mark, no? Meron na naman tayong binabantayang sama ng panahon. Kaya hopefully it will not aggravate no yung mga affected na natin ng tatlong sunod-sunod na bagyo plus habagat.
0: Mm-hmm. So itong yung dun sa drills Yusek, from tomorrow ililipat to sa unang linggo ng September. So mabibigyan kayo ng sapat na panahon para pag-ibayuhon pa yung mga konsultasyon at kung paano pa,
1: yes,
0: sabi nga mapag-iibayo itong pagsasanay na ito, Yusek.
1: Oo. And in fact, J-Mark, we are trying to reach out also to the psychological and pediatric societies, mm-hmm, no? Psychiatrist societies, so that ma-invite namin sila para din magkalatagan din, no, ng ano ba yung nilalaman ng disenyo, no, ng ating drills, and at the same time to get their inputs para nang sa ganon ay maging balanse yung gagawin nating activity.
0: Ayan, okay. So hindi ko na kayo patatagalin, Yusek. Alam ko marami kayong ginagawa, pero at least pagbigyan niyo po kami at naipaliwanag natin sa mga kababayan natin yung tamang impormasyon para sa kanilang kapakinabangan. For the meantime, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyo.
1: Maraming salamat din sa pagkakataong makapagpaliwanag, J-Mark.
0: Salamat po. Ingat po kayo. Si Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
2: Mark in, mark out.
0: Ay, sabi nga eh, pag ang mga pagsasanay pong ito, dapat binibigyan po ng iba yung, sabi nga, iba yung pansin. Dapat siguro sa mga magulang, magbigay ho tayo ng oras para bigyan ho natin ng atensyon itong mga pagsasanay ito. Mahalaga po ito dahil buhay at kaligtasan po ng ating mga anak ang nakasalalay po dito.
2: Mark in, mark out.
0: Meron muna tayo nagmamadaling
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Yun daw pong batang nawawala matapos malunod sa Baseco Beach noong kasagsagan ng pag-ulan, natagpuan na. Alamin natin ang ulat mula kay DK Sarate. DK!
3: Inumpirma Manila Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arner Angeles na natagpuan na yung 13 anyos na lalaki na lunod sa Baseco Beach noong August 16. Ayon kay Director Angeles, nakita mga labi ng biktima sa nabotas landfill kahapon ng hapon at agad ito nga ipinarating sa kanila yung report. Titipon nitong kinilala ng pamilya yung nakitang katawan na ngayon ay agad din pinalibing ng pamilya. Bago ito, walang tigil ang Manila DRM Department sa paghanap sa nawawalang binatilyo. Kung nakakatanggap sila ng impormasyon, agad silang nagpupunta sa nasabing lugar. Muling bumala ni Director Angeles sa mga magulang at kabataan, mayroong mong guard sa Baseco dahil bawal ang paliligo sa baha at sa karagatan doon, lalo na sa panahon ngayon na matataas ang alon dahil sa high tide at pag-ulan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, sa iba pa mga balita, Senator Pampilo Lacson nagpaalala sa mga testigong sina Gina Acosta patungkol sa fiduciary responsibility nito. Alamin nga natin yan mula kay Nympha Asuncion. Nympha!
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, si Mark, binigyan din nga ni Senator George P. Lacson ang tungkulin ng isang Special Disbursing Officer, SDO, ay hindi lang ministerial at maaari siyang managot sa mga questionable pagpapalabas ng pera na sangkot sa pampublikong pondong ipinagkatiwala sa kanya. Ginawa ni Lacson ng punto habang tinatanong si Office of the Vice President o dating OVP SDO Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Una nang kinumpirma ni Acosta sa impeachment trial ni VP Sara na walang official receipts para sa 75 million pesos na halaga ng gastusing medikal at pagkain para sa confidential activities ng OVP. Sa pagtatanong ni Lacson, kinilala naman ni Acosta na may fiduciary responsibility siya. Dagdag niya na matapos i-encash ang mga cheque para sa mga confidential funds, ipinagbigay niya alam niya kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica at ibibigay sa kanya ang pera. Ang halaga ay depende sa object of expenditures na isinumite ni Lachica. niya noong huling quarter ng 2022, buo ang 125 million pesos na kanyang iwinidraw at ibinigay kay La Chica. Para naman sa unang quarter ng 2023, sinabi niyang humigit kumulang 80 million pesos o higit pa ang ibinigay niya kay La Chica base sa kanyang object of expenditures. Pinatotohanan din niya na naglabas siya ng pera kay La Chica matapos ng mga sumunod na withdrawal noong ikalawa at ikatlong quarters ng 2023. Pinaalala ni Lacson kay Acosta na maaari siyang managot sa pagbili ng mga supplies gaya ng pagkain, muebles at gamot kahit ang mga ito ay gagamitin para sa confidential activities. Narito yung bahagi ng pahayag ng pagtatanong ni Senator Judge Ping Lacson.
6: Between you and as the SDO, no? And Colonel La Chica as the Security Officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
7: Ako,
6: so between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
7: Ako
6: public
7: po,
6: funds, ikaw. Thank
7: ako
6: you.
7: Po, Your Honor.
6: Yeah. Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
7: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
6: Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO.
7: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
6: Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, meron kang, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero...
5: Yan yung naging talakayan o pagtatanong kanina ni Senator Judge Ping Lacson sa impeachment trial ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fast Action, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Apat na state witness naman sa flood control cases, hindi patuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Detalye Kat din Forbes. Kat!
8: Yes, J. Mark, hindi pa nga tuloy ang absuelto sa iba pang mga posibleng kaso. Yung apat na state witness na sangkot sa flood control scandal, yan ay ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida. Partikular na nga dito sa dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Gerard Opulencia at ang contractor na si Sunny Santos. Sa pagtalakay na panukalang budget ng DOJ sa Kamara, pinaliwanag ni Vida na ang immunity ng apat ay project-specific lamang. Bata ito dun sa kanilang kasunduan sa pagpasok nila sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, hindi sila kakasuhan kaugnay doon sa particular na flood control project na kanilang isiniwalat at kung saan sila naging state witness. Gayunman, kung may iba pang anomalya o proyekto na matutukoy, nasangkot ang mga ito at hindi nila isiniwalat, maaari pa rin silang kasuhan. Sabi ni Vida na patuloy na ginagamit ngayon ng Office of the Ombudsman ang kanilang mga testimonya. At kanya rin kinumpirma na umabot na nga doon sa 841 million pesos yung nakuhang bahagi ng gobyerno mula nga dito sa mga questionable na flood control projects na ibinalik nitong ang apat na state witnesses. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ay, mga motorista, maganda kayo, makinig, makinig, makinig. Papul tank nyo na yung mga sasakyan ninyo dahil taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naku po, kasado na naman bukas. Ayo po yan sa Department of Energy. Detalye muna kay AJ Ignacio. AJ!
9: Tito Gemard, tamang-tama ka dyan. I-pull tank na ng ating mga motoristang nakikinig sa atin sa mga oras nito. Dahil kasado na, Tito Gemard, kasado na parang kinasang 45 na barrel ang presyo sa presyo ng produktong petrolyo. Sa bukas, no? Simula bukas, ay sisipa ng 1 peso and 8 centavos ang kada litro ng gasolina habang 2 pesos and 31 centavos naman ang isisipa sa kada litro ng diesel at 95 centavos naman sa kerosene. Paalala nga ni Energy Undersecretary Sandy Sales ng Department of Energy na bawal lumagpas sa inanunsyong presyo ng Department of Energy ang dapat ipatupad ng mga oil companies simula bukas nga ng alas 6 ng umaga. So asahan na rin dito, J-Mart, na susundin na nga ito base na rin sa direktiba ni Yusek Andy Sales ang mga kumpanya ng langis sa mga nabanggit kong presyo simula bukas ng alas 6 ng umaga. Kaya paalala mo rin dito, J-Mart, sa ating mga motorista, i-full tank na nila ang kanilang mga tanke. Yan mo natin ako ng balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: COMELEC nanawagan naman sa Kongreso na agarang desisyonan kung sususpendihin o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Yan naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa?
11: Nanawagan ang Commission on Elections sa Kamara at Senado na agaran ng pagdesisyonan kung tuloy ba o sususpindihin ang nakalakdasan ng barangay at SK elections sa November 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang ambush interview sa Senado, mas makabubuti kung maaga nilang malalaman kung suspendido o hindi ang halalan kahit sa ikalawang linggo ng Setyembre. Anya, nais na rin nilang ituon ang kanilang paghahanda sa magiging kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na isasagawa naman sa Setyembre. Narito ang payag ni Chairman George Erwin Garcia.
12: Sana nga kung kakayanin mas maaga kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam na magpapail ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number 3, meron po kasi kaming pinaghahandaan na Bangsamoro parliamentary election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kaya gusto po namin mag-focus sa isa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay. Again,
11: gate din ng COMELEC kung iuurong man ang halalan, sana ay bigyan din sila ng sapat na panahon upang makapaghanda. Dahil posible na magkaroon muli ng pagpaparehistro ng mga botante. Siniguro naman ng COMELEC na walang nawaldas o masasayang na pondo kahit hindi ituloy ang botohan ngayong taon. Ayon kay Chairman Garcia, ginamit lang ang pondo sa procurement ng ballpen at ilang election paraphernalia na hindi masisira kahit patumagal bago isagawa ang botohan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At ang University of the Philippines Los Baños for PH Rental Housing Project, sinimula na yung construction po niyan. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
13: Umarangkada na sa full-scale construction ang UP Los Baños 4PH Rental Housing Project sa Barangay Pasiano Rizal, Bai, Laguna. Pinamunahan ni DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling at UP President Angelo Jimenez ang concrete pouring ceremony nitong Lunes. Ayon kay Aliling, bunga ang proyekto ng koordinasyon ng DSSUD at University of the Philippines. Bahagi ang proyekto ng expanded pampan sa pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin itong magbigay ng disente, ligtas at abot kayang pabahay. Unang 320 housing units ang ilalaan para sa mga kwalipikadong low-income employees at estudyante ng UPLB. Gayun din sa mga informal settler families sa loob ng universidad. Matapos ang 45 taon, ito ang unang government housing project na muling ipinatutupad sa UPLB. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Naka, matapos na tayo patikimin ng maharing araw nitong weekend. Asahan na naman po, ha? Sabi ng OCD, ng Office of Civil Defense, asahan na naman po mga pag-ulan. Kaya huwag nyo itatabi ngayon yung mga payong at kapote. Patuloy nyo po yan dalhin saan man kayo maroon, ha? Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot Engineer Joy Timidan, ang mutya ng Cordillera. Napakalamig sa Cordillera ngayon. Oh, kay Binibini Rosa Nerno, maraming salamat din kay Aiza, kay Ace. Alam ba niya na siya si Ace? Okay. Ngayon alam mo na. Ace as in Myla Grace. At si Isa. Antabayan na po si John Magol. Fight News Weekly ang hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Tapos yun din ko, Jaymar Tagala. Bye!
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko!
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Enjoy ka na, naging world champion ka pa. At this point ba, Stephen, ikaw ba, meron ka pang parang nadidiscover na bago sa sarili mo whenever meron kang training camp? Meron ka bang parang bagay na nare-realize about yourself tuwing meron kang training camp?
20: Yes po. Kasi yung pag in-study ko po lahat ng opponents ko, may kanya-kanya silang technique. Mm-hmm. Doon ako parang nag-learn din. Parang nag-learn ng new techniques.
19: Okay.
20: Para talunin yung kalaban ko kung saan sila magaling. Sa stand-up man, striking, or sa grappling, wrestling.
19: Right.
20: Parang I'm learning new things.
19: Mm-hmm.
20: Kapag iba-iba yung mga kinakalaban ko po.
19: Oo. At pagdating talaga sa MMA, the better na marunong kang mag-adjust sa style ng kalaban, the better it will serve you in the fight. But pagbabalik mo dito sa Brave, na iba ulit yung weight system nila rito.
20: Yes.
19: Right? Because in one championship, walang weight cut eh. You're fighting at your walking weight. Bantam weight sa one was 145. 135 ulit, yes. Dito sa balik dito sa usually ito yung ginagamit sa ibang sa buong bansa, yung sa 135 of Brave. Ha, kumusta yung naging transition with the weight?
20: Kasi nung sa one championship, parang yung 5 kilos na lang yung binabawas ko, pero sinecheck ko pa rin yung hydration.
19: Okay.
20: Doon ako laging nagfe-fail.
19: Ayun.
20: Tatlong beses ata.
19: Oh.
20: pero ngayon, babalik ako sa same na 135.
19: Mm-hmm.
20: Wala nang hydration. So, I think yung gagawin ko na lang is patience na lang sa cut weighting.
19: Okay.
20: Kasi, and yung mindset ko is isa na lang yun. Wala nang hydration. Wala ka nang isipin na hydration test pa. Kaya babalik ulit ako sa dati kong gawi. Pero patience ulit kasi malaking kilograms yung ibabawas ko.
19: Mm-hmm.
20: Kaya medyo parang i-pipisayin mo yung t-shirt? Parang
19: gano'n? Oo. Yes.
20: Para mawala yung tubig sa katawan. Oo.
19: Yung po kasi yung ginagawa eh. Kapag nag-wake ka, tinatanggal po yung tubig. Ngayon, dun yung tubig sa One Championship, tinanggal nila yon. Kaya bukod dun sa timbang, kailangan maring ipasa yung hydration. Kailangan yung katawan hydration. Mo ay well hydrated. Ayun. Lately ba, nakapagtimbang ka na, Stephen?
20: Yes po, sir.
19: Anong range ka na ng timbang ngayon?
20: Sa ngayon po, I am yung normal weight ko po is 70 kilos.
19: Okay.
20: And after training, pumupunta po ng 68.
19: Mm-hmm.
20: And yung target weight will be 61.7.
19: Okay.
20: And I know na makukuha ko yung weight. I know my yung nutritionist na set mm-hmm. niya yung lahat naman na aking kakainin. And next week, yun na po yun, siguro yung water loading.
19: Okay.
20: Para po ma-flush mga calories and then mabilis na lang pag on the before the weigh-in, good na lang parang itipiga lahat yung mga tubig sa katawan.
19: Okay.
20: Para makuha yung target weight.
19: Kumusta pala panahon diyan sa Benguet? Mainit na ba diyan o maulan pa rin?
20: Sorry sir, hindi ko pa. Ulit-ulit po.
19: Kumusta ang panahon diyan?
20: Ay, ngayon po maulan.
19: Maulan pa rin.
20: 3 weeks, 1 month na po na umuulan dito kaya
19: mas mahirap bang ano diyan?
20: Indoor na lang.
19: Ang masarap pa naman kumain pag umuulan. Tawag do. Added challenge ba 'yon? Added challenge ba 'yon sa training?
20: Yes. Challenge ito kasi ngayon na malamig yung panahon dito,
19: mm-hmm.
20: pati yung diet naapektuhan na rin, pero 'yon discipline lang pati sa appetite, kinokontrol pa rin yung kinakain. And then para on point pa rin yung weight po.
19: Mm-hmm. All right. Now, itong iyong magiging laban on September 5 sa Pula Arena, gagawin yung laban ano. Sa mga hindi po nakakaalam, itong venue na to, nag-host ito before nung kalakasan ng Roman Empire, nung mga gladiator contests, di ba? Mala Maximus Decimus Meridius ang magiging dating nito. Is that ano ba yan? Nakakadagdag ba sa excitement mo na sa ganitong klaseng venue gagawin yung pagbabalik mo dito sa Brave?
20: Oh, kasi ayan ngayong history niyan na ganyan pala yung mga Roman, mga gladiators na tawag doon, bloodbath yung nangyayari yun.
19: Parang mas
20: naisip ko rin na parang ganun, at least ngayon may referee na and
19: tama.
20: Motivated din ako sa mga historyng ganyan, lalong-lalo na dyan sa Pula Arena.
19: Mm-hmm. At syempre, pagpunta mo ng Croatia doon sa laban, dala mo yung pagiging dugong mandirigma, hindi lang bilang isang Pinoy, kundi bilang isang Cordilleran. Gaano ka-importante sa'yo, Stephen, to always, you know, represent yung iyong pinanggalingan kahit saang lugar ka nagko-compete?
20: Ayun po, pride naman ako na nire-represent yung Pilipinas bilang isang Pinoy and lalong-lalo na dito sa amin as sa Cordillera, sa Igorot din. Ayun, I'm very proud and yun na parang nire-represent ko rin yung mga roots namin, yung mga culture namin. And ayun din, nakikita natin yung lakas ng isang Igorot na lumalaban doon. And I'm happy. I'm happy and I'm proud.
19: Sa pamilya nyo ba, ikaw lang ba yung fighter o merong kang ibang, I don't know, ibang kaana, kapamilya na nasa ganitong larangan din?
20: Before, mga brothers ko rin. Pero yung cousin ko rin, si Carl James Martin. Kaya sa larangan ng boxing. Yan, mag-cousin kami.
19: Kaya
20: I'm very proud din na, na he's reaching his potential as a boxer. Kaya magiging champion din yun one day, si Carl James Martin.
19: Ayun, so talaga nasa lahi. At hindi lang ikaw, ika nga, ang bumubuhat ng Igorot roots ano, sa pamilya mo. Ito, curious din lang ako kasi sabi mo, 12 tulog na lang before yung laban mo. The night before the fight, nakakatulog ka ba? masyadong gising yung diwa mo dahil sa excitement, dahil siguro may halo na rin kaba?
20: Hopefully, pag nag-cut ako ng mga 10 kilos, hopefully napagod siguro yung katawan ko doon and makakatulog sana ako ng mainling para babawi yung energy ko.
19: yung palang sikreto nun, ano? Pag di ka makatulog, magbuwas ka ng timbang. Okay. Sige, so mga hopefully, ganun. Para, okay.
20: Kasi napapagod din yung katawan eh. Pag,
19: yes.
20: Pag nag 10 kilos na mabuwasan mo, parang pagod na yung katawan and yung isip. Hopefully, maganda yung tulog doon.
19: Siyempre, sa hopefully, maging maganda ano yung weight cut na nagagawin mo. Walang maging komplikasyon. Okay. Stephen, marami naghihintay na mapanood ka ulit na lumaban inside the cage. Siyempre, kasama na ako dyan. Tagal-tagal kong pinupush. Dapat lumaba ka na dati ng world title sa ONE Championship. Anong gusto mong sabihin doon sa mga naghihintay ng iyong laban?
20: Sa mga fans ko po na naghihintay, ayun, 2 weeks na lang po, konting 1 week na lang, I'm doing my best sa preparation and I'm ready na po. Papakita ko yung best ko sa this coming September 5. And continue, Lord, I ask for your prayers, your support, your cheers para supporta rin ako sa laban kong ito. Thank you and mabuhay. Mabuhay tayong lahat.
19: Stephen, pahabol lang pala, kailan ang planong pagpunta niyo sa Croatia?
20: Kailan
19: yung plano na pag-alis niyo sa Pilipinas papuntang Croatia?
20: Yes po, September 1 po umaga kasi mga 8 yung flight namin.
19: Sakto. I see. All right, maraming salamat. Stephen Lomond, the number 2 ranked bantamweight contender ng Brave Combat Federation of Team Lions Nation MMA. Stephen, the best of luck sa iyong laban and hopefully makuha mo yung panalo. Stephen Lomond po ng Lions Nation MMA na kasama po natin dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Ang ating oras, 5:28 in the afternoon. Tuloy na natin to pare, balitang MMA. Ito in-announce to a couple of Sundays ago during the live broadcast ng UFC 331. Kung saan nanalo, quote-unquote nanalo, si Islam Makhachev laban kay Ian Machado Gary. Okay? So, in-announce during the live broadcast ng UFC 331, yung main event tsaka co-main event ng UFC 333 sa October 25. Okay, main event, it's going to be Alexander Volkanovski laban kay Movsar Evloev. Ito po'y gaganapin sa Etihad Arena sa Yas Island sa Abu Dhabi. Kung natatandaan ninyo during the pandemic, 'di ba, no nakakaroon ng events itong UFC doon yan sa Yas Island. Ikalawang title defense ni Volkanovski ng kanyang UFC Featherweight World Title matapos po niyang mabawi last year. Ito din ang kanyang ikalabindalawang sunod na world title fight since December of 2019. So, out of those 12 world title fights, meron siyang 8-3 out of those 11 previous world title fights, 8-3 ang record nitong si Volkanovski. Natalo siya 2 beses kay Islam Makhachev pagkatapos yung isa kay Ilya Topuria. Meanwhile, si Movsar Evloev is the number 1 ranked contender ng UFC. 10-0 sa UFC, 20-0 overall. Ang mabigat dito kay Evloev, yung 4 na sumunod sa kanya in the rankings, tinalo niya lahat yan. Diego Lopez, si Leron Murphy, Aljamain Sterling, at saka si Arnold Allen. And sa totoo lang, alam ko, he was already in line to face Volkanovski last January. Pero sabi ng UFC, oops, hindi ikaw lalaban. Si Diego Lopez ulit na natalo na naman. 2 beses na natalo kay Volkanovski. Now, merong sinabi itong si Volkanovski na depende sa itatakbo nitong laban niya against Evloev kung magpapatuloy pa siya in MMA. Meanwhile, sa co-main event, it's going to be Piotr Jan laban kay Merab Dwalishvili. Rematch ng kanilang UFC 323 title fight nitong nagdaang December kung saan nanalo si Piotr Jan by unanimous decision. Pangatlong beses na to na champion si Piotr Jan. Pero laging na, well, yung dalawang previous occasions, nawala ka agad sa kanya sa una niyang title defense. So, he is 0-2 in title defenses. Yun ang sino ang susubukan niyang gawin dito bukod sa mapanatili yung world title, ano? Natalo siya nung naging champion siya, first title defense niya, first time natalo siya kay Aljamain Sterling in 2021. Binawi niya with a victory over Corey Sandhagen, and then natalo ulit siya kay Aljamain Sterling in 2022. He is entering itong laban niya against Dwalishvili with the 4 straight wins. Samantala, yung 14 fight win streak ni Merab ay natapos dun sa talo niya kay Piotr Yan last December. Before mawala sa kanya itong bantamweight title ni nakatatlong successful na title defenses etong si Merab Dwalishvili. Okay, so yan ang main event and co-main event ng UFC 333 on October 25. Alas 5:32 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly after this quick break.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
28: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
27: Self-protection.
28: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
27: Seek early consultation.
28: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
27: Support fogging and spraying.
28: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
27: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Oras natin ngayon, it's 5:33 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Next month sa gaganaping 2026 Asian Games ay lalaroin siyempre muli itong Taekwondo 4D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for the 10th time bahagi ng Asian Games program ang Taekwondo. Now, ang atin pong Philippine Taekwondo Association ay magpapadala ng 7 atleta to compete sa Taekwondo events ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Now, 2026 is proving to be an important year para sa PTA bilang they are celebrating ang kanilang golden anniversary, 50th anniversary ngayong taon. Tapos, meron pang itinatayong ano yan. Meron pang itinatayong National Training Center para sa mga Taekwondo athletes natin, coinciding with their participation in the 2026 Asian Games. And they are targeting to win more medals than they did last edition in 2023 sa Hangzhou, China. 3 years ago, naka-isang medal lang yung Philippine Taekwondo team. That was courtesy of Patrick King Perez sa men's individual Pumsay, a bronze medal. So, makibalita tayo kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Mr. Rock Samson.
29: What now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
30: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international, kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. E ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic Games ang tatargetin natin para makumpleto na natin yung mga targets natin.
29: Saan na ngang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
30: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy, yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
29: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
30: O para sa atin po lahat yan, Ma'am Judy. Yes.
29: Yung mga Taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre, maka-medal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun aambisyonin, Coach Rock?
30: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusan naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. They are preparing very, very well. No? In fact, galing lang nila sa Korea, nag-training sila. And then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
29: Nakita nga namin sa mga photos nyo, and we are about to show yung photos. You went from, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals ang nakuha. Sa Pumse, at syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yun sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, yes. You mentioned, okay, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans ay 7 lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisahan na ang qualification ng Asian Games para na rin, Olympics may qualification na, Sir Rock?
30: Totoo po yan, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So, yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
29: So, officially, how many teams, how many athletes from Pumse, and how many athletes din and events, ika nga, in Kyurugi?
30: For Pumse, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for Pumse event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon, last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So, hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized Pumse at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So, ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2, he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya, double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have 5. We have players, no? We have 2 male and 3 female. So, yun po.
29: Okay, so 5
30: out of 8 po yan. Out of 8, opo.
29: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa roster
30: opo,
29: natin ito?
30: Opo, naibigay na rin po namin yan na yung finalist kila sa Philippine Olympic Committee. So, sa Pumse po, si Jeyus Yape, ang male individual entry natin. So he will be performing the recognized freestyle plus. Meron pong extra event si Jayus. It's also an official event of the Asian Games. Yung tawag namin yung virtual taekwondo. So nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia. And nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. The female naman po for PUMSE si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for PUMSE.
29: Coach Sekjen Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon, doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangan good siya

0: rin po sila.
1: So ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSE coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
0: Nako, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yan po talagang pinagpa-practice nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal. Sana po magkatotoo.
1: Yes, but we are doing our best. Nakita natin. Coach Rock, doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, di ba? Sobra-sobra mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition. At she was given pa, di ba, parate ng Best Coach Award, di po ba?
0: Opo. Galing po sila sa Korea, ang PUMSE team po natin talagang napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver and bronze. Halos lahat po sa kanila, lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya nang umuwi.
1: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely yung mga ibang bansa, ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, Coach?
0: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yan. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung mga magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
1: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognize and freestyle?
0: Well, definitely Korea, Ma'am Judith. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
1: Sige. Okay, we go to Kirogi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
0: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa. Minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 80. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin. Yan po yung junior world champion natin. Sa minus 49. And then si Baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, minus 67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
1: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first-timer when it comes to Asian Games?
0: Last Asian Games? Baka po si Tatiana lang. Kasi noong time na yung last Asian Games, junior pa siya. Pero all the rest, I think, they have already experienced Asian Games.
1: Ang ganda ng lineup natin na to. Ang ganda ng roster na to. Talagang batak na sa laban.
0: Hinog na po yung mga players na yan.
1: Wala namang nabago sa format ng ating Kirugi. With the limited number of participants from each country, kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
0: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang imbitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot ito mga players natin, both for PUMSE and Kirugi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
1: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be divisions, weight divisions na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
0: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions. Like sa Kirugi po, ang maximum na pwede mong ipadala is 4 male and 4 female. So yan po kasi yung the same weight category ng Olympics, no? So, yun po.
1: So, etong lima, yes?

0: Coach, please.
1: Isa lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
0: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yun talagang top rival natin, pero...
1: Meron po, as long as they qualified nung Asian Championships.
0: Malamang naman.
1: Nag-qualify sila. Opo, yes. Kasi top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So, yung top 4 na Asian Championships, last Asian Championships, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
0: So, okay, nakita natin yung Asian Championships, di ko masyado kabisado, definitely nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
1: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga makakalaban eh. Kunwari, ni Kurt Barbosa. Makikita mo na kunwari kung 16 sila, kung sino yung 16. And more or less, yung mga players natin, alam na nila kung kaya nila or tight yung laban. No? So, ang isa sa mga importanteng factor dyan, yung pag-draw ng lots. Kung sino ang matatapat sa kanila una. Kasi they will start with sa elimination rounds. So, kung pinalad na maganda yung layout ng fight diagram, we call it the fight diagram, makakaakyat yan. Kasi ang taekwondo, ano lang po eh, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, sa championship match. Yun ang magandang, ano, yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
0: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki na ang improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
1: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa taekwondo from our time na hindi pa electronic. Ngayon, electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment. No? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of each player. In Pumsi and Kirugi po yan. So, kaya mayat maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So, once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin kaya sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, mga may mga nakakalaban sila mga bagong tao. Yan, so... Tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
0: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
1: One of the major changes will be yung mga penalties na binibigay kunwari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi panibigay ng penalty, 1 point lang yung nababawas sa score. Pero ngayon po, pagka last 10 seconds na lang at binigyan ka ng penalty, 2 points na yung nababawas. Kaya malaking bagay po yun. Kahit na medyo lamang ka na for the last 10 seconds, kung hindi ka aware dito sa mga penalties na ito, maaaring matalo ka pa din. Kasi mahaba pa yung 10 seconds.
0: Yun yung isa sa pinaka. Yung electronic scoring ba natin, pulido na, sir? Wala nang maraming nagre-reklamo?
1: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually 3 brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para maka-point ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. Basically, it's the same electronic scoring. But kailangan kabisado mo on how to use the electronic system. So, ang national team po natin dito, pag alam nila kung ano yung gagamitin for Asian Games, yun ang pinagpa-practice nila. Yun ang ginagamit nila during training para makabisado nila yung galaw.
2: At po, yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Sir Rock Samson. So according to him, 7 athletes ang ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Dalawa sa Pumsey, sina J.U.C. Apet at Juliana Candelaria. Tapos 5 in Kyurugi. Kurt Barbosa, our Olympian. Dave Seya, Tatiana Mangin, our Junior World Champion before. Baby Jessica Calabal at saka si Laila Delo. Now, as I said earlier, the last time na nagkumpita Pilipinas sa Taekwondo sa Asian Games, bronze medal mula kay Patrick King Perez in Pumsey. That was 3 years ago in Hangzhou, China. But the last medal in Kyurugi, yung sparring, was in 2018. That was courtesy of Pauline Lopez, also a bronze medal. So good luck sa ating Philippine Taekwondo team sa 2026 Asian Games. Ito pong Asian Games. This year will have 10 combat sports and martial arts. Siyempre, kasama dyan boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, kurash, mixed martial arts, and then taekwondo, of course, wrestling, and wushu. Ayan, ang mga combat sports and martial arts sa 2026 Asian Games. Before we end our program ngayong araw, ito yung naging total medal tally ng Team Philippines sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Jiu-jitsu po ito. So tuloy-tuloy, ang daming tournament ito. Okay, ang Pilipinas po ay nakapanalo ng 30 gold medals plus 25 silver medals plus 34 bronze medals. And sa overall medal tally out of 7 countries, nasa second overall po ang Pilipinas. Ang number 1 was Vietnam. Hulaan mo kung ilan ang gold medal ng Vietnam. Pilipinas 30, ah. Ang Vietnam, 120 gold medals. Grabe, triple-double pa. Triple-triple actually. Kasi gold, silver, and bronze, triple numbers yung Vietnam. 120, 113, and 112. Grabe naman ito. Pinakyaw na ito, ah. O bakit po ganyang karami? Kasi maraming, bukod sa maraming weight, age categories, meron ding gi competition, meron ding no gi. Tapos syempre yung iba pa, yung mga contact, yung fighting jiu-jitsu. So maraming disciplines, maraming elements yung naging competition na to. And second overall, Pilipinas with 30 golds, 25 silvers, and 34 bronzes sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Maraming pangalan. Ano, bukas, isa-isayin natin sa post-game. O, para may pag-uusapan tayo bukas. It's now 5:57. Tatlong minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for Fight News Weekly ngayong araw po na to ng Lunes. Once again, salamat kay Stephen Loman ng Lions Nation MMA at sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Cashano, for setting that interview up. Bukas po, 5 p.m. post-game tayo dito sa Sports Radio 918. So until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico.
5: Radyo Pilipinas
6: and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico
19: 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 collab.
29: Radyo Pilipinas is on Viber.
30: Viber.
29: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
30: Receive credible news and information.
29: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
30: Stay on track
29: with Radyo Pilipinas on Viber.
30: Viber.
29: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
31: This is a public service announcement.
32: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
34: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
34: Importante rin na ating laging isipin.
33: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
34: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: This is a public service announcement.
35: A public service announcement
31: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
36: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
37: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
36: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
31: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Para matugunan ang problema sa basura, Energy Department iniaanunsyo kung magkano ang dagdag sigil sa produktong petrolyo epektibo bukas. Kung magkano, alamin! At sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa bansa, ramdam ba ng mga Pilipino? Panoorin ang kwento ng ilang benepisyaryo ng 4Ps kung paano na bago ang kanilang pamumuhay sa nagdaang taon.
12: Magandang gabi, Pilipinas! Personal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at karanasan ng mga naapektuhan ng baha sa Bacolor, Pampanga.
14: Harapang tiniyak ng Pangulo na hindi sila iiwan ng pamahalaan at tutulungan sila sa kanilang pagbangon. Yan ang ulat ni Clizel Pardilla.
17: Hanggang dito yung tubig.
18: Napaiyak na lamang si Evelyn sa sinapit ng kanyang pamilya sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Pinasok kasi ng tubig mula sa umapaw na ilog ang kanilang bahay na nagpalutang sa kanilang mga gamit na pinag-ipunan mula sa pangangalakal.
17: Wala po, nakasak na. Ang taon na lang po kasi ganyan nangyayari sa amin eh. Pumahirap po talaga.
18: Wala ring naisalba si Elenita kundi ang kanyang sarili at limang anak mula sa matinding baha. Dalawang linggo na silang nagtitiis sa Bacolor Integrated School na nagsilbing evacuation center ng mahigit 800 biktima ng habagat.
17: Lungkot na lungkot po. Halos sumuko na po ako sa buhay ko.
18: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga biktima ng sakuna sa Bacolor, Pampanga. Binisita ng presidente ang classroom kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Elenita. Pangako ng Pangulo. Agad namang namahagi ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development kay Elenita at daan-daang labi sa napinsala ng habagat, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos.
17: Sabi ni Presidente, tutulungan ko kayo. Tapos biglang natanggap ko na. Opo, kaya maraming salamat po kay President.
18: Nakatanggap din sila ng pagkain, hygiene kit at iba pang tulong.
17: Masaya po kami dahil nakarating po siya dito. Natulungan niya po ng lahat.
18: Nag-abot din ng DSWD ng pinansyal na tulong, food box at iba pang ayuda sa mahigit 300 evacuees sa Bacolor Mini Convention Center na binisita rin ni Pangulong Marcos. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
12: Nakatutok ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Obed. Ayon sa ahensya, nakahanda na sa kanilang mga warehouse ang relief goods at family food packs, gayon din ang mga tauhang tutugon sa mga maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Aabot naman sa 667 million pesos ang nakahanda nilang standby funds para pagkuna ng karagdagang suporta sa mga masasalanta. Samantala, nananawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maghanda sa posibleng epekto ng habagat na paiigtingin ng bagyong Obed. Muling pagnanhin ng OOCD, ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
14: Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa Bulacan. Sa situation briefing ay inilatag ng Pangulo ang mga pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
10: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. Dito nakita niya ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat.
11: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
10: At para mas alamin ang sitwasyon ng mga lugar sa gitnang Luzon, pinaunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga. Nakipagpulong siya kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Region 3. Present din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nagbigay ng update sa mga naging pagtugon ng gobyerno sa lugar. Inilatag din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangmatagalang solusyon sa baha gaya ng pagtatayo ng mga Sabo River Dam na makatutulong para mabawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at mga karatig na probinsya at magamit din ang maiipong tubig para sa household at agricultural use. Mayroon din anyang road dike na itatayo sa mga lugar malapit sa Manila Bay para maharang ang pagpasok ng tubig mula rito. Sabi pa ng Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente.
11: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan.
10: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakatutok sila ngayon sa pagsasaayos ng mga nakatenggang pumping stations at flood control projects na putol-putol at nasira noong bumaha.
13: Magsisimula na tayo itong mga susunod na buwan kasi in the process pa na kinukuha pa yung mga clearances sa Commission on Audit dahil nga subject ng mga investigasyon to. Pero no cost to government yun. Kaya gawin yung lahat ng... I don't think lumampas na yung warranty periods niya.
10: Umaasa naman si Pampanga Governor Lilia Pineda na sa pagbisita ng Pangulo ay mabibigyang pansin na at unti-unti nang matutugunan ang matagal ng problema ng baha sa lalawigan.
15: Nananawagan ako sa ating mga kababayan hanggang ngayon, lubog, na talagang hindi bumababa yung tubig. Nagpunta po si President Marcos dito at talagang binigyan naman tayo ng pag-asa. Ang gusto niya yung long-term plan.
10: Sabi ng Pangulo, patuloy niyang imomonitor ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Central Luzon at gagawin niya ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mula sa San Fernando, Pampanga, Carlo Candelaria para sa Bayan.
14: Isa po sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang pagdami ng basura. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang ang mga basura sa pamamagitan niya ng Waste to Energy Project. At para ipaliwanag kung paano ito isasagawa at ano ang pakinabang dito ng mga Pilipino, makakausap natin sa linya ng telepono si retired General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Magandang gabi, GM Torre. Kenneth Pasyente po ng PTV.
16: Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo, mga nagpakinig.
14: GM, unahin ko na po, ano po ba itong Waste to Energy Program at paano magiging enerhiya ang dating mga basura?
16: Well, ang pinakasimple explanation yan, ano? Hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle. After ng segregation, meron tayong tinatawag na residual waste. So, Waste to Energy, instead na ito ay itatambak sa landfill, ito ay pwedeng gamitin sa gamitan ng teknolohiya para makalikhaan ng init, electricity, fuel, at iba pang energy kung gusto natin. Tapos, ang gusto natin i-emphasize sa WTE, no? Ang sequence talaga dyan, segregation muna, recover, recycle, kung ano pwede magawa. And then, pag anong masira, maiwan na residual waste, yan ang gagamitin natin sa WTE. Hindi pwedeng WTE standalone.
14: GM, sa ngayon ba, nasa anong stage na po ang proyektong ito? Nasimulan na po ba? May target date ba ng aktual na implementasyon?
16: Marami kasing consideration sa ngayon ang WTE. Dahil unang-una, may mga teknolohiya na nangailangan na incineration. So kailangan may pagbabago muna sa batas bago ito ay magawa natin. Sapagkat kailangan compliant sa batas. Meron namang iba na WTE, may iba namang teknolohiyang ginagamit, may pyrolysis, may kung ano-ano. At ito ay lahat ay pinag-aaralan kung alin ang maaaring gamitin na compliant sa ating batas.
14: GM, gaano karaming basura ang kailangang maproseso araw-araw para maging epektibo po at sustainable itong proyekto?
16: Itong sa Metro Manila, kasi ang araw-araw natin ay nasa nag-hover sa 10 tonelada araw-araw ang basura na na-produce natin. So, after ng segregation, after ng recycling, after ng recovery, at matitira yung mga pwede natin gamitin sa ating WTE, ina-expect natin na mga kalahati or less than kalahati ay magagamit natin sa WTE so that we'll give us around mga 5,000 tons ng basura araw-araw.
14: GM, gaano karami po ang basura sa Metro Manila at ilang porsyento nito ang posibleng pakinabangan para makalikha ng enerhiya?
16: Yun nga eh. Ang araw-araw natin na output ng basura ay nasa 10,000 tons at ang ating after ng segregation and everything, pwede siguro dyan na-estimate natin mga 5,000.
14: Oo, GM, paano niya naman po masisiguro na walang magiging epekto itong proyekto na to sa kapaligiran? Halimbawa na lamang po yung pollution o yung toxic emissions.
16: Well, ang WTE, ano, may iba-ibang mga teknolohiya na ginagamit yan. So, gusto natin siguraduhin na pag ano man ang maaprubahan at mapili natin teknolohiya, dapat ito ay compliant sa ating mga batas, may compliance din sa regulatory requirements ng iba-ibang ahensya na may mga oversight functions and power sa usaping ito. So, ang sa atin lang, agnostic tayo sa teknolohiya, pero ang gusto natin ay siguraduhin na compliant kung ano man ang gagamitin natin.
14: GM, kung magiging matagumpay ang Waste to Energy Project, ano ang magiging pinakamalaking pagbabago na mararamdaman, lalo na po ng mga residente sa Metro Manila?
16: Well, una, ang WTE ay hindi ito energy program, ha? Ito ay responsible waste disposal. Ito natin i-emphasize yan. Ang energy na napuproduce sa WTE ay bonus lang ho yan. Ang una talaga natin purpose yan is responsible waste disposal. So, yun, kung magawa natin ang WTE, ay may ina-expect natin na pag naging matagumpay ang WTE bilang isa sa mga components ng ating waste management dito sa Metro Manila, ay mas mapagana natin, mas mapaganda ang ating disposal ng basura and may bonus pang energy, whether it is a form of heat or electricity.
14: GM, ano na lamang po ang inyong mensahe o panawagan sa publiko?
16: Gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay may responsibilidad na gumawa ng mga sistema, pero may responsibilidad din ang bawat mamamayani na huwag maging part ng problema at agos ay tumulong para sa solusyon na conceptualize ng gobyerno ng ginagawa ang mga systems. Ibig sabihin, sana ay mga pasuportahan ito sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin gaya ng waste segregation sa household level pa lang at ang iba pang mga alituntunin gaya ng tamang waste disposal at pagsunod sa mga schedule. Hindi natin kayang linisin ang Metro Manila kung pagkatapos natin linisin ang kanal ay may magtatapon ng manole. Hindi naman natin kayang mag-engineer ng pumping station na may assumption na tatanggap ito ng sofa na refrigerator ng kahoy at ulit ang nilagang basura. So, we want that sana maintindihan natin mga kababayan kailangan ang suporta ng publiko para magtagumpay ang mga programa na ginagawa ng gobyerno.
14: With that, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III.
12: Nasa ilalim na ng state of calamity ang probinsya ng Benguet dahil sa iniwang pinsala sa iba't ibang sektor ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
19: This honorable 12 Sangguniang Panalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity.
20: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan.
21: Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulang ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QR po.
20: Mahigit kumulang 38 million pesos ang quick response fund na magagamit para sa mga naapektuhan.
22: Ibaga ti kaduan kat ay no declare tayo at amin iti assistance. Dito iti palewag tayo kas parget kas dito i barangay maure at declare tayo haan amin. Anya lang iti may sa siguro mangitad tayo iti data. Magapo dito ayan tayo ipantayo iti province ipantayo iti national government.
20: Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fong Juan Quepas ang kahalagahan ng paggalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo.
23: Actually, kat hantay pa yan naka-recover EJ previous kat ada tayo man ito yan. Talaga nga hantay nga isunga tulong iti national line agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government.
20: Maliban rito, inaasahang ire-realign ng gobyernong panlalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
12: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel at pinangalanan na itong Obet. Patuloy itong nakapekto sa malawak na bahagi ng bansa, habagat magdudulot ng malakas na hanggang gale force na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar na direktang nakalantad sa hangin. Samantala, magpaparamdam muli ang habagat this week. Babala ng pag-asa, posibleng magdala muli ng mabigat na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon simula sa araw ng Miyerkules. Mas mabigat na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Ayon sa forecast track ng Typhoon Obet, bukas ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility habang gumagalaw pahilag ang kanluran. Gayunpaman, itong magpapalakas ng habagat simula Miyerkules onwards. Samantala, silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo. Samantala, naitala sa Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence sa bansa na nasa 9.7% sa taong 2025. Ayon kay Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, hindi lang basta numero ang pagbaba ng antas ng kahirapan, kundi ramdam mismo ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Samantala, inilipat na rin sa direktang pangangalaga ng Office of the President ang PCUP para mas mapabilis at mapagbuti pa ang paghahatid ng tulong sa mga marginalized sector.
0: Sa ating mga kababayan mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang totoo datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulo, meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor.
14: Samantala, ibinahagi ng ilang benepisyaryo ng four-piece ng pamahalaan ang mga nagbago sa kanilang buhay dahil sa tuloy-tuloy na tulong at mga programa ng pamahalaan. Ang kanilang kwento, alamin sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of four-piece ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa apat na anak at pambaon sa eskwela ng dalawang anak na nag-aaral.
2: Dati walang-wala talaga. Yung zero-zero talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa four-piece, halos apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pambili ng pagkain din nila, ganyan.
1: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
2: Ang bill ko na nasa 100 plus pero wala po na
3: 1,000.
2: Walang nabayaran kahit 5.
1: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
24: Sobrang laki nang naitulong sa akin niya as welder kasi nagbiruin mo bilang isang welder ka lang na, kumbaga, typical na welder ka lang. Ngayon kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung naging impact sa akin as a welder. Tapos yung improvement mo habang tumatagal, nakatulong ka na ba siya sa akin?
1: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita.
10: mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
14: Inanunsyo na ng Energy Department ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Piso at 8 sentimo ang dagdag sa gasolina, habang 2 pesos and 31 centavos per liter naman ang itataas ng presyo ng diesel, at halos piso naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi dapat lalagpas sa itinakdang presyo ng ahensya ang dagdag kada litro. Tiniyak nito na magtutuloy-tuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang nitong August 19, 2026, mahigit kalahating milyong piso na ang naipamahaging diskwento sa halos 100,000 public utility vehicle drivers. Tuloy-tuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa, kung saan naabot sa 47 days ang kasalukuyang imbentaryo nito. Samantala, walang nakikitang hadlang ang COMELEC para hindi matuloy ang kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa komisyon, naipadala na nila ang election para Fernalia sa rehiyon at nakapagsagawa na rin ng voters information dissemination sa mga lugar sa barm. Pinaigting ng COMELEC ang seguridad sa rehiyon pero tiniyak nitong walang militarization sa lugar.
3: Dito ni Chairman Garcia, natural lang po talaga na may madadagdagan. Kapag ka po meron talagang dapat bantayan, dadami. Pero ang ayaw po namin mangyari dito, yung pagdadagdag ay magdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Ayaw namin magbukang militarize yung lugar. Sabi namin, sapat lang, sumunod dun sa ating checkpoints. Kung kailangan dagdagan yung checkpoints, at least maliwanag sa kababayan natin. Kasi nakalagay dun yung ating mga signages eh. So alam nila na lahat ng ginagawa ng uniform personnel dun ay COMELEC-related work.
12: Wala pang katiyakan kung matutuloy ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre, habang pinagdedesisyonan ng Kongreso ang mga panukalang ipagpapaliban nito hanggang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Wala pang formal na desisyon kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. May dalawang panukala kasing nakahain ngayon sa Senado. Ang isa, hinggil sa pansamantalang pagpapaliba ng BSKE hanggang taong 2028. Ang isa naman, mula 4 na taon ay layo ng gawin ang termino ng barangay at SK officials ng hanggang 5 taon. Ilan din sa mga dahilan ng mga mambabatas kung bakit ayaw muna nilang magkaroon ng eleksyon sa Nobyembre ay dahil sa umano'y posibleng election fatigue. Nakasailalim din kasi anila ang bansa sa State of National Energy Emergency at hindi rin tiyak ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis maging ang mga bilihin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pero sa sesyon ng Senado, marami ang pabor na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK hanggang 5 taon.
5: Ano yung advantage na nakikita po natin? Una sa lahat, dun po sa pahayag kanina, dun sa hearing, na-disclose po na pareho ang DILG, pati ang National Youth Commission, actually naghahanap sila ng 5-year plan sa ating mga barangay NSK officials. So parang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na senador, talaga nagtutugma dun sa intention na 5 years. May version na rin po na counterpart yung sa Senate dun sa House. So parang nagkakapareho na po sila na setting the term, a new term of office ng ating barangay at SK officials.
4: Sa September 28 ang itinakdang petsa ng COMELEC para makapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga nagnanais tumakbo bilang opisyal ng barangay at SK. Mula sa inilaang 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, 8 bilyong piso na ang nagastos para sa pag-imprenta ng balota, pagkakaroon ng ballot boxes at mga election paraphernalia. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala sa kanila ang desisyon at depende pa rin ito sa mapagdedebatehan ng Kongreso.
5: Sabi naman po ni COMELEC dyan, we will abide by the law. Kung ano po ang pasya ng ating Kongreso, ay susunod po kami. Isa lang po ang hiling ni Chairman Garcia, sana magkaroon na ng linaw by September.
4: Sakali kasing maaprubahan ang panukalang batas na ipagpaliba na muna ang BSKE, magagamit pa rin naman ang mga naimprentang balota at nabiling materyales para sa eleksyon kahit 2026 ang naka-issue petsa rito. Pero nais pa rin ng poll body na magkaroon na ng linaw hanggang 2 linggo ng Setyembre kung tuloy o hindi ang eleksyon, para rin maiwasang masayang ang ilalaang pondo para sa pagsasanay ng mga guro. Sheila Natividad, para sa Bayan.
12: Antabayanan sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial.
14: At alamin ang update sa lagay ng pulis na tinaga matapos rumesponde sa nagwawalang lalaki. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
7: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
8: Sabi ko masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
9: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang hakbang.
17: Sa mga batas, siyempre mananago.
25: Kung ano yung magiging consensus nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
26: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa SCAD. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
25: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
12: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
14: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ilang mambabatas ang nagsusulong para magkaroon ng mga karampatang hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
27: Patuloy pa rin ang mainit na palitan ng patutsada sa social media patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga Facebook post ng Chinese Embassy, tinawag ng tagapagsalita nito na sinungaling si Tariela at ang mga pahayag umano ng PCG official ay pang-uudyok. Kaya't huwag daw magpauto sa anti-China trap. Si Tariela, aminadong napapagod at kung minsan ay dismayado sa paglaban sa anyay disinformation ng China. Pero patuloy daw niyang sasagutin ang bawat kasinungalingan. Dagdag ni Tariela, kung hayaan ang China na magwagi sa labanan ng naratibo, papasanin din ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ng ilang mambabatas na magkaroon ng mga hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns patungkol sa West Philippine Sea, giit ng AFP. Hindi lang sa karagatan ang laban ngayon dahil nangyayari na rin ito sa digital at information domain. Layon umano ng foreign malign influence o FIMI na pagwatak-watakin ng bansa at bahiran ang tiwala sa national security institutions kung saan ginagamit ang online proxy accounts at psychological manipulation. Isa sa mga mambabatas na sumusuporta rito IC Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridona.
11: Dapat po hindi payagan yung pong ganun pong mga malign influence na ginagawa po ng foreigners, particularly ng China, dito sa Pinpuno West Philippines. Hindi po pwede na ipagkibit balikat o walang gawin yung pong mga kababayan po natin at yung Kongreso dito po sa Bagay po.
27: Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas sa Oktubre ang 2 Marine Protector Class Patrol Vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Pinangalan ang mga ito sa 2 feature sa West Philippine Sea, ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Hindi lamang sa isang lugar ide-deploy ang mga ito na nakadepende sa operational requirements ng Philippine Coast Guard.
13: Meron po itong kakayahan pumunta sa lugar at tumugon po kapag meron po tayo nakikita o meron pong naiulat sa mga insidente po sa atin. Sa pamamagitan po ng 2 regular patrols na ito, patrol boat, magkakaroon po tayo at mas ma-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies.
27: Sumailalim na sa training sa Baltimore, Maryland, USA, ang 24 na tauhan ng PCG na magmamando sa mga naturang barko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
12: Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mataas na tiwala na ibinigay sa kanila ng publiko. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa 2nd quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng pambansang pulisya, habang 63% naman sa performance rating. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho.
15: Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutihin ang aming serbisyo, patatagin ang disiplina at integridad at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police.
14: Nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention laban sa sasakyan ng isang kilalang aktor dahil yan sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa dokumento nito at pagbabayad ng higit na mas mababang tax. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeclaration nito.
18: Maraming mananagot dito. Yung physical na sasakyan, Spyder 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Boxster. Doon pa lang alam na natin ng mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali noong deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran.
16: 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya.
18: So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone. All citizens are entitled for the due process.
16: Pero giit ni Nepomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng kotse at ang kaibigan nitong negosyante na nahuling nagpalit ng plaka at nag-surrender na ng lisensya at iba pang dokumento. Pagtitiyak ng LTO, tuloy-tuloy ang kanilang panghuhuli sa mga sasakyang hindi tumatalima sa regulasyon at batas ng ahensya.
19: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganon. Kagaya ng isang araw, nakahuli rin kami ng Ferrari na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
16: Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas.
18: Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No? Mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto namin ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers.

0: Pinukulan ang kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur noong August 22. Sabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray F. Co., nagpapagaling na sa paggamutan ng pulis matapos na matagumpay na naikabit ang naputol na kamay nito matapos atakihin ng suspect. Base sa ulat, nakatanggap ng tawag ang grupo ni Merania kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Agad rumisponde ang mga ito at sinikap ng pulis na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay.
1: We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100% ang use of his arm is, ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po.
0: Dahil sa nangyari, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang standard operating procedure gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag ni Co, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual at kasama sa kanilang SOP na panghuli lagi ang paghugot ng baril.
1: Alam nyo kasi mayroon po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional logistical ano namin, yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano po pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal.
0: Ayon sa PNP, may problema sa pag-iisip ang suspect. Nasa maayos na rin ani ang kondisyon nito matapos na mabaril sa hita ng mga rumisponding kasamahan ng pulis. Tiniyak naman ang pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo hanggang sa gumaling ito. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Pinangunahan ng mga economic manager ng bansa sa pamumuno ni Finance Department Secretary Frederick D. Go ang isinagawang Philippine Economic Briefing sa Davao City ngayong Lunes. Layo nitong talakayin ang pagpapalago ng mga industriya sa Mindanao. Yan ang ulat ni Regine Lunuza ng PTV Davao.
3: Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng economic at investment agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan nito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa.
4: Davao City is moving faster, even faster, forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy.
3: Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue.
4: Although, granted, in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal

0: 2027.
1: Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa Bayan.
2: Sumailalim sa medikal na gamutan at masusing obserbasyon ang Philippine Eagle na si Lakpue matapos mawalan ng kuko sa insidenteng pag-atake ng isang aso. Alamin natin ang kondisyon ngayon ni Lakpue sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
3: Halos isang taon matapos pakawala ng Philippine Eagle na si Lakpue sa Barangay Cagbana sa bayan ng Morawin, Leyte noong Setyembre 2025. Ibinalik ito ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinakailangan itong sumailalim sa masusing medical examination, treatment at mandatory disease screening sa pangasiwa ng team ng mga veterinaryo. Ito ay matapos mawala ng isang klo o kuko si Lakpue nang nakainkwentro ang isang aso malapit sa Marabong River sa Burawin, Leyte noong buwan ng Agosto. Ang pagkawala ng klo o kuko ay isang malubhang injury para sa isang Philippine Eagle. Ngunit tiniyak ng Philippine Eagle Foundation na gagawin ng mga veterinaryo at rehabilitation team ang lahat ng makakaya upang mabigyan si Lakpue ng pagkakataong makarecover. Kabilang dito ang pag-assess sa agility, balance, strength, coordination at pinakamahalaga ang kakayahan nitong mag-hunting.
4: Ang goal talaga ng rehabilitation team natin ay ibalik yung hunting prowess, yung hunting skills ni Lakpue. Of course, yung claw is a very important tool for hunting prey items. So, i-explore namin yung mga options no, together with our vet consultants from other countries.
3: Samantala, posible pa rin na tumubo muli ang kuko ni Lakpue. At kung hindi, susubukan ng ilang modernong procedure gaya ng paggamit ng prosthetic claw. Nakipag-ugnayan na rin ang PEFS International Veterinarian para sa posibleng paggamot nito. At kung hindi magtatagumpay ang mga ito, mananatili si Lakpue sa Philippine Eagle Center bilang breeding o educational bird.
4: We would like to assure the public that our team of veterinarians and animal keepers are doing their best find the best option and rehabilitation procedure for Lakpue.
3: Kapag tuluyang gumaling si Lakpue, may posibilidad din na ibalik ito sa Leyte, kasama ang dalawa pang agila na planong i-release sa lugar sa susunod na taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
5: Napunaan ng House Prosecution Panel ang tila limitado at dekahan umanong salaysay ni Gina Acosta, dating Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, sa muling pagharap nito sa witness stand. Samantala, hiniling ng prosecution na sa September 7 na humarap sa paglilitis si DepEd SDO Edward Fajarda matapos makatanggap ng medical certificate na nakakonfine umano ito dahil sa stroke. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Binabawi umano ni Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica ang resibo na may kabuuang halaga na 500 million pesos confidential funds pagkatapos itong iliquidate ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta batay sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
8: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
7: Wala na po sa akin, Your Honor.
8: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niya at na-submit niya na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
7: Yes, Your Honor.
6: Ito na umano ang standard operating procedure simula pa noong naging SDO si Acosta ni Vice President Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City simula 2016, kung saan lumobo ang confidential funds ng Davao City sa tig 490 million pesos confidential funds kada taon simula 2019 hanggang 2022. Inusisa rin ng prosekusyon ang accomplishment report ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022 na ayon kay Attorney Virgil Ligutan, labis-labis ang naging paggasta sa loob lamang ng labing isang araw. Umabot kasi sa 16 million pesos ang purchase ng rental and incidental expenses para sa maintenance ng safe houses at gumastos naman na sumatotal ng 75 million pesos ang pagbili sa medical supplies at medical and food aid sa loob lamang ng 11 days. Kaugnay niyan, ilang kakaibang pangalan na naman ang naisiwalat na inilagay sa acknowledgement receipts na OVP noong huling kwarter ng 2022. Ilan lamang dito ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat.
0: Nakita mo ba si attorney si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Suniso Belat?
7: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
0: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Chica?
7: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yon.
6: Ang mga katagang yan ni Acosta ang naging paulit-ulit niyang salaysay sa kanyang pagtestigo. Kaya sinabi ng prosecution panel na tila dekahon ang salaysay ni Acosta.
9: Siguro parang safe, sobrang safe po. No? Kasi dekahon eh. Hindi siya lalampas dun sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang pa ulit-ulit ang sagot niya.
10: Yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado o tinatawag po natin dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel Lachica, at wala siyang alam.
6: Samantala, nagsumite ng medical certificate ang physician DepEd SDO Edward Fajarda dahil naka-confine umano ito dahil sa stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na isalang na lang bilang testigo si Fajarda sa September 7. Dahil sa unavailability ni Fajarda, ipinasabpina ng prosekusyon ng tatlong AFP officers na sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Bahaw para sa Miyerkules. Susunod namang sasalang bilang testigo si OVP Assistant Chief of Staff Attorney Limuel Ortonio. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na ipa-X-ray ang kanyang tuhod sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Nakatakda ang X-ray procedure sa August 26, Miyerkules ng hapon. Bukod sa security, escorts, tanging immediate family, legal counsel at attending medical personnel ang kasama ng senador. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na nakararanas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion. Matapos ng procedure ay agad nang ibabalik si Estrada sa Quezon City Jail. Isang biodiversity survey ang isigawa ng mga scientists sa kalanasan dahil sa posibleng pagdami ng mga bagong species na matatagpuan sa Apayao. Sa kanilang paglilibot mula August 13 hanggang 19, nakapagdokumento sila ng hindi bababa sa 15 species na amphibians at reptiles gaya ng palaka, ahas, butiki at iba pa. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng masinsinan upang malaman ang tunay na pagkakilanlan sa mga naturang specimen. Ang survey ay isinagawa ng University of Santo Tomas Herpetologic or Herpetological Research Collection at Kyoto University kasama ang Philippine Eagle Foundation, Senro Kalanasan at mga eksperto sa herpetology. Ayon sa Senro Kalanasan, mahalagang magpatuloy ang biodiversity research para mas maunawaan at maprotektahan ang mga natural resources ng Apayao. Isagawa ang pag-aaral sa tulong ng Provincial Government of Apayao at LGU Kalanasan at bahagi ng nagpapatuloy ng pananaliksik sa biodiversity ng Apayao Lowland Forestry Key Biodiversity Area at Apayao's Biosphere Reserve.
2: Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 21 individual na bahagi ng steel manufacturing facility na ni-raid ng mga otoridad noong August 13 sa Davao City. Nilinaw ng ahensya na may matibay at legal na basihan ang kanilang isinagawang operasyon sa pamamagitan ng search warrant. At napag-alaman ng ahensya na may mga produktong hindi pasado sa government safety standards. Isang usapin ng pambansang kaligtasan dahil ginagamit ang mga ito sa pagpapatayo ng mga bahay at infrastruktura. Mahigit 174 na manggagawa ang nailigtas sa pasilidad habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag ng kumpanya.
11: Para naman sir dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas. Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the regional director of the Office of the Civil Defender.
5: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan Special Second Division sa isang port operating company sa port area Manila na agad umalis sa leased property. Kasama rin sa iniutos ng korte ang pagbabayad ng nasa 10.8 million pesos sa hindi nabayarang monthly amortization base sa compromise agreement mula July 2024 hanggang August 2026. Ito ay kaugnay ng inihaing unlawful detainer ng Bataan Shipyard, ang Engineering Company Incorporated o BASECO laban sa North Transport Facilities Incorporated at North Star Shipping and Marine Services Incorporated. Nakita ng korte ng merit ang monetary claims ng BASECO pagdating sa hindi pagbayad ng buwan ng amortization at buwan ng renta at maging at non-monetary claims sa ilalim ng lease contract. Ayon sa korte na ayon sa batas ang pagmamay-ari ng naturang port operating company, naging labag lang ito kasunod ng termination o pagtatapos ng lease o upa. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.PTVPH.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Lunes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
16: So,
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa.
19: Sino nagturo
18: siya? Nag-training po kami sa DOST.
19: Sa DOST din.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
21: Inyong napakinggan
15: ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Department of Disaster Management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas sa kabuuang pondo. 935 million pesos ang ilalaan para sa research service habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital, technical at scientific equipment, gayon din ang pagkuha ng mga specialized personnel.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pagpreposesyon ng family food packs. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa gitapat na bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinati ang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Maaari din silang makakuha ng pautang na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Samantala, magbibigay naman ng National Food Authority ng magit sa 3,600 na sako ng milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nag-deploy din ang DA ng mga kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at tulong habang patuloy na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lawak ng naapektuhang lugar sa Bulacan at Pampanga dulot ng habagat, siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paggawa ng daang-daang kilometrong dike. Kinukonsiderang maisama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sa gawa ng aerial inspection sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tinanaw ang mga lugar sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ng ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilang sa nailatag na short at medium term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daloy ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at Tasabo Dam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term plan ang paggawa ng daan-daang kilometro hindi kay naaabot hanggang sa pilar sa Bataan. Matatagalan na niya ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang pilar sa Bataan. That is about 100 kilometers kaya medyo matatagalan pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayo masisimula.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatayang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
5: Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na anumang pong oras po meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
0: Isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
6: Sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po at nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
0: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan si John Mariano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sa gawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
7: So that is a situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Sa patuloy yan, hanggat na ang kailangan ng tao, ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
11: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ng basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan nito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ng interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala naman ng Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyay roon na sumunod sa mas mahigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkakabisa ang bagong Chinese Exit and Entry Regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa aktual na layunin ng pagpunta sa China. Maaring hinga ng karagdagang dokumento o electronic records sa mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese immigration authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines pinasabina ng Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umunimaling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadala na lang sa BINA sina Colonel Manaros Brancing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajau upang timustigo simula ngayong Merkules, taon-9 ng pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahan papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertifikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
15: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakaraang Linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, dumano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi bonded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito, sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli ni Lachica ang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak, na nagresulta sa net trust rating na plus 52. pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinunda ng Balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police. Kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents na dapat sana ay isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan na hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ay kay PNP spokesman, Police Colonel Alin Reyko, kaysa sila sa layunin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
17: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titignan natin kung ano kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titignan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
16: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan, dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan na muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napataan niya magsiling wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at values education, gayon din ang anti-bullying act at mga batas para sa mental health. Gitnyan dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Dapat inanyang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang dahil hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mapamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang isang kapapasok lamang na balita. Hunger rate sa bansa bumaba sa 20.3% ayon sa SWS survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Alan, bumaba nga mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon yan sa second quarter 2026 Social Weather Survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate partikular sa Metro Manila, Balanced Luzon at Visayas kung saan pinakamalaking ibinaba sa Visayas region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate noong Hunyo. Samantala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ang 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang naturang survey survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa ika-50 anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang ika-50 anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspiration.
0: Jolly, babalikan natin maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine, nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang pahayag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Hinikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalala ang Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 100,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Jolly Mar Acuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng ika-50 anibersaryo ng grupong Tanghalang Batingaw. Jolly!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang ika-50 anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents ng Naturang Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon na ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Back-to-back wins ang naitalan defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren
3: ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito ay matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa The Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa ikalawang pwesto si Antonelli, samantalang third place naman ang kanyang teammate na si George Russell. Matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy sa susunod na Linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrank per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
25: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
26: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
26: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
9: Naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin ito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol sa mga kinukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng enhanced southwest monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa white alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Adopt a waterway project, binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
10: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin itong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Buad River, Ambalanga River at Singaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat, lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
11: Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa 148 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Pinakamalaki sa Ilocos Sur, 481 million, sinundan ng Ilocos Norte, 320 million, Pangasinan, 184 million, at La Union, 180 million. Itong pinakahuling ulat ni Office of Civil Defense Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar

0: WhatsApp. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Bicol Region Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jerome,
3: nagsigawa ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang, OPFM Comsur Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at Pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lizelle.
4: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang Information Officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor na agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Binanggit rin ni Lotivo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang aniya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lotivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Jevic. Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong nakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonalyn Gaviola, PSW officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang provincial

0: government ng Saudi Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, naipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: World Cafe of Opportunities, nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Pen.
3: 13 job seeker ang inineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated, habang 3 naman ang napili ng Chan Group of Companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker, kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
4: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, dagdag na kita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radio Pilipinas, Radio Publiko Butuan.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang 5 mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa 5 scholar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
12: training po nag-training. Kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Tayo po'y sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning sa isasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganun din po dito sa may West Avenue, bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-aho ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic niyan towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may Bagong Baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 Bata Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Tiendisitas at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas rin po ng pagbagal patungo ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantalang northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FDR Road papunta ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula po dyan sa may Pico Azon, mabagal na rin ang daloy ng trafika at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road, tuloy-tuloy yan dito sa may Fairview Center Mall hanggang makarating na ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Susuaregi papunta ng Tandang Sora at tuloy-tuloy din ang pagbagal na yan hanggang makarating na ng Elliptical Road. Hanggang dito na po yan sa may westbound ng Quezon Avenue at Agham na kung saan meron pong vehicular accident yan sa pagitan ng isang motorcycle at isang private vehicle. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Traffic update, yan po mula sa MMDA Metro Bay.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
6: Alan, mayorya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad batayan sa July 2 ng Masa Survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
3: Mary? Oh, we are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
7: Yes, Alan, mayorya nga no, ng mga Pilipino, itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad batayan sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas Region na umabot ng 84%, habang pinakababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktual na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na polis at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabarzon. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabarzon, Mark Rafael Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
9: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
3: Kami po'y mangungumusta dyan sa inyo sa Calabarzon kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
9: Ayan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabarzon, kasalukuyan, nakamonitor po kami. Standby naman ng ating RDRMC Emergency Operations Center na minaman po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So, sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabarzon. So mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna, malapit sa Laguna Lake.
3: Okay, so nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
9: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So, last na 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para ma-achieve na niya yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pag-subside ng pagbaha.
3: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
9: Meron na po. Actually, labas na rin po tayo ng ating RDRM, si Memo number 137, regarding po dun sa preemptive and or forced evacuation dun sa mga communities po malapit dun sa mga areas na malapit sa Laguna.
3: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit dun sa mga communities na yes, nasa baybayin ng Laguna Lake, pero bahagi ng Laguna. Ayun. Okay. Oo. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
9: Wala lang po akong data ngayon, but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba, meron din po tayong monitored po sa Cardona, sa Rizal. And yung pong mga technically po yung talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
3: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila doon sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
9: Opo. Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
3: Ayun. And as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
9: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng soil erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So, kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po, through the help din po ng ating DPWH, bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
9: Apo, nakaproposisyon naman po kasi meron tayong district engineering offices din
3: yes,
9: sa ating mga areas, specifically in buong Calabarzon po.
3: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
9: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So, based po dun sa latest update namin ng report, ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa city of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa.
3: Mm-hmm.
9: Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglungsod number 145 ng 2026. State of calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas per Resolution 185 sa 2026.
3: Ayun, okay.
9: Yung mga nag-declare na po tayo ng SOCs.
3: Mm-hmm.
9: So, yung po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
3: Mm-hmm. Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito.
9: Po.
3: Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon Region 4A. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
3: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan niyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pagulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand, ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir please, ASEC.
13: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito. Kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
3: Opo.
13: And yung ating stereo rangers dineploy pa rin natin at pinaigting yung kanilang pagpapatrol, pagkukuha ng mga basura. Kasalukuyan po, meron tayong 1,387 Styro Rangers na nakakalat yan dun sa ating 364 priority waterways sa 448 barangays all over Metro Manila. So marami na po tayong nagawa at kinukolekta lang natin ang data ngayon dun sa number of volume or volume ng basura na nakolekta ng ating mga Styro Rangers.
3: Okay. Medyo kakaibang dating nito mga Styro Rangers, ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, ASEC Ineran, sir.
13: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
3: Yes.
13: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Styro Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po meron tayong 3,800 plus or 1,387 Styro Rangers na nakakalat po sa Metro Manila.
3: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Styro Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
13: Ano po sila, naka-contract po sila, contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
3: Ayun,
13: na pinapasweldo po ng DNR.
3: Mm-hmm. So yun, ibig sabihin sila ay kumbaga mga COS, contract of service ng DNR at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, Attorney Sir.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
3: Okay, kanina sir may nabanggit din kayong mga trash traps, more than 100 na nakatutok para ibig sabihin naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yon, Attorney?
13: Yeah, tama po yan, Sir Alan, kasi alam natin na sa isang lugar hindi naman lahat ng gagaling doon sa isang barangay yung basura eh. Yung iba, inaanod,
3: yes,
13: galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nanggagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin na hakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
3: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy, galing ito doon, galing ito doon sa kabilang side ng ilog, yung mga ganon. Malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat doon sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganun ba yon?
13: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located dito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
3: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung waste to energy program. Dahil nakita nga ito, marami pa ng basura. Di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po dyan sa waste to energy, sir?
13: Sir Alan, ang kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura.
3: Yun.
13: Umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi,
3: opo,
13: ay yung waste to energy.
3: Mm-hmm.
13: But of course, we're very careful, especially doon sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi nating pag-aaralan itong mga technologies na ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
3: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas ano, na siyang susunog o di, sa basura. At maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
13: Yes, yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
3: Mm.
13: So yung burn, ito yung mga pinupropose ngayon, pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So, ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
3: Uy.
13: Para dun sa pag-convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
3: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave.
13: Yes.
3: Ibig sabihin walang byproduct na usok o mga ganun.
13: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
3: Ayun. So, meron palang ganun. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, Asek Ineran, sir, please.
13: Yeah, maraming salamat, Sir Alan. At kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin, ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapon ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management. Which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables,
3: opo,
13: compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
3: Mm-hmm.
13: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide dun sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na dun sa sanitary landfill.
3: Opo.
13: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
3: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
13: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
3: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Eneran.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development, ang Boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Irene. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Opo. Asek Irene, of course, itong 4-piece program at yung walang gutom program ay nakapagpababa ng malaki ano po sa poverty. Ano? Paano ho ika nga direktang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap. Asa kay rin.
16: Alan, unang-una, nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa.
3: Opo.
16: Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit mo nga, Alan, yung 4-piece program, yun din yung walang gutom program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tignan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
3: Opo.
16: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty. Mm-hmm. So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga, pinagmamalaki natin, Alan, yung mga 4-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace na mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo.
3: Opo.
16: Sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So, kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
3: Mm-hmm.
16: Kasi kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya, especially if breadwinner, even if you have the resources, may savings ka, pag minsan na-exhaust yung mga yan eh. Kaya kinakailangan na meron tayong immediate support so that hindi makaka-apekto yung crisis na nararanasan ng isang pamilya. So makikita mo, Alan, ano, tulong-tulong yung mga iba't ibang programa ng DSWD.
3: Opo.
16: And nagko-complement sila sa bawat isa to ensure that the level of well-being of a poor family really improves and it is sustained. Kaya nakita natin na ito ang naging

0: sabihin, umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asek, ano po?
1: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, higit 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So, ibig sabihin lang talaga na yung programa ay namimit niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
0: Ayan, okay. Well, sa ibang puntos naman po, Asek Irene, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Asek Irene, ma'am.
1: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan. And patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities, this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food banks, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa mahigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayong mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at yung mga financial assistance. Nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
0: Opo. Well, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
1: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa engkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
3: Masalang magandang mga sinaliduhan at binigyan pugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito matapos mauwi sa engkwentro ang ikinasang operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanilang ipinagluluksa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantaran kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspuso pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PLP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilpi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasama ng isang bypass operation, ang pulisya na kinabibilangan ni Pantaran sa Puroka, Malipayon, Barangay at Iguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginalangan sa angkot sa pagbenta o trafficking ng mga hindi rehistratong baril. Nakapwa rin nasawi sa engkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawit pulisa. Ipinagutos rin anyo ng PNP chief na pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na narecover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: as far as we know, natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course,

0: moving forward, titignan nga po natin kung paano palalo natin mapoproteksyonan ang ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan, na parte po ito ng aming trabaho.
1: Yan ang tinig ni UPNP Spokesman Police Colonel Allen Reyco. Para sa Lago Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you, J-Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.